babu nga alali jamburde satti nga alali jamburde satti nga alali jamburde lolou nga dal koy jël nak dem jox ko sa njabot ken du len mana yar sa njabot gogou ken du len mana yar ndax alali satti nga len dundale alali satti nga len dundale motan njabot gi ken du len mana yar ken du len mana yar budé commerçant bi doy lo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu fekke lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fekk dedet da am lo naron da am lo naron waw do xamni djuroomi dirham lay jël djuroomi dirham lol da jar randal waliyasu billah djuroomi dirham dong lol da ko jar nga da ko jar bude commerçant momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dirham sa bu ko naté da na ca ciox wañi da na fexé ba ñetti mbusi fukki dirham mu am ci mbusu juroomi dirham lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina nglay xaar waylun lil mutaffifina mi nglay xaar waylun mutaffifina nglay xaar risque commerçant bo xamni limuy jaay leg leg da cey wiss am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mohd bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wa la takis fa tahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man señ touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa manam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li bax xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am diko trahir mukk diko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen bay at mu nek ni nan xif ba ngi yot wa all bi ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ñu naan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeun ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeun all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeen muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la'alakum yarji'un sun borom neena bo gisee ma musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter ma musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gisee ma musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def natt ta du mat pese ta du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay mbaliti doñi gerte yo xamni baxul yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kel mu taraal woor la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ taraal rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la
ma boole ca doñ ci soufal yépp sol ba mu fees yóbbu na ndax lan ndax neen kenn du taaraan kenn du taaraan suñ borom li muy jur rek mooy saharal fasaad fil bari wal bahri bima kasabat aydinaas yàqute rek lay jur ci kaw suuf yàqute rek péesir bi nga xam ni moom it day jënd di jaayaati wala moo xam état lay jëndal moom itamit waxtu woo xamee ni àgg na ci wala sor gerte gi yóbbu ca usine ba usine Lindiane lañ ko xuma usine Kaolack moom it dana bàyyi ba guddi mu woo ay docker ñu solal ko saakuy suuf sottil ko ci gerte gi mu dal di yóbbu su ko defee une tonne bu nekk mën ngaa wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xam ni moo nekk ca contrôle ba di contrôle nga xam ni bu ñëwee dana xam ni waa ji une tonne la waroon a joxe une tonne bi manqué na moomit mu ger ko neexal ko ba du génne suuf nga xam ni moom la ci péser bi def day bàyyi noonu rek parce que lan ger nañ ko neexal nañ ko suuf si ci péser bi def du ko nangoo xool ndax lan péser bi wax naa moom am na lu mu ko jox di ko bàl mu jàll bàl mu jàll suñ borom ni bu ngeen gisee ma musal leen mbugalum bu ngeen bayee dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen napp ci ay jën neen dara lul rek la'alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw génn ci loolu bàyyi ko bàyyi naxaate bi ci seen biir la'alakum yarji'una la'alakum yarji'una dama bëgg ngeen deltu gannaaw suñ borom ni demal nga xool ñi nekkoon ci kaw suuf te yàq rek seenu muj fan la fansur kayfa kaana aqibatul mufsidina fansur kayfa kaana aqibatul mufsidina demal nga xool ma nga surtout en raf demal nga xool ñi daan yàq ci kaw suuf seenu muj fan la mooy alku alku rek alku rek banki di jëfandikoo riba ci lu kenn mënul dara moo xam bank yu mag yi la moo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bopp di jëflante ci biir riba di jëflante ci seen biir riba di jëflante ci seen biir riba gis waa joo xam ni bu nawet bi soree ba baykat yi amatuñu dara mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk ñu leen mën nangaa jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loolal ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmande dong la ko jagleel inna rahmatullahi xaribun minal muxsinin minal muxsinin borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wasalaam nee na la'ana allahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi sallallahu alayhi wasallam neena mbugalum yalla musibaam yalla na kepp ci kaw ñi nga xam ni dañuy lekk riba mbaa ñuy wutal nit ñi fosé fosé bu ñuy jaar ba mën a lekk riba la'ana allahu al-akila riba wa mukiluhu wa saidayhi ña nga xam ne sax ñoo ko fekke seede ko sax yal ni leen yàlla rëbb yërmande yàlla yal na leen sori yërmande yàlla yal na sori lekkatu riba ak ka koy may possibilité mu lekk riba ak ñay seede ba ñuy lekk riba bi
yal ni len yalla yermu ni yalla sori ñun waaw lutax munu hum sawaw ñoyam muroy feriñ hum sawaw ñoyam muroy feriñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi muroy feriñ hum sawaw hum sawaw ñoyam lolla yoon sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa sharru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mala sur fi baq yen ni wax ni yen ni bok ci dairatul iman te gem sen borom ragal len sen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gem ngeen yalla te te gem ngeen yalla rik way bayyi len fi riba bayyi len fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bokk na ci ñaar ño xamni dañuy wéccu même benn virgo ñu ëppalante ci bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ci waye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yépp ay xéetu riba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ñaar ño xamni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama musul bi ñu wax ni

0: xam nga li ñuy wax nii boo ko déggee da nga naan waaw lii moom ku koy jaay doo am dara lii moom koy jaay doo jaral loolu ngay wax ah kay bañ a jaral da ngaa gisul ku bëgg rek léegi Cheikh Modou Fadal boobu dañ maa nett li ni ma dafa doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché njota siyaan ëjji ma lay doon dem naa ca bataay marché njota siyaan boobu neeñu mu gas ñam biem ci ay toolam tóokëram yóbbu fa di ko jaay bi mu ñëwee di jaay ñam bi ji jigéen ñi dugg si ci marché bi ku ñëw ni waaw bàyyi diw sa ñam bi ji dana ñora mu ne ah démb baa ko gasee daal la ma ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ca ñu romb ko fa jàll mu yendoo noonu ak jigéen ñi yendoo noonu ak jigéen ñi ba jan di waaja soo lenn ci commerçant yi ne ko yow bàyyi diw nag wax dëgg yow naroo sa jambi ji ñar yow mën nga ko la wax nga ni ñam bi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñam bi ji du ñor yow da ngaa naroo jaay mu ne ah bëgg a jaay de duma tax a fen nag bëgg a jaay duma tax a fen mukk ba nga xamee ni dem nañ ba jant di waaju soo benn borom oto ni dareet ni bàyyi diw jaay ma ñam bi ji waay mu ne ko ah ñam bi ji day daa mel ni boo ko toggee du ñor mu ne ko waaw kay nag ñam bi ju mel nii laa bëgg ndax man saa jur doo nga laa koy jox jaay ma ko daal di ramasse ñam bi ji lépp daal di ramasse ñam bi ji lépp yóbbu yàlla di jox randu kenn di fausse yàlla déedéet inna allah laa yuxlifu al mihaad yàlla du jox randu kenn di fausse moom kay yow yaa koy jéem a nax waaye yàlla moom naxut kenn moo tax Serigne Touba ni lépp looy jaay lu cay ayib rek lu cay ayib soo ko ca nëbbee rek def nga li ñuy tudde alqis alqis lépp luy ayib rek boo ko ca nëbbee loo ca xam ci sikk rek waxaale ko borom ni ko nangam la ci bu dee façon bu dee wéq ne ko day wéq bu dee matt noonu bu dee marse ndis miit la ca ne ci ayib wax ko ko su bëggee jënd bu bëggul bàyyi bu bëggul bàyyi boo demee ci téere yi jàngale fiq dañ la naan laay juusu bay utadlis bay utadlis mooy lan an yalama ayiban mooy nga xam ni marsandis mi am na ayib ba nuppi nga lànk bañ ko wax lànk bañ ko wax loolu mooy tadlis nëbbu ayib naka noonu alxilaabatu alxilaabatu lan mooy xilaaba mooy mel ni Serigne Modou Mbaye Thiam jënd marchandise am daa di ñëw ci kim koy jaay ñëwee ni ko marchandise mi day maa ngi ko jënde 25 boo ma tegalee 5 dërëm ma jaay la fekk araam seko araam seko 10 la ko jënde 10 fukki dërëm bokk na ci xilaaba mooy nga jël marchandise mi di ko tagg di ko tagg di ko tagg di ko tagg te fekk li nga ci wax dara amu ci naka noonu it bokk na ci xilaaba mooy Serigne Modou Mbaye Thiam yor magasinam di jaay ay télémba portable am benn waay bu ñëw nag dal di waxaale benn portable iPhone kasaawa kasaa iPhone kasaawa kasaa moom lay waxaale léegi mu am benn waay bu kompulook Serigne Modou Mbaye Thiam dal di ñëw dal ni man marque bi laa doon wër Serigne Modou ni ko lee marque bi daa manki ah marque bi loo koy jaay mu ne ah marque bi ni waa ji moo koy waxaale xaaral ba xam dana jëndam déet mu ni kii kay su ko jëndut ma jënd ko kii kay loo ma ko jaay ma jënd ko marque bi rek laay wër su ko defee Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne ab kaw kaw la moom danaan lee ginnaaw daa manki de ba lu ma ko waa ji jaay ma jënd ko su ko defee waa ji daal di double prix bi daal di ko koy jaay yéen ñaar ñëpp am bàkkaar yow mi tax marchandise mi seer te waru woon a seer ak yow mi ci kompulog moom yéen ñëpp woyluñ leen mutafifin woyluñ leen mutafifin bokk na ci li ñuy tudde alqadiba maanaam alqadiatu alqadia mooy lan mooy ba tey rek li ma waxoon léegi junj naa ko mooy waa ji jënd marchandise ci fukki dirham ñew ni la ñaar fuk ak juroom la ko jënde boma tégalé juroom ma jaay la ci fekk aram seko yanan sallallahu alayhi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhimā aw kama qala alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena aji jaay ak aji jind lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re sen ciugal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re sen ciugal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ci ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci njaay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow ñu léral lepp lu nekk ci njaay ma ci lu warana leunt yaronte sallallahu alayhi wasallam neena njaay momé buriki lahumā yalla da leen di barkélal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkélal ki jënd yalla da koy barkélal buriki lahumā fi bayhimā ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da ci def barke may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu wër wona neub neena yalla ro ci barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barke ba ci ne yalla da koy ro ci yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leraluñ ci dara ñena yalla rocc ci barke ba ci warana am yalla rocc ci barke ba ci warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñuy tudde bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñuy tudde al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alaihi wasallam dafni wala tahilu alqilabatu limuslim daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digeunte jaay ak jeund bayul muhafalat moy lan modi kuñu wax yibra jaxate da am ab gat mo xam aw nak la mba geleem la mba xar ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xamni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt té doom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan namp nit légui nak yibra jaxaté dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni ñu toll gatt bu bari soxla te fekk tiye nga gatt bi ñetti fan dom gi nampu ko bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak mu na ju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan lu koy essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadi'atu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li mi waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassawa kassa ngani amna ko lumi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top ta fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga fang ko daan jëlé ñew waaji ni la jeexam ba mu la légui da manki yokuna fekk ya nga waxale won mom jooni nga ñew ñu la légui yokuna ba mi ngi jooné juroomi témer nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat te yene nga jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ci depo ba waye bama xolé depp fekk dara tous ñu wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolu gaay ñi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré ñoñu nga dogalé len jënd marchandisme ci buntu dekk ba ñew dugg ci dekk bi jaay sallallahu alaihi wasallam neena ñoñu nañ leen bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogalé jënd ko ci ñom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne deega ñu de bayyi leen ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadis bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alaihi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netlé ben way da ñu Yunus sallallahu alaihi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax taxala ali sallallahu alaihi wasallam niko Yunus sallallahu alaihi wasallam niko iza bayyahta fa khul la khilaba muniko yow dal lu mëna xew yow buñ la naxé ba jaay la marchandise yow bul nax kenn lu mëna xew dal yow bul nax kenn yalla waxe won yenen sallallahu alaihi wasallam hadithan bobu le neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man taqa wa barra wa saddaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yenen sallallahu alaihi wasallam neena commerçant yi wala ge yawm al-qiyam malaaka yi dañ leen di fang wolé len ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi néna commerçant yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu len yalla dékkélé day dal di malaaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gëna na bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçant yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenu njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole len ak bandi fang len jeme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nek ño xamni dañu sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru sadduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu djub yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonenti alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère lool la yonenti sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru sadduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam alayhi wassalam commerçant bu sincère ëlëk yowmal qiyam buy dekk mo ak yonenti ñoy nekk ay
1: compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yëmuñu sax nak wasiddiqina wasuada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak suada wi commerçant bu cesser ëlëk ñoy doon fi di wettal ngir jëm ak ñom alakhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqona yak suada wi ak commerçant yak anbiya wi ëlëk ñoy bokku ben groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax nan kullu tajir fajir ila abu bakr alif bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñini wërut amna ay ciow yu bari waye yunus sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakr kullu tajir fajir ila abu bakr commerçant bo gis mina man laq nak chay chay ci souf bam dess abu bakr len ci ulama yi nak nenañ la asdalla mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non len ci ulama yi wax nañ ko kon señ moudou fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal way niou doley nan nga meuna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñenti jundi ñu la faaw nga tekki ñen fu fa ñen fukki fuñ ko bind kenn xamul ñen fukki yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu leen mutafi fi na fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natone boko yakatone natuko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xam bop sa bop bop sa bop ma nga gis barki dem ci journal bi ndaysan aw gaaye yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif me ser legi ñu ne ci marché ndif ba mi ser bobu yeen di dogu len di marché len be nagi ni ngeen di dara marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alcorane non nak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa njambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sa njambur ya yo lesina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla isahtadaytum waaw fofu lañ tollu so waxe deug mu xass la saga la tout mal mawdou bi lele buma koy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu laj ma sa wax touti do nga laj wax ko say di ñoré bu tuddi ci suuf da xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ngi may jox ay adé ñi di ma nangam waye du té nak bu deug ñewé ñu wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am reccu la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am reccu la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu li mutafifina xolal nit yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woorna la nit man na jar ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha taniko dat sangam buñ ca yeggé te fa yow ma kër gi day wel keuru ñaar fukki million narawel ci lan juroy million waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin keuru ñaar fukki million na nar ko wello ci juroy million juroy million kenn musu ko deg te amna ño xamni ci loolu lañ am alal de tay lay keur rek keur ga wel tay lay keur keur ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtan yu jeexut waye takusan jotna te majalis ba ngi may xaar kon yaa ngi ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale fofu waxtan yu inshallah wa taala benen yoon suñ muri joxon na ma fi numéro bo xani pour bëggoon gaay yi di participer waye ngok leg legi wala gaay yi participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah taala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti xariti daari ihya ulumuddin di ciof ca leneen yalla jox lu mu tuti tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñep ñu ngi leen di sante di leen gëreem ñu leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gaye nek fele ci Banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci Senegal ci yoonu Mouride waye du magal du korité ludul ni da na yonne daara ji ciep ak sukar jassa ko mu la waxe la jassa am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom neeku ñu ci daara ji seeni dom neeku ñu ci daara ji de waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wër manam wër wu de wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jëf jazakumullahu khair jisa yi nima koy faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diine ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo nima man daara ju melni dom mu la do wuré dama fay bëgg indi sama dom man leen nak attuma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yonné audio yi mané ko dit xaaral ma def benen audio wan leen ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alcorane moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñ jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi dañ dem bu ñu ñepp ñu jàng alcorane waye nak wala ndjay neena daanu dejul suuf daan dejul suuf ndox deug yalla li seen mang koy man ci non la fas yene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tele bi serigne touba yi nga xamni nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju di jaamu boromam bu suufé bi beug buñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lola lamay tut xebumuko wallahi bo don lim sa juroy mi baram yi du mat waye xebumuko nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wer wu de mu yëkati alalam mu tuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi leen di wax jassakum la waxe jassay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gennaw leg leg wer de ñu yonne la dara ba tok ñaari wer ñetti wer yonne la dara an kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gennaw waye aram seko waaw mom bañ la joxe goné gi lañ ci paré dara xana événement ba événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sako sobu la mëna jax xébu moko nak ndax man waxuma nama kenn jox comme ma jël engagement ni dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé deggleluma domi donga bi dong manam bayyi donga bi ma yaayi donga bi bayyi ñi ci dess ñidit lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñi nit xamnañ lolu julit ñi xamnañ lolu amul ben parent wu donga fi ci sama daara ji ñi fi nekk ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nekk la yam amul benn parent dong bu la mëna wax ni la Mustapha Mbaye Sam masna ma wo ni ma sa dom febar na dong febar ta xam ngeen ni dong yi fuñu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dong bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ñi ci duggal seen loxo wax deug yalla faawu ma sant leen faawu ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tuttu da ngay ñew ci waxtu gam bi waye buma bo buru wonu gam gi bama am jot damay tok gennel la liste mo da wagn sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi moko rewani du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nonu mako waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jalla man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jasaakum la waxeri jasaahi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ci jasaakum la waxeri jasaahi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna Jeyna Bassar ak borom kërëm señu Wali Fay non lañu nuyo señ Kossofal suñu wëlëre suñu xarit señ Cheikh Jonnu mom tamit nek fofu ci Amérique ak soxna Maymouna Amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigen ba nek fele ci Amérique di soxna Wari Djum soxna Daba Djum Safrula non Wari Djum soxna Daba Djum ak borom kërëm Seydina Ndobo de ñu leen di nuyu ñu ma de lim ñu ma jéxal fatima soxna Ndioba Thune

ala nasara ñaar ñi ñoo fi nekkoon waaye duñu woon ay noon ay adversaire lañ motax mosoo dégg minitaaw PS bu saaga minitaaw PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mosoo dégg minitaaw PS bu saaga leaderu PDS wala nga dégg PDS minitaaw PDS bu saaga leaderu PS daanañ njoosante ci ay kàddu rek waaye lu rafet lay doon luñ mën a toléré lay doon waaw kon ñun léegi ñun xanaa kon ñun suñ bàyyi fi newoon ak suñ maam yi dañ ñoo gën a gore ñun xanaa dañ ñoo gën a yiw xanaa dañ ñoo gën a bëgg lu baax politique nañ ba bàyyi politique mosuñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy noono rayante jëkkër fa sa jabar jabar fa sa jëkkër doom bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi doom ba kañ ba kañ lii lu ko jar ñu àgg sax ba ci suñ kilifa diine yi ku waxati ci mbirum politique sax ñu daggal lay saaga ba nga toy xib te ni jàmm lay jur yàgg naa leen ko wax du ma sa jur jàmm wallahi du ma sa jur jàmm maa leen ko wax ñi nga xam ni ñoo fi jëmbat garabok saagaante buñ bëggee saaga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dagg garab gi ca reen ya ndax saagaante ci politique barki dimb la xew benn kuréel bu nekk ci adina bi moo ko fi indi def ko ci sunu politiciens yi sunu politiciens yi mosuñoo xam saagaante benn dafa am benn firq bu la neexee nga tudde ko firq mbaa nga tudde ko jamaa menn mbooloo la laax mu ne ci adina bi ñoo xam ne benn exhaustif lañu am mooy kilifteef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg mooy lambi golo ku jóg daanu golo yaaku moom ñoom ñooñee nag dañoo jël lenn ci suñ politiciens yi formaté seen ru seen yuur yi def ci mën a saaga def ci wax ju bon def ci yàq nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yàlla ana ngëm yàlla benn kuréel la bu nekk ci àddina bi cordon bi dox diggante nit ak kamu yilif cordon boobu lañ bëgg a dagg Serigne Cook Talibé doom ak baay jëkkër ak jabar militant leaderam et cetera et cetera et cetera benn kuréel la mi ngi ci àddina bi benn kuréel la mi ngi ci àddina bi waaye saaga leaderu jàmbur ni saab leader kenn du ko saaga addi déet jooju daraja kenn amu ko ci kaw suuf yàlla la ëpp daraja yonent bee la ëpp daraja te dama ni minitaa yonent yàlla Mohamed Sall buñ masaana saaga leaderu jàmbur ñoom dañ leen fay weesu saaga yàlla mi leen bind bind leader ba saaga yonent yàlla Mohamed Sall alayhi wa sallam waxumaa yow mii nag ku bañ ko saaga sa leader bul saaga leaderu jàmbur lii mooy wax ji waaye dem kaso du ko saafara de yàlla xam na ko dem kaso du ko saafara de bu jëkkoon bi nga xamee ni murid yi seen ngëm yàlla yeggoon na ci dugg ci taal muy tàkk naan satala guy bax ku mas a wax dara Serigne Touba doo ko nett li waaye gis nga seen ngëm yàlla di wàññiku seen ngëm yàlla di ruus ba léegi mën nañoo jàkkaarloo kuy saaga Serigne Touba duñ ko yëg sax seen yaram sax du ko yëg yàlla xam na ko seen yaram sax du yëg ni ñi ngi saaga Serigne bi man gis naa ay murid yoo xam ni seen leaderu temporel moo tax maanaam défendre seen leaderu temporel moo leen yóbbu kaso waaye défendre Serigne Touba jarul leen xëy mbaa gont te ay murid lañ nee nañ de ay murid yoo xam ni wallahi défendre nañ seen leaderu temporel ba dem kaso waaye seen leaderu spirituel bi leen di musal ci safara ëllëg jàkkaar lañ ñoo ay nit ñu di leen saaga ñu def leen sax ay copain def leen ay xarit di leen yónnee ay vidéo te ñi ngi saaga sa leaderu spirituel yow waaye yow loolu mën nga koo toléré yow boo demee sax santu Serigne Touba wi nga sant am na ñoo xam ne sax santu Serigne Touba wi lañ sant jàkkaarloog ñuy saaga Serigne Touba ñu ànd ak waajoo di collaborer ndax lan parce que nee na ñoo bokk leaderu temporel
subhanallah non man buma dé observer Sénégal ba yagg

0: dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugni rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer senegal dama tok bayak mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci ñi nga xamné ay leader spirituel lañu minitant yi nga xamné ay minitant spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen minitant bi dé défendre bañ japp ko sax du ñëk ni japp nañ ko kana sof man man dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kërab ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma joté ci ak ñom ba yon narnaté ak loxo dañi du fi amé abul baraka dañi du fi amé dé mani ko féké du fi amé wawul commissaire wawul arsé commissaire ci kilifa yu mag yala dem ni du fi amé mu Moustapha Mbaye sa mu na mu du fi amé du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko bataay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natto wal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gaawle ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gennaw ndang mila saway yes mila saway ya ngi joggi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom mune ah yow legi man ngay dir mag yow legi may sama ro nga bëgg jamm ne war ci kanamam mune ah dang ma bëgg donu te diwoguma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni Seigne Touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sam man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tedd fi man kokoy sama leader man mi ngi tedd fi dima deg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy défendre ba dem kasso du yegg ni yaangi kasso du ko yegg du ko yegg sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax dang ko fi meuna jeexal moy baña saga leaderu jambu rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubbullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma nga sooru anam dem len ngeen xol ko ko bagn ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lolou la yalla wax yonent yalla muhammad ni ko waxal sa minitant yi buñ saga leaderu jambour way say minitant di saga leaderu jambour yi ngani minitant yi leader beul bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja jula ko meuna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téd nañ fay yalla bind nonu ni lolu yalla ko bind nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man wax deug yalla bu ma Seigne Touba ni won kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom duma ko jëfé mom lolu ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess Seigne Touba ni ma buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass Seigne Touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré bo bis yalla buma ko fekké bo gis yalla bu mako fekk mu am ci minitaay ño xamni alquran daf leena jinji lahum khulubun la yafquna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam c'est akenu rok sun jamono fa ngeen balma akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ne am ni danaka yej bu amul turu le kenn munu ci def dara seen beut yi nangu ñoo gis deug seen nopp nangu ko deg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dem misal lu mel muna ñoke xarayam ulaika kal anam ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xamni dañu tuddé seeni morom ay xar benen groupe bi ci dess tuddé seeni morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal anam sun borom ni bal umma dalu ñoy yisi xar sax nak ñoy yisi xar balhum adal ñi may wax ni muna mu ni ñoy yisi xar minita bo xamni sa bu talé life yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talé lifeam rek yaq der su gor ko taxatal ab lifeam neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni balhum adallu yena yesi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke djumuma ya ayyul ladina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati ar-rasul ey yen ñi tal life ey yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life ey yen ci tugori ey yen efelaseri man yalla may wax ak yen na muni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ismi wal udwan sen life bobu ni ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante giddo fa bu len ci wax luy tax ab seyatas ya ayyul ladina amanu la xde bu fekke ni gem ngeen yalla la xde mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ismal udwan bul wax ci sa life luy wax luy wara ab sey bu tass luy tax baye baye dom luy tax dom nonu baye alquran la ya ayyul ladina amanu isatanajaytum fala tatanajo bil ismal udwan wa mahsiyati rasul mun wala sax ngeen ni moy seen kilifa wa mahsiyati rasul nga tal sa life dal ni waw man sax sama leader neena ma nangam buma ci wax sama leader neena bul saga nangam waye nak man dana saga wa mahsiyati rasul mo moy nga sa kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo téré ñu tal life di saga leaderu jambour ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal life di saga leaderu jambour ngeen balma de tay luma xawa so tuti baat bi am sans man ngeen balma min waaw yow borom bi ku tal life no wara def muni watana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wa taqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha allati ilayhi tuhsarun muni bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ñeen ragal yalla ci tiktok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa live tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha bolé ko digeen la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel jël seigne muntaha montage ko ak digeen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga Sénégal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñu ni ñi ñoy avenirou Sénégal ëlëk kon dem masuma la avenir bobu ñi di lañ wax ni ñoy avenirou Sénégal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampé guñ sango do mënu leen ko rab ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawati na waliyu yalla yi toll ni cheikh muntaha ñampé guñu sango rek mënu gu leen ko défar jël TikTok bo xani sa dom moko défar sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo défar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jouni at yoko dul dabé jouni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma défar logiciel wayé ñampé go sangu mëno ko défar ko ni yow nga sukkandiku ci xalam jambu on yeke ñen ballu nga wut ci xam xam wayé dédé yok ci sa xam xam dédé yak ci asgor rek yak ci sgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom mu créé xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laif dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wa taqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen dé ci kanam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ño ki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ño ki xarayam ba yag muna ñom sax ño yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonké fako yalla tek bu démé ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar dong ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci tanu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jëme nanguna yoonam nekku ci lutax nga jital ko jëme ko ko nit bi démé ba tolo fofu yow xara la tane nit bi demé ba du xalat fuñ ni la ayca nga ni ayca yalla mom neena waxuma xar yi ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul xar taxul Señ Touba neena fala tu hadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa Allah ma ngi len di deng yeen samay minita man Señ Touba ma ngi len di deng Señ Touba wax de yeen samay minita man Señ Touba ma ngi len di deng fu ngeen gis ko xamni yeena bokk lu ngeen bëgg te moy kenn ki rek moy la ilaha illa Allah way bu len ko def non way bu len ko def non légui mo la ko def fi sun jamono bi dama la nan Seigne Touba néna en tant que leader képp ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokk sénégal bi néna bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa Seigne Touba néna en tant que ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jëgé té gëna gat pri mi gëna jëgé té gëna gat Seigne Touba néna ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boom la sénégal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolu sénégal rek nga koy gis sénégal rek nga koy parce que lutax moy suñu mag ni biñ fi ñëwé dañu tak ci poli poli tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lolé ko nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kilif kef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamulen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine sahir bi donc ko xol gis ko sahir bi rek sayyid alhadj malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamal awliya sayyid alhadj malik neena ci prime mi melen di prime ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadj malik neena kilifa jambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jamal awliya lolé sayyid alhadj malik wax sayyid alhadj malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digelé gis nga moy la ma doon wax ci aya ba feulé comme ni la ko yalla digelé sayyid alhadj malik lolé wax dé neena respecter kilifa yeb fa asimu jami'al awliya jami'al awliya fasimu jamil awliya wal manam nit yalla yep leader yep ci prime gëna jëgë leader yep na nga leen respecté na nga leen warmal na nga leen respecté na nga leen warmal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lo dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxassok samba yow demba la wax bi nga jaxassok samba ngeen and fune fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa lu xey nga genn taxaw fe ni ñu samba baxut ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demb yow demba mu ñu wa waye samba baxul de ñu ne ah yow yak samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow demb mi lañ yi ba yow lañ xamni ya baxul yow waye sénégalais li ci ëpp na yalla bal mu ngok bop mom dara bayyi sam daana wax ni wolof ku wayx bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du caagu nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok wa mu ngok ni ñepp xam lu ci wayx mu doy mu ngok motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal bolem leader yi bolem leader yi waye bëgg ñu respecte sa leader té do respecte leader yu jambul ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa sami'tum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu
1: Seyd Alhadj Malick neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppon ak lima wax man Cheikh Amadou Tidiane japp leen mune waaye bu fekkentani seet ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama lam wax neena tegg leen fele tegg leen ko fele Cheikh Amadou Tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay militant man Cheikh Amadou Tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ca constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuté ak li ci constitution bi bu leen ko exécuter Cheikh Amadou Tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci Sénégal yo xamni liñuy doxale ak liñuy sant seen militant ak li constitution au Sénégal wax comme penkok sow ah waaw légui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolu kenn waru la ci japp da ngay politique dal ba lolu kenn waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fim yam fa la sañ sañu ma samba tambalé la constitution au Sénégal wax la constitution au Sénégal wax sun borom wax ci alcorane ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé bi ni dispersé sénégalais yi da wara dak ak num meuna daké nak dom ju ag ci meuna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju meuna dog ak bayam ak culture Sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecté bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم ورنيو ديلوسي ولا نيو ووتو نديم وقتان غير بنلوات سنغالي غير جوبلوات سنغالي nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais nono nañ bako ci jekko sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekku sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ngeen ci alquran واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا واحتسموا بأبل الله جميعا ولا تفرقوا جابلين لين يالا بوله جابلين سنغالي لين يالا بوله سنغال دي لين يالا بوله موي لين تي تخاو لين كو ديفار لين كو بندل لين كو ديفلوب لين كو مو گن نين دي لان نين دي نونو ولا تفرقوا ki taxaw di khaswa ahlu system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kawé fofu khalisu system lañ ko ngënté mom momu di wax ak ko mëna do khalisu system ci lañ la ngënté yow khalisu system
0: ci lañ la jëk jëndele sak bi nga bot dem école xaalisu système ci lañ la jàngalé ba nga fer idji xaalisu système ci lañ la jàngalé ba nga ami diplôme xaalisu système nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nang wutal laal ci système bi lu tolni dédéwé Seigne Touba mo musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bobu bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nang wutal laal système bi jangewuti magewuti dunduti dundulewuti ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lool la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm lañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mune waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mune tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yeesalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasalam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbut way dañ nan ca ñeex sa to way kuma lek mbut way dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxul ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut way damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek far ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkante ni delo ci nañ suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi benn preuve benn foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jamb té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci deug dara buñ la jappon ni la ana preuve do am ben preuve mo tek ci kaw loxay légui nga dal di koy jël politiser ko ciowle ni kour té bu pënd bare deug reer li rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay preuve jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah do six do procureur sama waxtan wala wess waxon na ni fleur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan fleur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeulal makka def ko muy yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka muy yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abu lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abu lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abu jahlin mustaxeyte warul kaaba gi waye bagn fa baye deug leen fa yalla baye bagn fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madinatu munawwara muy yoonu tol te li muhammad digli defo ci dara amul la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amul la njariñ bo togol senegal baña dem madinatu munawwara te nek ci ndigal yoonu yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digli defo ci dara te buñ waxante deug da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nek ci sa bir biro tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fa te dotu fa sañu juk ko toklo ci barab da nga fa tok te dotu fa sañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa biro bobu rek kilim yoyu rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone gene ko kep ni ngay mel ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk luñu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamné ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko setat bayiko togn sax mo geun manam bayiko def sax mo geun japp ko defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo geun japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi beug rek satisfaire banexu ben way yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo geuna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé fa nof lay sa bammel bi moko geuna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind te mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ko yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signature dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyatil khaliq dabu banexu kuñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jang na aya bi legi dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da and ak yoro nga ni demb kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba and ak yoro do nga tax and ak yoro bo andu tan ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar pinir ko fi barab 24 yir wa demb mi and ak bacc nak mom mom lim wax jarna finir 24 yir way ñu ni ko yow demal
1: ñu ko yobbe système de constitution système de constitution
0: ben goor no rengi ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur bi ñew aké joyam bayam ni ko loy joy ni ko domi baykat bi la doon rawantel mu rawma ñu neen lañ ko andi lañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy lif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit dab banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re representer barab sangam ci raison djourbel damay misal rek damay misal gouverneur bi nga xamni mo la presenter ci raison djourbel ni waw am nga djourbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu day ma domam dañ don rawante ma raw domam mu djel ma créer ma ay document sarsema yobuma ci procureur mandat depam ñu sigema bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président ni ko na soxol sel demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël telephoneam wo gouverneur ne ko yak sa dom diñ wax diw la ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaka bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légi ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jambour yi parce que yena yor pouvoir yena yor sañ sañ bi ah lolo taxon ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy simi sa mbub gouverneur dal di waxu simi mbumi président de la république Omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko Omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum dal ba montal bi mun ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi dor ko yar yu tolni yar bi nga xamni mom la ko dom ji doron manam lim bobu bim ko doore djuroom yar ci misal Omar niko deet continuel door da door djuroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continuel door mu niko deet djuroom yar lama dooron
1: fayuna
0: djuroom yar lama dooron fayuna
1: fa mani
0: ni bu ko sustus don doxé ni bu ko sustus don doxé mandu te do am ci kawsu jamm do am ci kawsu waye sustus kumba am nday ak kumba amul nday sustus kumba am nday mani demal mak téméri milliards yon demal madina fuma nawara jooni yon mani bofal ci kanamu seigne touba téméri milliards yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayrul huda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ mangi giñ ci mago sa borom ni ku dugg ci bammel tu yobale fo ngib dang ko reccu ku dugg ci bammel tu yobale fo ngib dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defar senegal seigne modou waxtan wi jeexut jeex nañu tambali ñu yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama wax naan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ñu ko wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tombe buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alcorane ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence buñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo li ñi tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci seigne touba yalla sédé na yalla sédé na farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh amadou tidiane Cheikh Abdou Khadir Jilani, Cheikh Abou Hassan Sasseli, kenn ku ci ne bu may wax ci yow, lama xam ci yow dana ko wax, te yalla dong tax. Waye Seigne Touba la faral nak. Lolu mang koy sédélo adina bëpp ni Seigne Touba la faral. Waye parlo wu ma de tahassub dedet. Ndem nak ci diine la parlo wu waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex. Ndem diine moma jëlalul parlo, waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex. Kon Seigne Modou ngen di wax jissakum la khair jissay di ndokel diaspora bi yeb gor jigen mak ndaw di delu di geureum serigne dara yeb di len ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam ci rabbaka abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ñi lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ñi Serigne Daara yi ma ngi len di ñaan ngeen benno boole seen mbokk te taxaw alcorane do nga tax yalla xamnay di buma len manona seppi ci politique ni ñi seppé wéñu dé ci soow dama len di seppi ci politique tek fé yalla xamnako buma yalla mayen kat na nga man leena seppi ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alcorane dama ca seen ay Serigne Daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay Serigne Daara ñu ne laj ji ci biir bay falsifié ay yalla yi sax nak bolé ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natula yalla nako yalla jéxal ñoo ngi gëreum bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm señ djey non lañuy ndokkelé soxna awa ndjay fofu ci amérique señ modou bé ñom
1: buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek nang leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñing leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngagn mom tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñi gis ab yobantem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissak mu law khairu jissaihi ñepp rek ñing leen di sante di leen gëreem ni makoy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jéma kër kër yi rek yalla ñu tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daaray goor ñi daaray jigen ñi xariya ndax jur gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana loolu bisub jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambal ci naan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yépp yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bima kay te desena doole ci baye leen mo koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sama teranga ak yow moy top yalla gu ma seuk ci sahir ak ci batin jup xat ci siratal mustaqim mu nek ndax yow da ngay gan gu yalla fonk muhassimun inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran radio ba ngi fi sahbana ngi fi fil qihda ngi fi sin hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacc ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom ke man bëgguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla de mu ko gis nga ni nga magge fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yepp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reey ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor lu reey ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reey ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi ulama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seeni xam xam té ragal yalla rasikhuna fil ilmi ñoom da nga reuy fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na mu ni ak nga mag fi ñoom ak nga reuy fi ñoom ulama wala amilun amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor bis neesa tax ñu yakamti bis nees ci la seeni conférence du multiplier wu te conférence bu nekk dañuy waxale conférence bu ne seen clan bi sax leg leg day fess amna conférencier bo xamni bir yanke yi mom lañ taamu ndax bu ñewé du tuddu seen xéssal du tuddu seen mess ak mu ne mom lañ taamu mom bir yanke yi conférencier bobu rek lañ taamu ndax du ñu mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal bi du ñu mukk bané leen waaji wañi leen bëgg adina gi tuti ëpp na dé dédét amna borom xam xam bo xani mom conférencier bobu lañ soxla ñom jigen ñen ñi amna xalé yu yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé da naan tak lam aram na bayu leen jaara nopi musique aram na bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amilun nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo len don jox adina ak li ci bir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo len don bayyi bañatu leena xam faalé wuñu lool dañ la wax li yalla ko yonent wax rek ali sallatu wassalam auto bu rafet du len tax sansé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sansé wax pos bu dis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm adedet ñom dara mu leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamni dañu ragal yalla ba ñoom buñu wax yalla lañuy waxal on yeeku ñu wax ngir li ci posi ñoñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal qiyamati akbar wéro ko war dana leen sédel fa kanam sun borom rabbi su jalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal qiyamati akbar warasat al mursidun ñu ko ak ñinga xamni ñu jub lañ ga ñu jub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñoom fam intellectuel yi nga xamni dañoo diin ci seen l'islam warasat ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da la leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen alakhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñom mag fi ñom
ñoni mom yakamti nañ wéru koor ñew bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo len ci yalla akum yonantam nga xamni du fa ñew naan yeenay nabi yone yek yeenay soppu ahlul qur'an dedet day ñu wax len li len di jariñ seen adina ak seen alakhirah wax len li len di lor rasad waxam ba na ya xali goor yi nga xam dañu bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla top yalla ñomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñomit bu ñi wo dañuy wo ko xamni bu dikke da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal alakhirah lutax ñub mo leen saf ndox mu neex ak ñub leen saf ndox mu neex bu ñu amuk conférencier bo xamni bu ñewé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digënté lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk wa lettu bukki ak lekk muna nax sa morom rek nax sa morom muna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lekk bam dajé ak bukki te bëgg lekk ndawal nga bayyi ko nani ko nañu lekkante bukki ni ko ayca ñu ko may jëkke lett bukki dal di lett lepp lett yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar ah bukki sege lepp diko lett lan la lepp doon wax baram baram fasta rak daqar ga baram baram fasta daqar ga jël letti bukki yépp fasta daqar ga ndawal gi ñolay mu ne ko acca ñu jëkënte lepp ñu wadde ni ñoy ci ndab la mom bukki ni beulet ay lettam tiyé ko ñu conférence yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen post fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo té seen aduna yépp moy kris koros ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy takilam ay ndaw wolé ci conférence seen adina yépp moy lamb ja moy football ba moy yaq alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seun tuba neena ñoñu la wéru ko réfi seen xol gañu jup ñu waram xam xam yi jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xani dañu ragal yalla bu muñu toggé ci nenn du toj seun tuba neena ñoñu la wéru koor réfi ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu motax yannabi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne sayyidina abi urayra moko solo bamuy wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min san sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gem yalla de nga ko de charte bi moy gemal yalla wa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayyi lu bon seigne touba wax nako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan seigne touba neena ragal yalla du sant du fami du yeur yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayyi li fi yalla tere rek bayyi li yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man sama ramadan imanan min wax ci saban dina bu nga gëné ba nopi nak deug tiyaba beug taxé mom nga ci fagu yéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biéy makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam musani paralak dag conférence bi jox ñaar bi ci ruqbe ak yoy rek parce que yalla taxut sédélé biéy makka tax ñu woté conférence bi sédélé biéy makka
amna ndaw ño xamni ñu ngay wote conférence yalla taxut lutax association bi moy def wer wu dé am ko kenn ku ni am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëwé ñu passar passaré ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom del bu len wax lu len jariñ yalla taxut nga xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek ni stuti meru gox bi ñew ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay nonu may fi fini foye sax monako tabaxal foko dem député ba ñew foko dem businessman bi ko man xali ki xane moy commerçant bi ci kon bi ñew barkañ yalla taxut yalla taxut de sen association bi moy len taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñak jot sax nak ci ngeen war na gëna ñak jot kon ki yonentu sallallahu alayhi wasallam dig ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ñi wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi tere yi lol moy mandar gi ngum def digle yi bayyi tere yi motax fuqaw dañ wax ni al iman bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil jawarih ni makay jangal xale yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngum ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul jinni ngum yalla ngok am nga gimu nga dal dikoy duggal ci sa poche tiaya dam koy jëk duggal ci sa calpe sax tej ko yemoote mom ngum di gimu bobu nga duggal ko ci sa poche tiaya yemoote nga gung ko ba fañ poche tiaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko niko yaangi fi te bu fi jog ngum yalla ngok al iman bil qalb legi wonu ko bi lisan moy nga wax ko ci saw lambiñ ba ñepp xam ko ñuy jaay lo xamni jinni lay jar nga ne man de amna jinni lolu moy nga wax ko ci saw lambiñ ñu xamni kon legi yow am nga jinni bu ñuy jaay luy jar jinni manes na la ko jaay waye ba tay doy de al amalu bil jawari legi nak fas nga jinni ci sa poche caaya wax nga ko ba nit ñi de ko ni am nga jinni legi bala ñu ko gëm nak wal amalu bil jawari da ngay gënë jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amalu bil jawari motax ñu ngëm yalla dang koy fas te rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamiñ ba ñepp xam ko legi nak nga defé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañu def da lañu ko wax rek waye defé ko mom la yalla xam doyna man man sama ramadan imanan wa ihtisaba dañuy gëm yalla gu mat gëm yalla mandar gay moy lolu mu wax wax ci saaba nak moy na fas yene fagu tuyaba fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mu tim ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali nan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal sen tatan sen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndab li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu toll kenn mu lako wax kenn mu lako wax ci len mayen biya mak ñew ñu na di mu ni tay ñak bañ sadi grain de salam kat ndax monu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférencier bi dañ ko warna tudde rek conférencier sédélé biye makka te bañ ko tudde conférencier wéru koor
conférence wéru koor dedet tuddu ngeen ko conférence sédile biya makkay rek sédile biya makkay wa ta sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala neena wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin sura al-ahqaf man yalla dina dañ mukk di len examiner di len examiner ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni deggal nañ ay mujahid lañ fexé nañ ba installer ben logiciel bu ñu tuddé as-sabr ñun ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installer ci sa xol as-sabr ñun ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do nga tax nga man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba dila ko téma na mun dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na gripper sa logiciel mun logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni mën nañu entassé sa logiciel mun logiciel yoyu bu fekkante ni amulo antivirus seen virus day yak sa logiciel sabru am manam nim faaw nga am antivirus rek antivirus mo tax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna mun ba def ndigal yi meuna mun ba bayyi tere yi ata na'lamul mujahidin minkum wa sabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayyi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di meuna installer wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus bu ko écraser asabru hatta na'lamul mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus ba sa bu virus bi beugé ñew ngir écraser lo ci selu sabrom mu jihad ak mom xex ak mom genné ko wala atakh ali salatu wassalam neena kullu amalin ibnu adam la ila sawm innahu li wa ana ajisi bi mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lamini sun borom baraka wa halala waxe borom moni rom adama lepp lu mu jëfuma lepp lu mu waxama lepp lu mu def alalama muni dama adamal len rek la jëfal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolem xeti yenen jam yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolem xeti jam yalla yi ngay def yow julit bi la defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mën ta mësta defal ku dul yalla moy koor rek lañ mësta defal ku dul yalla waye budé sujjot boy julli di sujjot da nañ sujjotal ku dul yalla way jaamu da nañ jaamu ku dul yalla latak usak manatak salisatu ukhra jang nga len boy saraxé sarxel nañ ku dul yalla sarxel nañ ko dul yalla len kep lañ mësta defal yalla moy asawmu koor mom yalla kep lañ ko mësa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne a ne sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ngi tok sam ni ñeen bal ne a ne kullu amalin ibnu adam la ila sawm
fa innahu li wa anna ajsubi dama adama lum def bopam la ñeal ndax defal nañ ko keneen ku dul man man na am sax buñ koy def ngistal tabina ja bu waye koor mom ku ko def te wor na nga wara woré kenn taxul ko dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax ni makoy fayal sama bop makoy fayal sama bop ni fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ni metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ni fa mar lenen lu ñu xifa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye xifa mar mom yalla kepp lañ ko massa defal min tulu isamsi ila khurubi sams yalla rek tabarak wa taala kon julit bi warna profiter ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa taala te bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi yaangi ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa taala ñu ngi def sallallahu alayhi wa sallam neena asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital alayhi salatu wassalam ina koor protection la koor protection la ci julit bi te digeunte ak safara koor safar pompier la bo xamni dalay fayal safara wera wala ëlëk na'uzu billahi minan nar koor safar pompier la mu dox sa digeunte ak safara wu tak koor défense la muy dox sa digënté lepp lu jëm ci sa kaw muni mang la koy misal ci muni melni xaré kat bo xamni dafa sol mbubum ko ngam mbubum kong moy mbub ni muy défendre jasi ak fetti ak misil yi muni koor anti misil la mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam koor anti misil la sa bu la iblis sané misil bi la yobbu safara rek anti misilam moy koor lolou yonnante sallallahu alayhi wasallam wax koor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla koor anti misil la wala tax sallallahu alayhi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tiyaba xamni daana def li ñu tuddu sax wisal donte lol nak ci mom rek la dagan ci ñoom rek la dagan koor seexam bi ñu tudde alquran yalla da ko seexale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet bu ñuy def ci doom adama même effet mom koor yalla da ko seexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def koor alquran nga xamni waxi sun borom la tabaraku taala am daraaje ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye xol alquran li dara jam ri yalla xeexale nako koor bale alquran man koor man nako moy ram fekk ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako ni ko alquran mané fekk ko wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako ni ko alquran mané yonent sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam wal qur'an yas'an lil abd yawm al qiyamah lolou musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam wal qur'an yas'an lil abd yawm al qiyamah musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax nena koor ak al qur'an dañi ram jam bi ëlëk yawm al qiyamah duggal ko aljana yaatax sun serigne bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demel nga wagn arafi wéru koor muni sahru ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf muni alquran
bo konté ay arafam mi ngay jox 7 araf juroom ñaari araf munita aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la ñu tuane na bo woré te yalla tax sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ni la bola ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara ni la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran seigne touba ne yowmal khiyam lolou la yalla defal dalay ubbil juroom ñent buntu aljana ni la setal fu la neex jaar dem aljana dal ni rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar setil fenen ni mom yow bokko ci fi jaar yow motax yonent bi lekkale as-siyam wal quran yasfahani lil abdi seigne touba ne sahru ramadan wal quran yasfahani lil abdi ndax juroom ñetti araf la mom sahru ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp al qur'an juroom ñaari araf la nga jang al qur'an yalla tejeul la juroom ñaari buntu safara yépp radiyallahu ta'ala anhu ñoom dañu mëna jangalé ñoom dañu mëna jangalé motax bo dajek ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax dal en tant que yow conférencier bu ñu wote conférence waye nak mal asaf ñi wote conférence di wax dëgg loolu lañu bëgg ñoo nit animateur lañu bëgg bëggu ñu ko leen di wax dëgg ben animateur rek lañu bëgg nak wax dëgg yalla li ëpp ci ñoom ño xamni dañuy ñew rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ni nan wa sopp khadija te kat khadija la jëm tenku ñu jëm soow ñu ño xamni wax ak ñin ñoy wa keur khadija wala ño sopp khadija waye khadija da jëm tenku ñu jëm soow la khadija di def defuñ ci dara dara dara lamuy wax waxuñ ci dara conférence bi ñu mom tamit dal leen di rangati rangati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan khadija moy aw bu musta am wujji khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci ta balma yow ki ngay netti histoire khadija mom da prégut mom prégut doko wax fi khadija jaar ba tol ba melni mu mel yow jamono buñ ko nan khadija masna tok ci yatu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko khadija jamono bi ngay netti li ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso genn walu manam intanu grafas intanu grafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidina khadija la jibril massa nuyu nan yenente bi nuyu subhanallah subhanallah ya subhanallah yow kay manan nga ko ni khadija day karab ba muy test experience pour xam ndax Muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience buñu jëkke exploiter moy def bopum neen pass mu soorum ni yonent ndax yaa ngi gis li nga daan gis mu ni dedet mu ni ah kon malaka la malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ci lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma doobu jigen ñom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisé bop meenu jigen day du moy du ko tay def ligéem nak bu da rak ak atit du tay ñuy bind say bakkar de waye dañ lay du moy def ñu la défendre ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la défendre jigen bu mel ni wara mel malaay malaayte yi koy garder dañ koy défendre ci jinn yi
diko defandar ci saytane yi diko defandar ci musiba yi jigen gi melni mo wara mel la wax malaaka yi dañ koy ar dañ koy defandar amna ay malaaka spécial yo xamni sun borom do na sak ngir lan ngir ar jigen bi eum do ngay seen liggey ñom jigen bi eum rek lay bombe ba nopi ni daj ak bopum neen fessal ba melni tubab malaaka yi dañ lay dum moy malaaka yi dañ lay dum moy de nga bëgg am doom mutati nan sasare ko mo sasare yan la ko mo ni ngeen koy tudde bo muy ci sax bo muy defar jaara fa dem rewuma alias billah alias billah ñu malaaka yo xamni lol do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek gi tege ci yoon lol do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulli sahri nak yépp wér waye da ci rawati wéru koor dina bare ka da ngay dégg xalé yi jigéen yi di wéru koor téro ñu naan dañuy selal muy sollu jot é waye ndaw samba ak dañuy selal sollu jot ñun ñu wéru koor dong la yalla wax ni di len sollu jot mang len di laaj fan ngeen gisagun jigen di faatu ni diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gënaaw tey tar dess na la ma sa mur ke nga mur sa bop bala ñu la mur tey tar dess na la ma sa mur way kon mural sa bop bala ñu la mur gis ñu ñew kenn mënta tay ñu mur la kenn ñu ñu nek aduna buñu gor gor la ba mur la ba yab la ci mpa am lañ ma ñaari malaaka yo xamni bu ñëw dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri sahramada al mubarak sun borom ko farataal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatul munawwara ci wër yu ñu nek muy wéru sahban baba koora yi deugmal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gadaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom farataale wéru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajje bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wati ca makatal mukarrama waye bisub altine bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altine bi nga xamni fi lañu mide gisee sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak ta ramadan al mubarak yalla ng ko faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabit munawara alayhi salatu wassalam wala aya alquran bi wacc ndax ayatu alquran yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu ma sa ñu ya ay wa nas rek lañuy wax yeen nit ñi jug leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñi ci biir yeefer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñi ci nasu ya ay wa nas waye nak buñu démé ba ñu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé buñu ñëwé madinatul munawwara légui yalla buy joxe ndigal duko def mu nekk bi sifatil aama day am ñu ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëmut bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut li yalla waxit lamuy tek ni gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir madinatul munawwara dut wax ya ayyuha an-nas way luñu wax amanu lay wax ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu nga xamni misal
doone won yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko beral doone won yeen wa Daru Ihya Ulumu Din kon amna ñoy xal kon ci misal bu jekkon yalla da wax yeen wa Touba da yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu dis tengé len di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokku ñu alquran non la doon wacc ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yep day wax rek ya ayu annas yeen nit ñi ku bëgg bax kay yeen nit ñi ku bëgg bax ni ngay baxé bam démé ba am ñu bax nak top li yalla wax ba bax légui bu yalla di wooti ña bax rek lay wo ya ayu lisina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñi bax la wax yeen ñi bax yeen ñi bax te bëgg lu bax te na ngo bax kutiba alaykumus siyam man yalla farakal na ci yeen koor motax ñu bax ñu te bëgg lu bax rek ko koy def ya ayyuha allazeena aamanu ya ayyuha allazeena aamanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi nga xamni bax ngeen jaar ñi fa ngeen wara jaar ba bax legi faratal na ci ñeen koor lutax ñi yene ci koor man yalla ñu bax ñi dong la ko yene ñi yene ci koor man yalla ñu bax ñi dong la ko yene lan lay tek ñi bi nek ci koor ñu bax ñi rek la ko yene ya ayyuha allazeena aamanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi bax faratal na ci yeen koor kama kutiba ala lisina min qablikum kon ñu ko faratal ñi bax ñi fi nekkon ci jitu yeen leen fi la'alakum tattaqun la'alakum tattaqun ci jaar ci yoonu mbax te waccoko muna xam nga li cay top ragal yalla mbax bu deug ragal yalla rek lay muju jural borom la'alakum tattaqun mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ayo sun borom yeeru koor yi nga faratal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan laam juroom fukkam juroom benn fukk mborom ni ayaman ma'dudat weeru koor di ay fan yu niiw dong la ayaman ma'dudat ay fan yu niiw kepp la dama bëgg a xàmme ñi baax ak ñi baaxul rek moo tax ma sant leen ko ndax fan yu niiw dong la ayaman ma'dudat ay fan yu limu rek la moom koor ayaman ma'dudat mborom mën a jàngale abistu jalla jalaluhu jalla jalaluhu weeru koor occasion la da bokk ci ay man fi atam ay man fahiyatam mun weeru koor da ca bokk mooy day tax nga mën a diyaale ak sa borom maanaam occasion la pour ngay jokkoog sa borom da bokk ci man fahiyati shahru ramadan al mubarak mooy jokkoog yàlla jokkoog yàlla comme ni ngay jokkoog Moudou Mbaye ca am téléphone nga jokkoog sa borom mun weeru koor da bokk ci weer yi nga xam ni dalay may occasion nga mën a jokkoog sa borom bokk ni alu mu ni la alu rabbi suba jàll moo tax Serigne Touba ni naajaytu rabbia fi sahri ramadan sahri al amana wal muna wa fayadan radiallahu taala anhu mu ni man Serigne Touba bu weeru koor teroo damay jokkoog sama borom par téléphone damay diyaaleeg moom mu dëkk ma ab noppam ma di ko déey samay soxla mu ni ndax weeru koor mooy weeru amaana weeru sécurité loolu la Serigne Touba wax bokk na ci man fahiyaati sahru ramadan mooy amaana sécurité weeru koor weeru sécurité la sécurité ci santé sécurité ci santé waaye sécurité ci dundu mooy weeru koor bokk na ci ay man fahiyaatam mooy sécurité ci santé waaye sécurité ci dund wal mun naa weeru koor weeru xéwal la weeru may la weeru tiranga la xam nga boo xoolee jullit ñi li ñuy dépasse ci weeru koor
ak mu sak ak mu yalla sak sun borom multiplier wat ko kon sahrul munala bok na ci ay man fahiyata mom wéru koor moy wéru xewal la wéru triangle wal fayd way wéru koor bok na ci ay man fahiyatam moy ndegata wéru koor wéru leer la wéru daraaji di yëkëtiku la faydur rahman da bok ci man fahiyatu wéru koor faydur rahman faydur rahman moy lan moy yalla di soti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bok na ci ay ngariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di soti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ tuba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré fay rek yalla xamal la lo xamni doko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkon tane yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikkuna degg ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamono day set ci wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen ye di leen war di leen delo ci lolu kay maye luko meuna may nit ki moy faydur rahman faydur rahman faydur rahman faydur rahman manes nako amé ci wéru koor la señ touba wax najaytu rabbiya fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan liman seigne touba damay dialek sama borom ci wéru koor da wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru fayb rahman la nuru diraya nuru diraya nuru diraya nur diray moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré waxna ko barki demb bi may def témoignage ci cheikh mustapha saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiqi mu dajje ñaan gu nang ndax faydur rahman danañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan gu nang cheikh mustapha saleh xam xam di won ci mom bu ñu jang ci téré ñu rek mayewuko ñaan gu nang la ñaan gu nang la moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni seigne touba leen liggey le ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen rol ñi di la jangal waye yeen nita sa wajur yow cheikh mustapha saleh sa wajur kero bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ca saliha jox ko ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadde ca ay way ñaanal sa wajur wo wu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadde ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal way xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontre ak nit yalla yu bax yi fu dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañu Seigne Touba ñom Cheikh Abdullah miraran buma len de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soy bu mbacke bi dem yobuma fa Cheikh Salim Mbacke kan zalik
naka nonu cheikh seigne touba yi ma ngi len di netti ngam gum ando nak man dem gané ni ko seigne cherno djouf lambay seigne cherno djouf lambay radi Allahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt beutam yi masna dal ci seigne touba nak mom seigne cherno djouf lambay bam demé seigne cherno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé té dekkum buñ wax bulel fa lañ ko fekk ñu ñatt dong na ci ndabli man sama wajur seigne cherno djouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci né waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñu neew ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñu neewuñ ko dañuy xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñuy waxtane Seigne Touba ba faté ma man kenn dëggaluma man ciébu kessé doom ñu ci lay lek ciébu kessé rek wa ñu sant jaxat rek sisé nañ ma bal wa ak sinna ciébu kessé rek dañuy waji juk Seigne Cherno xélam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way way way ñi mako waxé ñi non la ko doon waxé way way way barké borom Touba way way mbay yaram bi yar mu fu mako gis way bi yar ëpp na way wala bu ngone ci bañ tuké ci ndam lu ba tay lalul ndawal bi ay ni xoxet ko di benar am lum tani nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé Seigne Touba ma lek bobu poj ba séñu ko en cerni djuf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel Seigne Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé Cheikh Ibra wallahi wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndiegal ak yermane bo gisee wajuri mané limako sant deet lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla nako yalla doli ndiegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax borom maqama maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlu lil mutaqaddimin al fadlu lil mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek señ Touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ñu jëk ñi donc manam mune bu ko waxati mu buna mune ko gañu mujj ni gañu mujj ni tuddu ga yalla doon seddelé yu baxam ya tuddu ga ma xewut mbana ga dara jogu ca ndab lu set rek lay xaar bam sotti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndab lu set rek la yalla di xaar mu def ndab lu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou la ko yalla defal dafa am ben nitu yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bëkk neegam bim andal diko ya ajaban ya cheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mune ah kay naam biñ ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo upp xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax Cheikh Moustapha Sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question de jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurul ma diko wax fi ba yalla nako yalla ngeegal te yeureum ko ku beggon Seigne Touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xam nako hujjalawon ci tariikha bi tan nako yalla djegal te yeureum ko inshallah taala.
kon seigne modou cheikh ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu ah buñu yalla mayé occasion ci benen jamono xam ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné né na len waw yeen kañ ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yor yo xam duma jàngalé wa am di sama dom jini ma papa conseil mom baké dongal am danaka waye wax na deug de conseil mu ko bëgg adina mom waw mo fay mom amul adina mo fay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna tikra tanfa'ul mu'minin alquran wax du len dañ mukk bi fatelante ndax fatale dana jariñ aji gem te ni ngokoy faral di waxe mawdu bo ci waxtan boko tambali waté di waxtan ci ba téméré at yoon bu ne yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni seigne modou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islami yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé yi dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen addiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye nek fele ci Espagne ñu xam ni sa bu ñew Senegal at mu nek dina indalel dara ji café yu nga xam ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu lañuy gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji Serigne Mohamed Diallo da xamni mom dafa def li ñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu kër do mo sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci sa téré jëf ñi ngi lay jox suñu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñom soxna mam jaara yalla nako yalla barkélal seyem bo mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala zalika serigne cheikh jonne mom ak soxna may ñu leen di nuyu au passage momit comme ni ma leen ko wax rek yaag ngeen degg may wax mbiram ñu ko wax jazakallahu khayra jazaihi serigne wali fay momit ak soxna deynaba mom tamit nga xamni soxna deynaba mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi waye ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek do len yalla wërsegal ñu ni ci somp dara ni dara ji am jazakumullahu khayra jazaihi ñu ñaan sa borom nangu ko def ko ci seen téré jëf barké la leen seen bindu ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim wa bi jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñu leen wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou saw nek fofu ci Angleterre bu ma jumut serigne ahmadou badian momit di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci dara ji mu nek fofu ci biti rew mo wax soxnam momi non lay ande ñun ci liggey dara ji yépp di leen wax jazakumullahu khayra jazaihi seigne dawdi bi gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñëwé day ñëw ba fi ci dara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotali suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja ni mu nekkal fofu wa ñu faddu sama xel way ñoom ndeysaan wa ko serigne morja yi ñu ngi ba fi ci dara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu ne ñi ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal li ñaan ngeen doon seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega di leen wax jazakumullahu khayra jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage ci melni soxna ñu ba ciun momit xarit daara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom
mambusa ñass ak soxna mambusa gey momit tejon nako degi fan yele ci gennaw ndaysan don ma fi wo jamono yi nga xamé ni jukati guddi ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yep la nakari won kenn ko nek wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di len wax jasakumullahu khairu jasa fawatina serigne dara yi ak donga dara yi ak seti cheikh ahmadou bamba yi radiyallahu ta'ala anhu sen taxaway di len wax jasakumullahu khairu jasa di len ndokel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal

ko ko non la dimbele bañu tax ma diko wax jot ci modi amono jamono yonent limay bëgg wax ni amono jamono yonent moy dañu toll ci jamono fo xamni ci yakute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbali ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam mustafa ali salam ñu ñëw taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seen wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leen muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lan misal dama nan ñoo bokku société bi mu ne ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mu dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ci mi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha mu ne ko waw sallallahu alaihi wasallam ne ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté da nga ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom lu ko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom lu ko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andil nañ la doom ji porte plainte bayam li mo doon sa tontu anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yak li nga yor sa baye lin mom lolo moy atta bi anta wa maluka li abik yaron sallallahu alaihi wasallam ni ñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanam yaron li ñu ko tontu kéro waaw jamono ci bokkum mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam di la bi nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko degg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotena ak ay wajuram mu diko yobbu ci kanam yoon dekt leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak tam yonent bi yonne leen ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom lu ko ci neex def lu ko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamni ku ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu war di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andando sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am ci ñu gëm ni ko yow ki yalla yoni mba da ngay taggo to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya a kon tege no denk bok da dar wel discours denk nu ko ne ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal ni ko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi neena war ba seeni xol toy de ñu dug ñuko denku ñu yaronte bi ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baata ñak baat ñew baata ñew ba melni jam donte sa kilifa
da ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni don ci sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gert ak bako yam kenn mënu ci dara yonent loolu leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune don ta sax kilifa gi da ñak baat ndax na goor ñoxal amuñu baat waye don ci lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a sam'a wa ta'a ngeen bal musalla al alquran wax mo nit de yaron sallallahu alaihi wasallam mo nit wa yantu khana amil hawa wa yantu khana hawa do waxe bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyuhallazina amanu atti'u allaha wa atti'u ar-rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon taw lu nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni la ci yalla na dimbilé ñoom dañu jéggu ci top leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn du ko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jinde leaderu spirituel leaderu temporal kenn duko jinde wayjuru spirituel rawatal nak wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruhu wa koku des nako jinde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruhu xamni mo la tax di fonctionner tay bu woor mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol nako wax bu yagone danaka bobu defina ay côté de ngir stress ndax suñu wote bima sañce dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wo par telephone ñuma dama deg sa waxtan bo radio tiñer bi nek dakar ci lako degge won wax lo xamni bama ko degge batay mënuma nelaw ci wajur mané waw mënuma tu am luma dal mané ko lol dal lan la mënuma man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu goor legi nak sama wayjur wu jigen méré sama wayjur wu goor jaaré ci man té man xalé la lu jaaré ci man mëna na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beut ko ci legi bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sey mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo telephone wax ma li dañ ni dama la bëgg gis kera bu mu départé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ba fekk ko fa and ak mom dem ca dara ja ba conseillé ko wax ko fu wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kera bu mako jëli sax du ñaw ndortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def mo xulen japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko batay waye yalla farul leen donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنو نينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, dellu di leen jéggulu ci randi wi nga xam ni mooy randi wu Minhajul Abidin ila Aljanna, di randi wu boo xam ni waxtu wu jot auditeurs yi dañ koy bàyyi xel di ko séntu di ko xaaru. Ñu jéggalu leen fan yi nga xamee ni déggu leen ñu, dara warul ko lul rek xat-xat yi jamono, ñoo ngi leen koy jéggalu bu baax a baax. Ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen ci weer wu tedd wu mag wi ñu nekk di safarul xeyr fi dunia wala axira, di weeru xadimu rasulillahi salallahu alayhi wa sallama, waaye di weeru sayidil awalina wal axirin, waaye nag di weeru al muridina wal muridat. Ndokkel leen ci, ndokkel ci al alamul islamiya, di ñaan yàlla mu may nu fekk ko miraaran miraaran miraaran miraaran. Ni ñu fekkee 2026, yàlla nañu yàlla may nu fekk ko ay 2000 nangam yu baree bari. Bi baraka ci Seyxina Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu taala anhu, di ndokkeel ki ne ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Xam ngeen ni ngeen ko miine ci waxtaan yi ma yàgg def, li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk dafa am ay actualité, ay siise yuñ fa war a waxtaane. Bu ñu ne màggalu Touba, bu ñu ne 18 safar, xel yépp dana dem ci Cheikh Amadou Bamba, xel yépp dana dem ci ndam li nga xam ni l'islam am na ko, xel yépp dana dem ci yëkkati gi nga xam ni moom la Cheikh Amadou Bamba yëkkati drapeau wu islam muy folote te dootu daanu ba yowmal qiyamatil akbar. Loola tax nag njàmbaar googu mu def muy al jihadul akbar ba am natije bi mu am, résultat bi mu am, ànd ak loolu suñ borom fay ko ci aw yiw wu daj waa addina ak waa alaxira. Mu gis ni yiw wu màgg woowu nga xam ni daj na waa addina daj waa alaxira ci mbaaxuk suñ borom akuk tabam, mu ni kon nag na woo jullit ñi way gëm ñi way xam ñi yàlla, ñu santale ko boromam tabaraka wa taala. Loolu mooy woote sëñ Touba. Cheikh Amadou Bamba wootewul ngir bëgg mbooloo, wootewul ngir bëgg ab dërëm, fa woote ngir njariñal jaam ñi. Lu ko waral yàlla ci boppam moo teg ci loxoom sa naf'i bila darar, boo xam ne njariñal kese lu amul lor soo ko dee wut boo dajeeg sëñ Touba ba yeboo nga jàpp ca radiallahu taala anhu. Woote yi dafa bari ndax Iblis day woote, ay gaayam di woote, ni yonent yàlla yi di woote, wali yi di ko woote, saliina yi di ko woote, ulamaaw yi di ko wootee, noonu la seytaane di wootee moomit. Seytaane day woote, moo tax suñu borom bi mu gisee ne woote yi bari na, mu xam le ni na ngeen wuyu ji woote yi, waaye nag na ngeen tànn woote yi ngeen di wuyu ji. Yéen way gëm yàlla yi,
borom bi rabbi sutura jalla ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yu'ikum lolu ma nga suratu anfal yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bok ci dairatul iman wax bu ngeen deggete ab wote bu len teb rek ni tabax ca wote ba na ngeen gëstu wote ba lan la bu ngeen gisee ni wote ba luy dundal seen ruh ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat demel len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ci la sun ruh yi di dundé doom adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram mi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram mi meuna dundu ngir yaram mi meuna am wergu yaram ruh momit non la soxla lek non la soxla nan ruh dafa am lukoy dundal am lukoy mandal moy lan moy yalla moy lan moy lu jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan moy lan moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen ruh yi dana ci dundé seen ruh yi dana ci xamé yalla seen ruh yi dana ci taxé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji muy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na liñu tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote yalla la ca nek ci aw yiw la ca nek ci barke la ca nek ci texe radiyallahu anhu di mu joju moy ki nga xamni mo gaddu bala yep ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tis yep ngir ñun ñu mucc ci tis lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañu am kenn lañu nangumu mom leen kenn ay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nangu wuñ kenn yilif leen nangu wuñ kenn conditionné leen kudul yalla mi len bind te mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi sto jalla nga xamni mom moy variante ay jaamam ci cioba rabbuna allah su mustaqamu genn kaddu lañ am duñ wax genn ci luñ wax dana ñu ko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci la yam dedet ñu ne ci la yalla bëgg su mustaqamu ñu nekk la yalla bëgg mu ñu ñooñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xëbal bañu daw ta tanzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu len jaxlé waw lén ci mu fasir woni dañuy wax nan lolu bu nit ki tolo ci sukurat té bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di len wax non wa mi ñu xamni waaju ñu sukurat jégué wuñu fi sukuraté té malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñom di len bégal ni len yéne ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wétal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak al-akhirah jëñu ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamadi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yeyo naka noni nit yalla yi bu len suñu borom tabaraku taala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve ma tax yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asad an-nas bala'an al-anbiya fal awliya thumma al-amsal fal amsal alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñoo ñan la mu ñoy anbiyaahu yi yonante yi alayhi wasallam xam ngeen yonante ñoy ñi gëna jëgë yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen tax leen ci bopam mu ñu yonante yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonante yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi nga xamni wallu wo ci gis ab yonante lay roy wallu wo ci gis ab yonante la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kala ben ci yonante yalla ali musallam gis wallu wo xamni musa moy qudwam musa alayhi salam moy qudwam moy referenceam mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis walli wo xamni yonti yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ta and ak lolu kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alihi wasallam rangu ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salam motax nga gis am yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat ki nane isa wi yo ki nane musa wi yo ki nane ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak ci daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñu ko donné ci yonte yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam cheikh mudi bamba bok ci walu yi nga xamni muhammadiyu la ñom dañoo maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxna ni maqamam musa isa ibrahima ak anbiya yepp seni maqama yalla dako jël rang ko yonte yalla muhammad mu bolé ko ak maqama yi bopam seigne touba nak bok ci nga xamni dafa don maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonante ne inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natu gëna rey gëna rey ay bala yu leen di dal moy yonenti gënaaw yonenti moy ñi leen donu ci sëstë moy ñi leen donu ci sëstë lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namé yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun waaw ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yeen samay copain motax xarito yalla di lu garaw waw yalla mom xarito ak mom yenga la seigne Moussa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata mi ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga li ñu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man len okay d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax degg la wala dedet muni wala qad fatana alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena saddaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin muni bu ngeen gisee may indi épreuve moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat yi lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fek aram ceko muni fauma indi épreuve bu yone lolu muni dafa am ci ñom ño xamni dañuy tricher ni nga xamé ni ki wut bak plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jëme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve yi fekk boba mom ané bi yépp janguko
legui lim meuna def rek moy njut njaj njut njaj lay man sun borom da am ci gañu ño xamni dañ may jema njut njaj man yalla motax faawuma indi épreuve buy wané ni dina xamé gañu wala deet wala qad fatana alladhina min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaara ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dajul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegete limi wax dara du ci deug dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé deug la ndax jaaral nako fo xamni ni kuma fa mësa jaarale kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya'lamanna llahu lasina sadqu dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal ga ñu sincère ñi ba melni señ touba ñoñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lamanna llahu lasina sadqu fexé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wota muni wala ya'lamanna al-kadhibin nun la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxaan ñi nga xamni dañuy triché ma bëgg ngeen xamé leen wala ya'lamanna al-kasibin ñi triché la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nekk ño xamni dañuy triché rek waye jëralu leen dara ku seen intérêt noppé bax ñu séti leneen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distingué ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xamni deggu wuñu dañu melni rek puritum café ci kawu kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg Serigne Moussa ka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ñuy kawé yi wa ila jif nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu tegg la épreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla xarito ak mom garaw xarito ak mom danser yalla di xarito ak mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li la ci waxul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalier moy essentiel bi ngay jaar pour dem manam R+4 wala R+10 essentiel bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali wi di jaar pour dem ci seen borom radiyallahu anhu motax Seigne Touba liko do lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko jox na la ndigalal wote nima ko joxewon Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajan munir Seigne Touba neena sun borom ci bopam mo lima yow Seigne Touba jox na la ndigalal wote nima ko joxewon yontu yalla Muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo Seigne Touba am lolo ko yalla defal Seigne Touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam amé won te kat mom Seigne Touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabuli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran ko wa da'iyan ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la protecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajan munir amuñu ko
te wote kat dafa wara am sirajan munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak parparlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tej leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajan munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa masaul man si ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man seigne touba buntu texela muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit ñi yow buntu texe nga muni yow seigne touba waxal nit ñi ni len yewit seigne touba buntu texe nga amarani rabbi la wax bi an usharriya bi annani malasun wa masaul buntu texela man seigne touba ko jaar ci man texe buntu texela buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu mucci la ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax seigne mbay jaxata ni ko ñew na ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay seigne mbay jaxata waxale na ma may day ñew na ci buntam bi te dootuma fi jog buntam bobu moy buntu texe bi annani malasun wa masaul radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi kep ko nam tax adina ak alakhira adina ak alakhira seigne touba li nga xamni moy daj depp gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa alakhira jak faman arada al khayra fi kiltay darayni la ku bëgg yiwu adina ak alakhira muna mune falyalus bi ñewal jox ma sa bop wal yalus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen ni seigne touba dana waxe bakkal yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkal nu wax yalla ko ko wax lo mune ko bëgg mucc adina bëgg mucc alakhira kay jox ma sa bop man seigne touba fal yalus bi dimu joju niko wa senegal umpule waliyas billah ken munu ko misal akano umpule seigne touba wa senegal akano umpule seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpule won yonnante sallallahu alayhi wasallam ñun neew fi yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ni neew ko comprendre ni neew ñooñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk di def fanatisme muñu dañoo donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamne dañoo fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecci ñi ci musique ñi ci nan sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla an kay nam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñooñu di wax ci seigne touba waxe wuñ seen bakkan nak ko xamni lum la wax indil la dalil wax la bayitu alquran wa ma aya alquran ki bay aya alquran ba wala bayitu khasida ba ko kay waxu la bakkan seigne touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop fal yelus bi kay jox ma sa bop fal yelus bi damay wax ni yonent ak waliw ñoyam yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom deret te gëmoko munu la jëriñ tous ben nango yonent ak waliw ñoyam yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom deret waliw la wax loko jégé lo bok ak mom deret te gëmoko buñu la jariñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak
loko meuna manam lo meuna jëflante ak mom te toñoko meunalu la tous meunalu la tous walli mom dang koy gëm rek mu door la jariñ dang koy gëm rek mu door la jariñ waye li fe gëmoko munu la jariñ tous abou lahab abou jahli lu len alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégué jégué soxna yont yalla no ak yont yalla lut ana ku gëna jégué borom kër soxnam waye anañu gëmuñuko walli non lañ mel amna ci walli ño xamni seeni soxna gëmuñu len motax mënuñu leena jariñ dara mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal luñ lay defal ci lañuy dëgg ba defal luñ la bëgg defal Cheikh Ahmed Bamba bok ci ñi nga xamni dañu ñëw di tajjid diine l'islam la ali wasallam mo wax ci hadis bani témeru bop sékkal bu nekk borom dana yabal way mu ñëw ngir yeesal xoli doom adamay ci diine ji ci sékkal bobu ben témeru sékkal bu ne dana am ku yalla yabal ngir mu yeesal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawm al-qiyama ñooñu bo len doon lim ñu di len tudde ay mujjadi doona kenn xamul ni ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-asis imam al-khasali ñom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nek dajna lu mburu dajul ci taal ba ngay accé ci seigne touba cheikh mou bamba nak radhiyallahu anhu particulier la ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonantako wax donte mu hadith sonay wax nañ ci lu bari neñu yonantako wax waya dafa tombek seigne touba dafa tombek seigne touba moy touba liman balagha mi'at touba liman balagha al-mi'at ar-rabi'a ba'd al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu téméru sékkal ba gënaaw jinni ñentelu téméru sékkal ba gënaaw jinni té xagneel na ñakoy fekke té xagneel na leen ñentelu téméru sékkal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nekk mu jëddit bo xamni dafa ñew combattre lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam mom lañ ci xam ndax jamono ay imam al-khasali ak jamono ay imam shafi ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abd al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abd al-asim mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamonoom naka non imam al-khasali kasalika seigne touba yi mo len ñettel seigne touba jamonoom amul kenn kuñ ko fi doon tekkalel amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak téméru ñentel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yeen dana la téñ ni ko seigne moussa ak waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wét liko yalla ba dem ma yom ba ngir bëgg ram jamono yenen ba touba liman balagha comme nonu mako waxé touba liman balagha modi yan ba touba liman balagha modi yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnou sallallahu alayhi wasallam don jingi té muhaddisuna yi wax ci lu bare bare mun yan bañ yanan khutbu yi ak abdali té attu ñu ko moko fa raw gaay de ngeñ di wéy té tawatul balaaya suratul ahwan lam ci laaya yan biñu yanan yonanti moy lan moy lu mburu dajul ci taal ent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangam mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nekk naqar wu nekk bala bu ne
yamuñu fi ñu dem ba exilé ko am yonnante sallallahu alayhi wasallam kassaliko si ahmad bamba mo bi ñewé ta yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen ni mourid dal xuma niñ ko waxe ci banal ab nama dal do nga la meuna jur nga xane bo mourid yi dañ leena xeb niñ xebe won ñi andul ak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi leen niñ bedde won ñi andul ak yonnante sallallahu alayhi wasallam di leen ñaawal leg legi ab mourid ñew sa keur bëgg soxna nga reba kekku iko yow de xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni keur duma ju nek ñu tagleen ko nañ ko daan tege wa keur yonent sallallahu alaihi wasallam ngani bobo koy jëflanteel boko ne mourid la mu commencé la daw lolu sax ci jamono cheikh abdullah rek gis nañ ko ci ab radio nationale bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nekk ay mourid ku melni alhaji kaladour jagne ku melni alhaji jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waran nañu fexé ba kaladour jagne jibril fall samba nger ñoñu ñu fexé ba honorer leen ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñi mu wuta tudd Seigne Touba fa baat joté ñom ñoo fa nekkon di tuddu Seigne Touba luñu nak daj nañ ko fa luñu laj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñom kala dor ñom Jibril Fall radiyallahu anhum jami'an Seigne Samba Nguer ñomit Samba Nguer amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kérok ñoo fa bok yendu mu may rencontre yu bare Alhaji Samba Nguer mom kon mourid yi duñu amé jamm yeggut barki dembo ndjay dong la funi fitna liñ fa lutax dañu and ak cheikh abdou bamba lol nak nekul lo xamni lu tumuranke la nekul lu tumuranke lu ko waral moy seigne touba gënaaw mo don yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñiko top don ñi donon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la melon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yan buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar go leen ila akhirih nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi kon lu ko wala fi waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamni yanuna nat bobu tay moonu julal magal gi nga xamni mom la seigne Moussa ke di ngi nan kérok la bamba teñu fam yanam ba netti ko yalla ba dem ma yomba Touba liman bala xamodi yan bañu qutbu ak abdali te attu nuñ ko moko fam raw gaay qutbu la xdi ak abdali khutb moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñooñ wa jamonom koku moy khutb mu bari ci ñom ñoo xamni bi len yalla wone yan bi attu ñu ko al abdal moy nit ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu lako safara ngay dékké ji koku moy abdal moy ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu la safara ngay dékké yowmal khiyam defena netti won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur Seigne Touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dug ak ay dalam talibe yi ñom worma ji ñu jox Seigne Touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci kexu Seigne Touba radiyallahu anhu neñu am talibe bo xamni rek juk daldi dal ci kaw nar bi fitnal ko ni ko lutax ngay soli dal ci kessuk Seigne Touba gi ñu ba sax nar ba xawna yëkëti kaddom ba Seigne Touba ni teul yam ci waaw li lu mu doon neñu talibi yëpp ni xaram kenn ñi mëta wax ba yag ñu ko am bakki ay la yëwëndé Seigne Touba ni ah waxu leen ma lu mu doon dé waye ki dé kuma kan la ak ku yëkëti sidutu jëm waye safara ngoy xaar safara lay déké ji nañu tali bi ko dooron jogne ay la yeen bakke man mi mako door dal yi mu solon ci sa kess gi muné ko demal jéggul ko bam jéggal la lul lolu munuma la ram yowmal xiyam safara nga jëm nañu tali bi bu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak
nar bi ni seigne touba ci arab ki lu muy def ni muniko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal muniko ah neko bal nako neko man rusna ku bok ci xetu yent yalla muhammad alla yawmal khiyam di dem safara ta sama jëm tax neko lol man rusna ko seigne touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yekete sen sidiitu je te balu ñu lako yawmal khiyam safara ngay dekke wal iyas billah na'us billahi min safara na'us billahi min safara muni nak mom cheikh mohamed bamba bimu yano yan bi non yi mu dajelon ben ambition lañ am moy tumurankel ko fitnal ko muni man yulqini fil bahri rawma wa ghurbati fasadni min al ilahi khurbati dama dajek samay non ben ambition lañ am ambition bi moy dañ ma bëggone tumurankel ngir ma delu gannaaw kisal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw muni ndekete ñom seen tumuranke gogu ñuma doon tumurankel man ci lay dolle ko di gëna jégué yalla di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabaaraku ta'ala ba tay ji muy wote misu tant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla muni kon nañ ko ko santale boromam tabaaraku ta'ala cheikh mohamed bamba bokku ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonent ne bu alquran ne yonent fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul deug la ulul asmi min ar-rusul jurom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañu bukhur dugg ci bir kenn ki kon gennul jurom ñi kokoy kan moy seigne touba seigne bamba neena la yalla waxon muhammad kérok bi ma dajé samay non lool la ma yalla wax muni kérok bi nga xamanteni muhammad sallallahu alaihi wasallam dajé nak ay nonam sun borom ni ko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul baye bokkat nga tak sa ndig baye bokkat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bokk class defewon te moy ibrahima musa isa kenn ko ni xamna ni ibrahima ak musa ak isa ak yont yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci taal yonent yep ñoo ci gëna daj fitna ak bala muni ko nak baye bo nga muñ ba melni ñom de baye bo nga def ni ñom seigne touba neena kéro bi nga xamé ni dajé na ma ak noni lool la ma sama borom wax sun borom dañi ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul lo tax nga gis cheikh mohamed kabir mbay diko wax ci wayam wa sabruka faqa sabra an-nas atasamut bihi ila ahli al-maqam ayyo ahmadu bamba ya meuna muñ yow seigne touba ya meuna muñ man de sinala ngay muñ di muñ di muñ ba yeb ci garabok njobaxtanal garabok meuna muñ muni sa muñ gi taxna nga kawé doom adamay yeb yow seigne touba meuna muñ waaw muñ da bok ci melokan yi nga xamni ku koy def bula yalla di fay manam lim lay fayé duko régler duko hisab duko pécé xam nga yowul xiyam mbolam jëf yeb dañ koy pécé bam dess jëfi muñ bam dess jëfi muñ jeufi muñ mom bu ko sun borom di pesse bi xeyri isab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor mu ñey tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu mako fay duma ko nat koor bu mako fay duma ko nat ma koy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru muñ muñ natou muñ tiss muñ bala muñ jaamu yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñe tax nit man ko motax bula yalla fay maqamam muñ sun borom duko nat day jël di soti rek motax cheikh mohamed kabir mbay niko wa sabruka fa sabra nas atasamut bihi ila ahli almaqam gisna la ngay muñ di muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas bi yep ndax meuna muñ rek ila ahli al-maqam waaw sayidina yankoba ali salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba ali salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet gu nek jiem ko tek tis wu nek ak bala bu nek mom ayoba ali salatu wassalam fum ko jaare yare nako ci njabotam ak alalam ndax pexe mu ne
stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jaam ñi mëna muñam mëna muñ mëna sant yalla mëna sant yalla ba yalla diko tag na ni'mal abdu innahu awabun leg iblis def buy naaw ci jawuji fum tourner rek gis bëtam yalla bind fa ni'mal abdu innahu awabun jere jëf sama jaam bi katcha ngala na sama jaam bi sant nako gëreem nako mom day muñ kat la sant katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan buñu gisee lolu mu ñew ni sun borom wa yow ayo bi mi ngay tag ci gox yi fuma tourner rek gis ni'mal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ mu ni ko ayo bu numuy def ba du meuna muñ numuy def ba du sant yalla lim ko jox ci tiranga bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la fokay nu mëna def sant yalla waxuma la dara way lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bok ci mbegum doom adam en borom ni ko ah fim ne yaakar nga ni ayyuba alayhi salam mëna muñam nga ak mëna sant yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def uniko waaw tiranga ji nak sun borom niko legi mayna la fexé mayna la katan de man nga setiko iblis daldi jël katnu yalla sopliku ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el plus ka yi nga xamni ayyuba alayhi salam amon nako mabbu ay otom ray ak njabotam yaq mbollem tolam yi nga xamni ay toli fruwe lañ ba ayoba desetul dara mu daldi sopliku jëmmi doom adama mom iblis waxu dajé ayoba ci ben bouloir ben mbedd daldi ñew nuy ko ñuko e jaaw yalla bi yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayoba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tototoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom ni waaw ya abdu sufi sama jambo bon bi wa no gese sama jambo nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ko doy waram go ku ken xamul lum doon ma ngay continuer di sant ba tay di setul dara waye ma ngay sant ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mana sant sun borom ni ko lutax mu ni wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bimu am jamm jim am rek tax muy sant ba legi mu ni ko waaw mu ni ko mayna la katan nga setulat ko neñu iblis dal di ñew sopliku ngelaw dal di ñew fek ayyuba alayhi salam gilina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayoba jël toke micro korob yi di soti ayoba ba ayoba yaram wi newi dal di sol deut fenn fu nek din char chari ba mujj wa dekk bi muñu tuñu xajo yent yalla ayoba ali salatu wassalam neñu ba soxnam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé dañu mujj boole ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi sopliku jëm dajé ayoba ñew sétsi ko ayow ayoba lila dal dañu ni ko waaw man day ma ngi sant sama borom

wala nit kat baniko sun borom digale alayhi salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu kedd fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent biñ wax yahya yahya doomi yonent yalla sakriya la momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk bu ko ray mom zakriya muy daw xilu bakanam iblis ni war soppli ko melaw doom adama dogale ko yow loy daw ñuka man samay nona may dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonnante ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na nit tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar nan damay wakiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yonent yi dañuy jangale yoon wi nga xamne ci la way amatu nas bi wara jaar ngir mucci tax sun borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen ndaw jëm ci ayyub alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytindiko motax mu daw nga xamne ni daw na li dajj ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yenen ti yalla bu tol ni yow nga xamni yow yalla mayna ndigal ci lepp lo sant mu def lim ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko day duñ la gis mu liko wax nga deug di yow dal ni garab gi dal di xar ba nga xamé ni yenen ti yalla zakriya mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukelante dal di téyé lafu mbubam mi bi mu téyé lafu mbubam mi garab ga dal di delu bu melna melon ni nga ciatal la fu mbuba ngi feñ ni don dakk yent yalla zakriya bi mu ñewé ñu ni don ku ngeen di dop ñu ni ah xana zakriya bu ni ngi ni fi la dugg ni na ah dal di dem jeli am xiss moy lolu nga xane mom la mini sey di yor dal di ñew yett garab gi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diiru li nga xamne ñi ngi xar yaram wi zakriya mi ngi koy muñ waye biñu ak ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla ni ko ouf do nga boko waxe ma farsa tour ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non nit domam yahya dañ ko rendi lolu yonenti dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolu lepp ñu muñ ko ngir jëmmi suñu borom tabaaraku ta'ala na dingin ma bal montor bi nodd deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonnati ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala ka zalika cheikh mun bamba buñu sété nitu yalla yi ci fi jaar ñep ñu lañ mel ci tis ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad an bal gis nga limu dacc limako waxe won sank rek niko suñu musa ka waxe témir yalla lan añaka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alquran rek la seigne touba yi nak bimu ñëwé ngir défendre alquran défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaitu ma yu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tis ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu dana ko dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamih la yuhamadu inda al-ilah wa bihi nujaddidu man ludul l'islam awma ci defar awma ci yak domam gi tedd ji magga cheikh salih mbake waxon nako ludul l'islam awma ci defar awma ci yak mun ko jele ci way juromu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamih la yuhamadu inda al-ilah wa bihi nujaddidu man seigne touba ludul l'islam awma ci soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew présenter ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol man yabtaqi khayral islami dinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma présenter jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diina jëj nga xamna mom la yalla soxla ko ko présenter ëlëk yowmal khiyam te seigne touba radi Allahu ñew diko tejjit

mborom neena tabaaraku wa ta'ala ci alquran kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wu ma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana ala kulli ma kanu yaksibun raynu raynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk mukk mukk wax bo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nangu ko fu deug bayiko rek yaronte sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo xebu ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yaronte misal ko ci muni deug nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa xebaru reyn ne ko ko am do nangu deug mukk ak fu deug meuna bayiko do ko nangu talla bal rana alla kulli ma kanu yaksibun febar bobu la seigne tubax ni yalla musul niko ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul ci mimi yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmana qad alima rayn bobu la seigne tuba di musul moy febar bo xami bu ko sey duggu soxal doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey duggu ci sa xol doto nangu deug febaru reyn al qur'an neena kala bal rana alla kulli ma kanu yaksibun febar bu ñu wax febaru reyn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyn yeeno ko fagul seen bop di fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat kenn ku ne xam na ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat kankat bu tuddu yalla mok yefur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te worna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mune ñi yow ndaw bakkar mu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de njaalo nan sangar waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar mu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire edir du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tudde ay fenalok yalla xamna ko ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko jox kaw mi mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek

0: اي فينا لو من نين كو يلعب بيسخ دمي جاخل يلا خم نكو نين كو يلعب بيسخ دمي جاخل واي بول يلا ما يدار كي باتي دك داي خم نلي فينا لو كو نغلا واي دار بكي دك دا فا اسبسياليسي تي مانا فن رك دا ام نيو خم ني موم دا نيو ام ديبلوم اسبسياليسي تي مانا فن والله يلا خم نكو يلا خم نكو xam nga ku sel ni cheikh muntaha boko rabale aw fen way ko amul batin sax warna man xam ni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki ki dundam gep gep gep def ci lu nakari yalla dundam gep musse def lu nakari yalla waye bu ta yamon muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel té di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha mas na la def ñu yëkëti saxol ay kilifaam la wax dé bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañu seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntaha waye téréwul gaay dañ koy rabal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yakke rek nga ni goga buñ ko yakke rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal iyas billah wal iyas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci lima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu daldi boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy mu daldi boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nit koy nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu saggan liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu saggan nga xani agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa saggan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen terbiyu turi yalla yi delu len ci sajada yi yeen terbiyu turi yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yeena ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax bidd ngeen luko waral moy terbiyu wu len ben turu yalla ben turu yalla terbiyu wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan tocc tocc tocc tocc waye bo ñëwé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canette da nan nan tay faju gaay loolu lañu wax de nan tay faju delu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci ampo sagan bu nuppi nur ci ampo legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fa ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat ngo ba jeex ndax togaay bu metti yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politik suba politik ngon xol bo xamni politik suba politik ngon ay woni wal tuba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ni gennel ko njowan rek mu jaxan di jow ni xelli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto way yalla folli nako di da yakar ni mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara ah waw wallahi yalla sédé nako bi may doga sanc ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mané man yoruma kafé ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan ah fi di jotaayu waxtaanu kayu kafé ngon am nak ñom ñu xamni sax dañu delu ci seen ci def nañ leen ah seen Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya mom bañ ko waxe lool la leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak faram mom delu na ci lam neewon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ñoo xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ñoo xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj leen waye dañoo faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadum allahum marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako ma tax fasadum allahum marada yalla bulay duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf kep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadum allah marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem ni legi xol bu sagam bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duto am yermande buñ la ne diw fatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañewon diw yalla na dekké sawara foko lim ñu def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekké ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mucc khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nungu ta faju xam nga fu may jëm ak mom legui damay mujj kaste xol bi waxna legui ni yene neeg la borom tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalna dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be del suul otay jël ko mu ñob wa lu ñu baale xamna lim ñu baale xamna genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dox ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti man ko lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko mané ko waye taxul ma yéné ko dégé nak loolu la tontu koko taxul ma yéné ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yéné mako nak dogalum yalla yéné mako ko dé yalla xamnako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga gidduwale mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sauvegarder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalbu min ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala fitra la sayyidun sallallahu alaihi wasallam neena xol bu gudd da nga guddiwale xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddiwale wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi kañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yéene ñepp jamm ñom la alcorane di jinn ñom waara da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jangu ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakkanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نغي ندي مثال خول غاغيغا خامني گم نان يالا بروم خول وي سيت يوي بروم خول وي سيل يوي ني نوني موي ميغا خامني سا بون ديغي واراتي گم كو seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xani legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan interpersonnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indilé ay prof day doli seen ngëm day doli seen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër seen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wa yuma rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñu gëm deug deug deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba génné seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaaraku ta'ala fi surati al-anfal mun yoyé gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geeju ñeegal labal leen ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen fen fen fen rizqun karim danaka mo dak dug aljana rizqun karim danaka mo dak dug aljana legui nak ñun wërse wu ñu yalla dik wërse wu ñu yalla dik wërse wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërse wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lul diw sangam nañ yaq adina ba do tu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu wasnu al fulus al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam neena amul ben xair wu fi ma sa jaar lu ñu ne amna xërem bu ñuy jaamu xërem fetu musa fetu isa fetu ibrahima fetu sayyidina isa mu ni xair wu fi ma sa jaar am nañ xërem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ mu ni gis nga xërem sama xet man sama xet xam nga ban xërem lañuy jaam yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xet wi xërem biñuy jaamu moy xërem buñuy wax xaaliss ak urus xaaliss ak urus neena sama xet wi xërem bobu lañuy jaamu xërem mu xaaliss ak wurus mom la xéttu yentu yalla muhammadu di jamm akay deug akay deug bokk li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom benn koñ ndaw lolu dem dugg ci benn politique nistuti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bum dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural khalis motax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di allahu akbar ak dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amani musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yemalé musawiyan dinara ayni bil madar ba ngisu lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del lañu yemalé musawiyan dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gone yek ñaar yi may romb ci mbéd bi ku ma é wa seigne moustapha may sa bi xol sarétu mbam sarétu mbam et après c'est mbam lu ci ne yaron ta sallallahu alayhi wasallam moma gën te daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yaron ta bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala immu ne ko way rusna ma daan yaron ta yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem wala rek te dem waye borom xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ni metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca njobaxtan la ñepp di leen deglu waye ñi metuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasm wa zanam hadhihi al umma ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ad dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dew yeleen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dew yeleen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam li fee di gudd nebet di dem muna muy jeufam digeen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxone ina borom nebet yu gudd muna muni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalb salim al khalbul mu'min waye yeen ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni ya yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata xam ngeen ni yawmal khiyam dafa am juroomi poste douane bala nga jigi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juroomi poste bu nek ay douane malaka fa nek poste bu nek douane malaka fa nek juroomi poste yep xam nga budé douane adina yi leglegi nga dajé douane bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté le dégg muni badjan jobbe njay ah yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yoy nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajje ak ñom baniko sa bajjante amin taxu jaak sa baye bok mun ni man malaka la bok ma yow dara la bok tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bok ma yow dara man bañ na ko bok mu ci xéetu nit sax ba nga naan mak sama bajjante jobbe yena bok nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accé ba douane yi malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yoon wa ngo continuel bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay dugge sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu walaaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko en demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ñu ni ci kepp motax fe udkhul fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngay def usqita fi nar dañ la nan bëmax nga ni kepp sawara sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax nga ni ci kepp laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon nala ngeum jaralon nala baña fen mo ndax sa ngeum jaralon nala baña wor mo ndax sa ngeum jaralon nala baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon nala ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngeum yalla jaralon nala do fe mukk waye sa ngeum yalla jaralon nala do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon nala kenn mun la gel adkhulil jinan rek ca top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli joté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem poste bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé poste bil iman yalla nga taxé yow sa ngeum di yobuna la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel postu ñettel postu xam nga luñu la fay laaj as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen walu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tontu usqitu fi nar asaw mu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo man aaji ji makka mayena la wirum yaram go manona aje ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq nga an di jema jaay nan yow tidian pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolup dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mamadou fadal cheikh fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doy lo señ touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo cheikh mamadou fadal gënal doy lo cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an cheikh mamadou fadal mom dafa doy lo won señ touba da ko wolu won mom yalla xam na ko ko wolul lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barak bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah défé nako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu al qusl wal wudu ca ngayal farata ak njap kenn ko ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngay wa da nga dan sang wala da nga dan patax patax ya ni bari dañuy patax patax waye sanguñ de ca ngayal sunna dedet ca ngayal farata dedet patax patax ñu bari jokku ñu dañuy patax patax ñap ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patax doon patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi da dal ni fip fip jinn ci tew waye ndaw foon do nga la koy de foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diiw taxna yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut kene waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi xani bañ na diiwam bim diiwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recc rek dug aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ayte ba gis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rejj kuko def dang ko rejj bala nga djegi sirat wallahi dang ko rejj birrul walidayn القران وقت لو لير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سا نداي اك سا باي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëreñu fi yoonu seigne touba ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu seigne nata dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek sey na tuduma tas gor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikh sangam la nek fofu lay dé fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leg leg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam leg yow xamoko li yalla nam leg xamoko li yalla nam leg xamoko ci dara waye bëgg wax juri rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xamnako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñu koy wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxnako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku waxnako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon batu halku bi bi firi alaku afakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna mo wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi mayna mako alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow kana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci bolim yu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariixa yeek yi mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeena doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat لا شرقية ولا غربية يكاد سيتها يديه ولو لم تمسس نار نور على نور نار نور على نور الى اخر الى اخر هنا من سورة النور مومن الى اخر يالا داني مثال قلب غم يالا ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampe ci kaw lampe lumière ci kaw lumière nurun ala nur al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al lawul mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al wegi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbul mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko nga khalatun dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' al khalb al mu'min moy al khalb salim al khalb salim al khalb salim borom xol yoyu nak noni la seigne touba xni li feek ñi ngi ci kaw suuf fo len deg dawal laq ci seen gannaaw bo deme nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf ñu tuba neena bu jamana yakko ba borom xol yoyu meunato leena xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo démé ba xameto leen mu ni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñun borom xol yoyu ndax lek jamana yakko ba do leen xamé ñun borom xol yoyu jamana da yakko ba do leen xamé ñoñu li fi ñi ci kaw fu yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeen balma gañu ñu al muslihuna fil ard li fi ñi ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xam da melni señ mun taxa bax bu nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh mudou fadal amna ci ko melni sayyid alhadji malik amna ci ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islah doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce dama deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde ci abou yassid bustani ñom de ila akhir ila akhir muni way lu tax yalla alak leen moy dañu dem ba worma dañ joxoon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak leen muni ñinit nak sun mag ñiñ am fi bis buñu deme ba joxatuñ leen worma la daloon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn wor mala tu li legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor malen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leena warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dëkk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslimon yu melni seigne muntaha ñom bisul mu la wax de nga xamne toña nga fa toñ nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islah xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka tanum lam toñ ma ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islah dana leen xole jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla
1: hmm
0: dekk yoy nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xedwa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci aboy ci bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir lañ len wagnou ko bala depp wess len bal nañ wagnou ndaw ni bala depp wess nañ wagnou ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ touba jundi nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i yena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakkan baat baat gemign xola len di commandé tank loxo nop bakkan baat baat gemign xola len di commandé xol ñene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nopp du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mu ne fuñu jëm rek ciir yépp top ko ca bu dawé deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalb kal mali ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol défaru bo beugé sa xol bokku ci al khalb al mu'min al khalb salim munamuni bul son ci défar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci défar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci défar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonnal ci xol kessé rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yépp bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir al isla' lil khalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral benn ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir isla' al lil qalbi ma'a فاعتبر الإسلاء للقلب معه لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل يزنغ فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سيني توبا نينا لي غراو موي لي مالا واخني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول da jaamu ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal moni deet yoon wi tariikhun tawil ben fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol mo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar am rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bi muy ñew mom danaka ndabam fesson na fetchili rek la ci seigne touba def mu dem fetchili rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu ni la ci ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def yow waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw motax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu len toj ak taal rek

ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne daara bu gerew ko toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kaymil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxone alquran akam bobu dañu terbi won alquran waye lu len massa nakari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len massa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ tubani lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërom ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lim bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa mbedd mi di delu ci wat tani da nga defaru ku la ko wax dalay nax motax cheikh mohammed bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna muni ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi nonu yoonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalba min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalba min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayyi fëgg dëna nan mana bu ñu man du kenn bu ñu loolu ngay jëk dindi ci yow mana bu ñu man du kenn al asad añaan añaan lu way am do ko koy yéene sa bo xey ya ngi yéene nit ki torax tangé mu ni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dëkk nayobe moy asho nay ba dëkk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn el observé rek bo démé té ci biir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek
amna ko

réew tax bim dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye réew tax wormalu ko réew da réew amna ño xamné dañ xamné sax yow mi sante sangam nga sante dé ñom xam nañ la waye dédé kenn képp mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne té koko kat fokk gi moy bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teggo ko fen bañ nit teggo ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi wo xamni waras ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xuma ndax na sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétli moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bakoy wétli fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétli wa walli yi diko wétli atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon barap sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jele ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jele bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ga yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagu to fofu rek bu fekente ni
amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilaat diko jëfëndiko ñu naan est ce que bu ngeen mën di dagg téléphone yi waaye tamit loolu moom man awuma ci solution ndax sëñ Modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi da nga ci am loo xam ne dañ ko mën a dégg insha allahu taala. Yéen ñi ci des gone yaa ngi ci jéema kurkur yi di ko dugal ci site daara ji xam nga site la xuma compte daara ji te yëpp ñoom Moudou Mbaye mu leen sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen cheikhou naa bi ci des waaw insha allahu taala. Mais bëgg nit ñi jotte rek ak jariñoo ko boo ko defee kon ñun li ñu wax yàlla rek tax ñu di ko wax ci jëmm yàlla ñu xam naa man la nit ñi yëngutu man yëngutu ma ca jëw ma ca kon defe naa du ma ca añaane kenn dara mbaa ma di ca safara kenn dara waaye dëgg nag moom laa fasu yéene di ko gis te du ma ko wax ku dëgg féete day war waral ka wër waral déedéet loolu moom fasu ma ko yéene maanaam tëj sama gémmiñ bañ a waxa ma ko gën a dëgg yàlla ndax buggumaa doon seytaane te yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga ginnaaw kiy wax ci pénc mi lay waxee te xeet wi ko xama ngi ci ko xamutu ngi am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii ahakay kon dee sa war a wax dee sa war a wax ndax ñu bari bi ma interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa loolu rek ci ñàng waaye sëñ si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk man tariqa sàngam sëñ naa ci dootuma ca fay loolu waxin la waaw façon de parler rek la waaye di caagenu ni waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor ji subhanallah loolu ak maam mu dëgg la boo ko mënee rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluwuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall du da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la ni lan mooy borom menn xel mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen loola képp la gisaatul leneen mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci sëñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci sëñ Touba loolu la ñu tuddee borom menn xel nga xam ne boo ko joxoon danga ko suuf ni ko ca sëñ Touba la jógee attan na koo Cheikh Lekk moom donte yow waxoo dëgg sax maanaam daal loo ko naxee ci sëñ Touba nangu na loolu la ñu tuddee borom menn xel daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nett li xuma ndax wér naam déet ñu ni Cheikh Modou Fadal dafa am masa am ku ñëw ci sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal fekk boobam Cheikh Modou Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiyee sàkkum juróom ba waajo ji ñëwee di sàkku ndimbal ci sëñ Touba sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon koo ko jógee Njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu mu dalal ko fi barab nag di nemmi ku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala diggandéem rek la mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu Njaareem ngir leerlu ji mbir ma ba xam sëñ Touba wax ba mu ñëwee ba wax ba yeggal sëñ Touba ni ko dellul wol ma Cheikh Modou Fadal mu daal di dellu si woo Cheikh Modou Fadal ni Cheikh Modou Fadal ñëwee mu ni ko waaw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne sujjudee na nax ngir man maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal donte moo ko fa yebal sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci sëñ Touba rek man ma nangu lu ma waay naxate ci sëñ Touba rek nangu naa loolu la ñu tuddee borom menn xel boo ko tag Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mii di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw boobu parce que gars yi moom ñu mel ni góore Ndiaye ak ñoom Mbaye Ndiaye dañoo bari lool léegi dañoo bari lool kon nag mu ngoog kon daal sëñ Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi lasi bi nimatihi tatimu salihat wa assalaamualeykum wa rahmatullahi taala.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بكري تيري radio khassid online dem suñu ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di gën ko defal di mars ju nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal mbokk mi nek ci technique bi moy seen Modou Mbaye Thiam ginaaw bi ñu leen jéglo minute yi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabarak wa taala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni dimanche yeesu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ñu ngi ko farale mi li ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mere mu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ku ko wax da nga wax njang donte sunu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni jang mom mën nañ wax ni fardul ayni la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yaronte alihi salatu wassalam man jang mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala te njang mi doon borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wori me ci alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yaron sallallahu alaihi wasallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu ñuna me indi adina daf no xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor bi ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eusel bi ñewé ci adina ñu war ko détaillel لوت القران ني فلولا نفر من كل فرقه من طائفه يتفقوا في الدين ولينصر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصلون نغ سوره التوبه جكنا جادنا ورنا مولو مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سي واتي دي خمال ني ني باي دي لين يي دي لين وار borom ni lolou mu ngeen ko defee dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver waye salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may dina bim ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyadi yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci dom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bombu atomique bombu nucléaire yoyep bi dom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange bu nu def ko jefandiko defar bom nucléaire nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna nu waxtane ko yaron ta sallallahu alaihi wasallam ni aqdubul ilma da daf ni talabul ilma farida talabul ilm farida talabul ilm farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eseul motax bul wax mukk ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa distingue dede al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yep bokko nangul sen borom tabaarak wa ta'ala sallallahu alayhi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek ko gëm yalla rek ak noko mëna gëmi wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seex ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko tere wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxawal dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa lula tax ben sha'ir waxna ci téré bi ñu tuddé ta'limul muta'allim muni wayan bakhi an yanwi al muta'allim بطلب العلم رضا الله ودار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وإيه أي دين بعد ما تتري بني تدي تعليم المتعلم لالله ويكت بيوخ لالله سائر بيوخ لالله برم خم خم بيوخ مني يالنا جادنا رفتنا يجب ديوتي خم خم نسال الينيم مني نفخ بخم خم بي بيم كوي وتي na jimmi yalla tax nga xamni wutul xam xam ngir occuper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serigne luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabarak wa taala bu fekke ni pratique niko ni la ko sun borom sante rabbi situwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sens contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil la ci wut samanan khalil as koppar mom koppara ko taxona jangi xamna ni ku jangul jesul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lolep samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam wax su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom watax damay far wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratula consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisé ñi xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waraluko lul samanan khalil ndax waram xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolu moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alayhi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggey moy fu mu fekk lu bax yaq ko borom xam xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo démé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa dar al akhirah ak bëgg sekeruk al akhirah jak ëlëk ndax bul fatini xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa dar al akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sekeruk ëlëk al akhirah lijeent sa keurum ëlëk di al-akhirah wa dar al-akhirah ñettelu point bi wa isalatul jahl nga détacé wu nak ba set wécc ci ak reer dindil sa bop ci reer xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci reer isalatul jahl an-nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diiné wax ñentelu point moy wa ihya al-din dundal diiné ji nak xam xam da war di dundal diiné xam xam dundal diiné xam xam nan lay dundalé diiné moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mën ta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfiq ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
tamanan khalil bi mo waxon day daldi ñew reis borom xam xam bo xamni jangi na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori dugg ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñot di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa ko ki defé ka nekkon ko ki e nekkon ko ki mustahirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga seigne mustahirlo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci sekko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu an joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ku ne agniti bu gerté kenn ku ne agniti bu gerté waye tay gis nga ba yalla ñew légui lañuy agné kon mu ngo kon mu ngo bu féké da nga jangi ba ñew nak ah ben daara dafa metti dara dafa bari ay conséquences dara li dara la ba tax nga tax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa ben auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sal sa solde nga delu ci wat waye cholay njangalé mom xalaatoko cholay njangalé xalaatoko boba defo ihya udin boba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara waru lu ko nulul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek mo leen té samp dara waye bu daara nexé won ni ak imama nexé bu daara nexé won ni ndom bak tank ñu fal la ko nexé kenn du len jitu ci daara kenn wërëntu lu ñom ay boromi xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan canet rek fuñ woté collect ñu diko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok dé ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa biit biit wala sa 4 ñibbi lolo la taxone jangi xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi recherché ay collaborateur yo xamni ñanga ci bitim rew noy fexé ba ñu déla jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak yi
10% ya xam wala 20% sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ad-din moy xam xam bi ng koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallahi jëruko njàngale mu leer rek day mujj ñoon ñooñu nga xam ni luñ fonk sëriñ danañ wañ ñu ko waat yow fonk la yow te xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokkut ak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal mooy ku bokk famille sangam famille booba ay sëriñ lañ seen baay seexaloon na seen baay ñu seexal seen maam seexal se loolu lañ jàpp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam mooy borom xam-xam bu jëfe xam-xamam même bu amee xam-xam te jëfewul xam-xamam sax du sëriñ sëriñ pire et dire mooy borom xam-xam bu jëfe xam-xamam waaye loolu lépp bu amee ba noppi nga jàng yow ba ñëw nga gis ni li nga yor ci xam-xam am na koo xam ne moom turu sëriñ la am mooy doomi sëriñ la waaye jëngul dara waaye ala kulli xaal nag comme aaday réew mi mooy doomi sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñàkk laa fonk loolu bu mu lay indil rënkiñe boo xam ne da ngay jur ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam-xam boobu di ko xeexee turuux yooyu le nga di ko xeexee tariixa yooyu déedéet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalub yàlla te ne ci li nga war a ne rek del jàng tey jàngale rek bu yàggee ñi nga doon jàngal te di leen jàngale bu yàggee ñu def lëb sëriñ ñoom ñi nga xam ne xam-xama leen itteel bu yàggee ñu def lëb sëriñ ñoom ndax xam nañ ni xam-xam ak cëriñ ci xam-xam lay juddoo waaye du juddoo ci famille waaye aaday Sénégal boo ñëwee sa xam-xam da nga fi bëgg a jëlee aada ji léegi ñoom dañ lay mujj far bañ ba dootuñu jariñoo sa xam-xam critiqué gi ngay critiqué seen sëriñ te ñoom seen sëriñ soosu lañ xam seeni maamaat yépp moom lañu xam nga ñëw wañ ñu ko waat bëgg a critiqué seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañaale sa xam-xam da ngay xam sa bopp rek te nekk ci li nga war a ne lii sa wërsëg yàlla dana la ko jox waaye bul añaane sëriñ si ndax bul fàtte ni sëriñ soosee nga xam ni tey ñoo jur sëriñ si fi nekk sëriñ soosa ci xam-xam lañ doone woon ab sëriñ ci xam-xam lañ ko doone woon yaakaar naa yi firil naa leen ba tàyyi li ñu tuddee aalim muy borom xam-xam toujours yàlla day rocc fii roofee gis nga baatu li ñu tuddee raayi mooy raa ayin mag ñu baax dañ ko daan firee sàmm mooy jur borom xam-xam ab sàmm te seesal borom xam-xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xool seeni waajur borom xam-xam yi bari ci réew mi nga xool seeni waajur amuñu woon xam-xam waaye dañ ne ab sàmm mooy jur borom xam-xam mooy jur walliw mooy jur bandi nii la yàlla tëggee àddina bi

dem nga ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jurna borom xam xam ba borom xam xam ba jurna wali wa jurna bandi ba ba legge sam ba jurat borom xam xam ba jurat wali wa jurat bandi ba li la yalla tege adina bi min newa ci recc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gis reglement bo gis amna exception ni newa ci mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak new lum am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xam nako dafa new lum am da new lum am yalla xam nako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamono bok ci kumunul awliya allah bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xali beuri wut lu mi am moy njabotam gep gor ak jigen na njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ng koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih waliw yu mel non mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi baye ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci sen baxuk bay xeyna ci sen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna reglement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may fara wax ni amul ben yonent la tambale ci yonent ya la wax ba bëggay ñew ci kumulul awliya yi ba bëngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayn min istisna reglement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya wi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama ni ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom donu len nga xamne ni seen bay nekké arjulu salih non lañ nekké arjulu salih ñent yonent la ñent amutub juromel yenen yonent yi rep ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yu bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon na ko ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitami non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiani yo xamni mo donu cheikh ahmadi tidiani yenn domam domi deratu sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg tiawon gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu donu cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal tiawon legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiani mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñi seigne touba baye ku ci ni lolu xass la xuma fu mu ko faggo nak mu seigne touba mom fi muy jaar yalla naka way kat bu waxe fi muy jaar yalla ken musu fa jaar yalla fi muy jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nan nax nako naxatiko bu yalla doon kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñu ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba
mu ne kon bokk

0: ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sey yene rafet te moy ngi wuti ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene deñ ci reer waye dundal ci l'islamit nak dundal ci diine ji lotax ali sallatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara reussir mu nara taxé yalla dana ko deglo dinem yalla da koy deglo dinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay deglo sa diné man nga deg diiné te fekk bi mo ca dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xamne dafa dem deg ñu ni jigen bopam awra la ay noppam awra la batam bi moy li tambalé fi sikimam bi ba fi yari wagami loolu ñu tudde bat ci wolof bako ta kaddu awra la mu jang loolu fas ko yene pratique koku mi ngi dund diine donte demul dara ja boku deg na diine ndax mi ngi def liko diine ndax deg diine du dar lu li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam tere nga bayyi lepp li moy deg diine di faqo fi diin de nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gestu ko muy lu wer nga xass ko yene pratiquer deg nga sa diine julli ni lañ koy defé nga fass yene waxtu do raw deg nga sa diine sallallahu alaihi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam taxel adina taxel ko al-akhirah foko fek day deg dinem moy day pratiquer dinem da deg gi te pratiquer woko amul njariñ amna ko jang bané arata du ko pratiquer amul njariñ amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bi minal jinnati wa nas foko kup mu fay la foko kup mu fay la waye dajje ak bopum neen lay def de wala mu mesu mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolou mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday na legui bo jappé ni mouray aday na ra defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar seru rabal muuro ko na fa ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay mouray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nakat mouray limuy tang tang bambelo ko gëna tang de mouray limuy tang tang bambelo ko gëna tang te diñ ci jaar ding ci jaar bammel ko gëna tang te ding ci jaar kan man arada allah bi khayran yufaq fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla nam na ci yow texe euleuk yowmal khiyam lay deglu ci dine bim fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan tadilo ñu ne ko lol lan la mu ne kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsak bayi len fi al-akhirah la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana al-quran ak sama sunna al-quran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sam riw te ngoy ci al-quran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekal Australie, nekal Amerik, nekal fofi mana ne te moy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sank way yow do ci bok yow yow do ma sa sank yow lan tadilu do ma sa sank muk tax jigen ni ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen l'islam yaqati rewma dara lalu len ci tankuti rewma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci réewum réewuma xani né réewum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup dañ la manu dañ la fonk waxtu gën la gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defanté di jëflanté ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci sénégal ah xowa buñ né ci réewuma li waye fi ci sénégal mom wax deug yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli de waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu yu jot nak danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxek adina ak bu alakhirah taxek adina ak bu alakhirah deñal gi ngay deñal sa bop ci rir ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexeba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax do ni borom xam xam waye ko xam dal meuna lire legi nak mom deg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safare jep jangoro ngeen bal day safare jep jangoro ah muy lire xam nga xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak baam mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogu di nek ci tombe bobu di nek ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naw liyeku mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jaan ju ñuul day safare jep jangoro mune ah li di wax yonent bi la dal di juk rek duggu all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xama mako ray waye xam xam bu ñurut ñak xamé noko ray mom ñak xamé ko alal ñak xamé ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñi ku mujjé judd yaay yi sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjé am xam xam ñi mujjé am xam xam ñepp ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolém worom xam xam yi mujjii ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yiss nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yiss moy niwo yi niwo be mo gëna kawé bi lolu moy yiss ci wolof moy premier niveau ak deuxième niveau lolu lañ wax yiss bi ci fessu suuf lolu lañ wax yiss moy li yiss sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolu ni moy yiss generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yiss generation bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lut ni moy yes bako jitu won tax wala fi ñay ni mu jëj judd gëna bon yeen bal ma ku mu jëj judd gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajone li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batine rek ñu len lajone li tiktok xamnu li tiktok Facebook xamuñu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacci bo gisé sallallahu alayhi wasallam ni ko mujjé ñu gëna bon moy yoyu dañuy sacci sa jikko yu bax motax arab yi di wax ni attiba tasriqu tiba jikko day sacciante jikko day sacciante bo amone sa dom wala ko xalé bu ndaw bu tam jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day sacciante nit ñi ñepp TikTok sacc na suñu jikko yu bax yi ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yépp TikTok sacc na ko téméri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun té kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni téméri TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax dañu ngi juddoo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on sacc suñu jikko waye amon nañ ko TikTok ko sacc waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la dia xar su dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben jumtu kay la pour am xam ben jumtu kay la pour jariño xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasa mbolam jumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekké ni borom jariñu li ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar carotte mo taxone ñu wut paaka rendi ci gatt bi defandiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñu wut paaka legi paaka mo ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit mi yalla waxone ni bu ko kenn rendi nit mom la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect rek amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisse comme paaka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paaka ñaari bor wallahi yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fek lamine ray na len bu yag ñu suli len rek baxte mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngone moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngol moy sa liggey yow ben metti rek nga am moy plateau sito sit loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nakki mi nga xamni amul ben jam buy faatu lulu ni dañ la dikkel lulu ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nakki malaka yow poñetum adina mi ma doon wax jaral la en tant que borom xam sa xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de rus gor lima ci gëna jaaxal nak borom xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataayina sa salaire dum manam salaire am mom bum la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarr minhu mu ngob xam bu mujjé ñew borom xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len yenn len ci seen biir nday xamulen dara ma wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la'allakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamo tous da nga judd di nilar da nga judd di nilar ñu waye ma defal la ay wasa'il yo xamni fa nilar gi mën na deñ defal la ay wasa'il yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ba ci jëk moy assam nop bu mëna distingue ba ak fiin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne siin mo xamni siin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax assam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntukaay bo xamni dalay distinguel kalimat yi baat yi son yi daf la koy distinguel wal afsar ma jox la benen juntukaay bo xamni mo lay wan li da ñuul li da wex li da xonk li da son wal afsar ben wasail ngok mo lay xamal couleur yi al absar ci asam o amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol beti xol bu yalla fatte beuti bop rek daldi ubbi beuti xol bo gisee tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beuti bop yi lañuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubbi ko ñu jakkarlok lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasail wal aqida ñettelu wasail bango mom molay taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida molakoy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel molay wax haqaiqi li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel molako meuna distinguer xolal ñetti wasail yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit mëna jariñ bopam mëna jariñ ñeneen mëna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen keneen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy satch am moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam satchim xelam mbam mu satch alalam mbam mu sa waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ mandu tegu tolni kagn bokkalu xeer biñ ko lor nit dong moy bokk nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasail yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla jox na la ko ol yek nga jël jëfëndiko ko ci côté positif bi waye nga jëfëndiko ko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni asam e mom alcorane la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mba dantan ta ci len mourir fuma le mbuk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tuddé beut jumtukaay biñuy tuddé beut mom positif bi rek un côté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ko meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadra allah wala samin yalla ni man ma len genn ci sen pire nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay milar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasaayil yi moy ci eussel bi nga nekké ruuhu kessé nga xamni amo nopp ci saayir buñu xam amo beut ci saayir buñu am xamo amo xol ci saayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp wala ma adam al asma kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruuh gogou duggal ko ci sa bir yaram yaram wowo nak mu defal ko ay wasaayil yo xamni ci lay mëna distinguer li li ni la ko xamé won ni li la ko xamé won ni ni la ko xamé won e man la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy ba nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adam am kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonent waxon sallallahu alayhi wasallam ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh amta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku leen yewon ni leen sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku leen yewon tay ni leen donga daara yi am nañ audience taw daara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxan di tabax daara ji muy jange fori gi tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fu muy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko durutal ten yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko durutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa beureu bu sakka yo xam xam xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fe def lu jodi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song ba ñoo xam lu muy lijeenté lu muy dugg da na yett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difu ko donga ye bu ma ñewé dama nan yeen donga yi yeenako def yeen ñi ko sétane mu def ko yeena du mom yeena du mom donga bo xamni da waram di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara di hud lo lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy sétane ñi tal daara ji jamm jëk ci mujj ci jamm jëk ci mujj ci ji muy l'islam diiné xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diiné xam xam la du diiné lambatu du diiné portatu motax sar yum jëk jangalé mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alayhi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alayhi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi ni ko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal mako professeur bobu bimu ñewé lim jëk bind ci tableau bi moy iqra bismirabbik iqra bismirabbik loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismirabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismirabbika bokki ndax ki jang iqra bismirabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jiko fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñuko jox donga yi ñuko jox mi ngi len di former di len jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde ab serigne yamu ci de ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni wajur ma nga len di jangal ni ñi wedde seeni wajur ni ñi len di ñak respecter té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal goné wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xonk waye mer li ngay dund bi daala quoi waye mer xey tour ndox fi bi daala waye mer yow do ñoddi sa musul non mais mer la hawla wala quwwata da pour ça man nga xoo jangal jar ko ba mu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom njub gis ci mom xam xam ba nupi nak mu war leen wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew ma wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacce ne bay jang xam xam ñibé gur sax nak mi ngi féni ba légui ndayam da fé ñew andi fi bopum neen andak tek grafas bi ñewé sét domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbéd mané ko yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko señ Moustapha Mbaye Sam da koy bañ sutural ma rek man boko meunta baye nang ma sutural rek bu bu ko fi indi boy ñewati nga mur boy ñewati ci daara nday ji awa muy ag seen keur teggi na grafas bi mu teggol bam deme simbo rangoñam ni borom keuram grafas ci fini muni ko muni lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom keuram ni ko pourtant malako jikko na tere de da nga bañu muniko waye da ak lu mané xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñoom won lako kérok lu mudde te grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnale adina ak mouray mi ngi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu te pourtant li ben circonstance la bo xam hani kero kero deej ba lañ may soga net li histoire bobu nekay jaar nak fofu ak doono kon xale man nga ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko may libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañ delu wat ci ubi émission yi sinon ma degloko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekké du séné waaw ñu xamni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nekk la yalla def na tawfiq wa baana su mud légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko deglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi don tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski waaké baax na seigne mourou ma ngi lay dégg légui man nga duggal mbokam bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma don def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ño gën seeni wajur defaru wuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena seigne diou sangam mënta défar bam indi won ay ciow yu bari te fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé ya seigne diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañu bëgg nga waxtaan ci dunduk seigne diou ma waxtaané dunduk seigne diou sangam momé doomi seigne touba la ma waxtaané ak dundum ak fimu jaar fepp bi conférence bi jéxé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca parents ya néwon ca bass ba daw dogalé ma ni ma li nga xamné mom la seigne diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw mi dem woli moko mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok mané ko man day fekk ma ngi yoré mbusu tangal ak ben kilo sucre mané ko man day len dongo ma taxañu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma seigne diw ci sa bay ndax sa bay bam lay jox seigne diw da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu jima ci sama auto même gor gui moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw mo na mo sama dom ji dey santna bu baax légui dé waccé nima kër gui moy joxé dé pass li ya taxone ñu di len jox seigne diw bañ len di jox seigne diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daaré seigne diw ba nopi yow fo toll ya ngi gungéet ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak ko la mëna yor baaxa go kon xamna seigne mourou inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxe amna benn lien bo xamne bu ngeen jokk ak seigne mourou dana leen duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme au moindre tout legi ma ngi deglu ci benen telephone bi xamna bo legge ma xol ba xam may def ba am retour legi mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu deggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jotté ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismi rabbik inshallah taala bu dimanche di delusé dinañu continuer waxtan wi te moy waruk sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alayhi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko dem wuti xam xam bo dem kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñañ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam ba tay waye gis nga biñu delu ci waté xam xam bobu mom lañu tassaré wat ci réewum Sénégal ba tay ay wali jup na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
2: assalamu alaykum
1: okay amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
2: assalamu alaykum assalamu alaykum tamel deug ak Seigne Moustapha wa koy mbay mbay yara mbay
1: wa alaykum salam wa koy xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci téléphone bay diglu man nga wax rek ma ngi lay dégg
2: wa wa ñoo ngi lay ziar mbokum tal bi wax dam gay salam alaykum seigne bi mbay mana dam gay
1: seigne dam wa koy gay
2: mbay yara mbay ñoo ngi sant Serigne Touba bu baax mbay alhamdullah naka bokki Touba yi ba ñepp ngi ci jamm
1: alhamdullah
2: bokki Senegal yépp sax lañuy wax rek
1: ba jamm rek
2: alhamdullah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen siaré bu baax
1: ci nañu ko faalé ci ñu ngi lay déllo siar bi inshallah
2: alhamdullah di rafet lu baax ba waxtaan wi
1: yalla buul buul
2: aw di ñaal bu baax baax Serigne Touba Serigne Moustapha am yag fi lool te wër
1: tay ci du jëddu
2: ak Serigne Amdi Fall ni jité kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak kilifa yi diina yépp rek aw le di rafet lu baax ba waxtaan wi ci wax dëgg yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
1: tubaraka alhamdulillah
2: ay loolu nga wax non de yalla xam na ne man mi de gis na ko xam ni kima ko wax sama ra ko serigne te it ku ñak tiaxan la ki nga xamne ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel na ko mutat ndax top ko xamne waru ko top dekk bañ fa joxe won nga xamne mom jawrin la fa nekkon jaka ja fa nekkon sax moko don jidi kilbu ga ko joxon jaka ja buñ ko waxon fiñ dool ñepp xam ko ñi deglu radio bi ñepp ko xam waye soñu mako wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekilo ko ay ndombam ñu deg na ndomb yu mu takkon bam koko tekilo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joge ci nekk bobe nga xamne mo fa doon jité te ko doon jité lo doomi Serigne Touba la
1: radiyallahu ta'ala
2: wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ñam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko te man deg na ki ko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fo ci boru ko señ ñaan renen gi rañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba ndeysa wa te neena koku non ki nga xamni ni moko soppi non ba yobbu ko moko wa kërëm ak mok ay doom ak ay sonam yépp fiñ dool deg na ki ko def lo mi ngi dekk fofu ci boru ko sa ñaan
1: ndeysa
2: señ bi nga xamne lool muy mbir mu doy war dal
1: barkal wa xamnde
2: waaw waye nak man dal lima ci xam moy maam ñun ñi nga xam ni ñoy wajur gone yi wara ñu xam ni jox sonni dom waaw ndax daara yu baax bari nañ ci lool ma sha Allah
1: barkal
2: wa ñi nga xam ni ci jangalem serigne bi ak jangalem mag ñi ci lañuy xey di ci gont
1: wallahi ndeysan
2: waaw te diko def rek ngir yalla nak
1: tuwarkal ndin
2: wa bëgg ci pegu yalla rek nak muy sa class gog ak ñeneen ñu bare ñu xamnañ leen wax deug yalla
1: tuwarkal alhamdullilah ndax
2: yaa waye bar na ñu xam dal ñi ngi féréwul ñi nga xamni am ñu kilifa lool nak man limako mëna jappé moy ñak kilifa rek wa wax deug yalla man yaakaar na la ku yaro Touba wala nga jégué ko jégué kenn ko xamni xam nga ne ki ci wa kër Serigne Touba la war nga wessu ni di dox sa digënté ak jàngalem Serigne bi wala wa kër Serigne bi waaw waaw di soñ ni ngi dal ñu gëna taxawal ci gëna xamé amna ñu leen di fëkk dal amna ñu leen di fëkk de xawma dal luñu jor way amna ñu leen di fëkk mom waaw
1: barakallahu fiki
2: ñi ngi lay sante baax baax di ñaan yalla fay la yiw ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibra sa buñu ma dégg rek ñogi ci jarignu ko wax deug yalla lum tuuti wax deug yalla ñogi ci jarignu te yaa ko def rek fi sabilillah
1: barakallahu
2: taw ñogi ziaré mbokk auditeur yépp di ziaré Serigne Mamad Dand ak Baye Ibrahima Ndjay ak Magi Talbe yi déglu radio bi yépp ñi ngi leen ziaré ak Serigne Modou Baye Fall Cham on top ñukay ziaré baax di ziaré mbokk yépp rek
1: barkal
2: jerejef mbay jerejef
1: jërëjëf jissakallahu xey jissay jërëjëf sëriñ dam ngay jissakallahu xey jissay hi ay wo menen bokk rek inshallah taala nga jaar ci lien bi comme niko sun mu waxe joxe sa participation jërëjëf sëriñ dam ñu nuyu mbolé bokk yi auditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ku melni sëriñ dam bi mom yag na top jotaay bi jotaay jëk ba légui ko dañu xamna mbokk mu bëgga tabbi rek mën na wota wat inshallah taala di nuyu ce ñuy wax cheikh binan gi ñu ne ba fi ci daara ji jërëjëf isaac la waxe ji say yi sëñ mudi bey mu gi ñu ko deg ñu ko nuyu ci melni sëñ dawdi bey momit kassalika ñun ñaar ay doy bay lañ ci mudi bey lu tuddu ci dawdi bey isaac la waxe ji say ñun ñep suñu wolere la ñu di wolere daara ji kon bokk mu bëgg tabbi rek mën na jaar fofu sëñ mudi wax muy nié bi waaw nak lu bess la ci man motax waaw ba bo may nité ki bu am casque inshallah taala ñi ñi mbolam diaspora bi yépp nak gor jigen ba ndaw waaw mo danaka téléphone yi daf ni fatali ay jotaay yag mbokk yo xamni ndaysan yag participer ci jotaay bi lañ buñu masana ubi téléphone yi xam ngeen ni émission bi lek mu am ab diir inshallah yalla yalla may tawfiix yi ñu gën ko jekk rek te gën ko man na yenn kilifa gu fi ñew barki demb ni ma man day am na tuuti luma bet betel ci yow man ya ni man japp moon ni fonction yi yépp moom nga boole ñu ma boole yor daara di jàngale di def ay émission di def ay conférence mune man xam nga lu meuna japp won man dama fawone ben conférencier nga rek buy def ay conférence comme li baye sam dan def ni ko waaw mum de motaxit jot dara waaw motaxit jot dara jot dara yalla xam nga leg legi bon gi bu may jangale ma jale bu téléphone bi soné ci damay séné wo manam duma nu ngok dal mo dama toll fo xamni kay mom mugo el ab donga koy fukk rek wuyu dem taxaw fo lay wax li wax delu ci so nopi sax dama koy fatte laj ko don wat baye yep yalla ñu yalla defal tawfiix yi wiru yaram rek ak man ko taxawé mën ko taxawé ba tax na lolu ñi nga xamni ñoy bokk yeek njabot yeek par soxna yeek ñom ñep rek buñ la comprendre rek bu baax buñ la comprendre rek da naka rek dañ nan ki mom dafa baye adina ki faletul kenn rek wallahi sir sas rek la waaw dina xiy ci ba ngone wallahi alhasib mako waxe sax dañ nan dit ba fi muy waxe yi ni ab andugul sama gemign bi aw ñam donc yépp nak ni ko señ daam wax ngeen ñaanal ni yalla rek yalla ci sa tax tim andak wir gi yaram ndax ñu wax ni mom wir rek tay tax nga man ko ngay dimanche passé beulé rek am ni jamono ci bourou la doon ni yo ci bourou ba den taxaw den joxi garab ñu wal mako waye taxut man nang ko tudd sax ay tew rek dimanche bi japp na ba ñu ma def ñu so wala kuli hal ñu sakku ñaan dak ci di len ñaanal su bari xamna señ modou bu fekke ni amul ku nekk ci ligne bi bo gisee ma bayyi won telephone yi lolu mo taxone manam leg legi da ngay jël temps bu yagg te fek amna leneen lay xaar lolu mo tax fek amul ku ne ci ligne bi xamna señ mo damay taggo ba dimanche prochain legi fek defé ñu organiser ko suma waxate ay 15 minutes rek wala ay 30 minutes ñu arrêté ñu bëgg participer ndax ñom tamit da bok ci li leen di wett ni ñuy bëgg di participer ci émission yi donte nak waxtaan ni mom lu am solo la te waxtaan ñeneen dañ koy topat diko diglu wat lolu muy tax bo gisee diaspora bi toujours ma di len sante di len ñaanal di sakku ñoom ñaan moy émission bi daf leen intéressé ba nga xam na ngay gis ñu diko diglu parce que waxtaanu temps bi muy jël lay mu jël 1 heure de temps waye da ngay xam day top waxtaanu diglu ko bam jeex tak wala yalla xam nako ak ni ta ñaké dañu jamono rapidité lañ toll légui jamono rapidité bo gisee ni ma doon tudd legi ñu diko tudde TikTok xamni jamono rapidité la as ndigante ay minute ngay diglu dal rek bayiko fa jall WhatsApp ñew ni ko ay ca
3: fimne danaka lolou mo lek dundu nit ñi ba nit ñi danaka no yalla bal dundutuñ tranquille bo xol yi añanante bi man dal xamul lu xew rek man dal xamul lu xew yalla xam nako manam dugg fi barab wala ngay diglu aw nit ño xamni ay doomi nit yu yiw lañ waye dal jomb nañu genn ci seen lamiñ yi wax ju bax dimé ko ci nit dimé ko ci nit jomb nañ ko yalla xamna amel dañ ko jomb rek lu saxano rek 4h du matin nga yew diglu ay waxtaan li di wax fe la di wax fe la di wax ñepp nga noté dal dem ci benn plateau rek commencé na lay ma te tisli yalla nañ yalla dimbalel bopam yalla nañ yalla dimbalel bopam ko defé kon inshallah taala waxtan wa ngok yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu fekk wa jenen dimanche continuer mawdu bi tambalé ko ci leçon bi professeur bi jëkke bind ci tableau bi te moy iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insan min alaq inshallah taala ak la ci nekk lepp jere jef ji sak mu na waxeri ji sayhi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun mu ko xamna ba dimanche prochain inshallah ta'ala gërem na nak jespara yeb goor ak jigen mag ak ndaw bari bu ma toge fi ci plateau bi waxtan wi di jël sama ci ba pour yi bari dama koy fatte waye yalla metim xamna ni sa bu ma toge wite ak sama borom yeen ñep sama xel min ci yeen ma toll ma ngi len di ñaanal tay sakku ci yeen ñaan ngir ñu jëf jakk mu la waxe jëssay fi

0: bay jam wacce nga ni sa dom dama jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi ma am ndax andi sax tang na
1: dedet jogalal sa bop jogalal sa bop adima an nasi'a nang ko laye bir mom soxna sosu dila dis problème digum ak borom keureum laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitte nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax mu xamni dana tax xalam delu ci bu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye woko bir laye woko bir kat laye woko bir laye woko bir rawati na nday sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ñu la yaay dal man son na diw li diw la diw li diw la ñu ko a di day dof dof lu togal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngeen andi di dof sey bayam fa ak yaay liko waron du lolu bayyi liko waron du lolu xam nga li waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni de safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo mo gën safaru bax yi yow ko nga tabb ci mbir ni ba nopi xana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa kër bay do ko daj fa nga nek te nga gor gor mu ndi xam nga ni ñun rek tax nga juddoo ci sa ron tanki bay waaye su ma mënul woon do fi juddoo dal di daw ci boutique ba leb fa liberu saaku saabu fukki dërëm yi jar kaasu kafe ëmbal ko ni ko ay te dalal dem bu kenn yëg ni ñu woon ngi nag bu kenn yëg ni da ngaa mer ba ñëw fi mag ñi day non lañ daan sàkkule seeni doom barke non lañ daan def ba seeni doom am barke nga xam ne da ngay gis mag mu bi jaaw daan ni bi laay buru woon ak sama yaay kon de sëy bi duma fi bi jaawee ay buru woon ak saa baay kon de sëy bi duma fi bi jaawee waaye ndeyi léegi moom da ngay ñëw rek wax saw naqar kenn xamul sax nu mu demee balaa xam nu mu demee xam nga lu muy jëkk a waxal ah dii day dof doflu dana xam ni man joxuma ko mbaam bu ñu maa ko gën a dof ngeen ànd di dof sëy ba yam fa sëy ba yam fa addiinu an nasi'a laaye ko biir li nga dund kër baayam ba jur ko fi laaye ko biir rek li nga dund ci ay problème kër baayam ba xëy jur ko fi soo ko laaye biir dana fa toog ba jur fa lu ni même su ko defee ni xëy problème jeexe ay problème noonu lay jeexe kon laaye ko biir kon bu fekkente ni jigéen bii sëy dafa ñëw di sàkku ci yow di ñaxtu ngir di gëm ak borom këram déedéet baatu tasal bu mu fa jib waxtaanal ak moom addiinu an nasi'a addiinu an nasi'a waaye am na ci gora yi ñoo xam ni billahi boo sañoon da nga naan ay walliw lañ am na ci gora yi gora yoo xam ni ay walliw lañ walliw gora yi jigéen yi laa wax de am na gora yi jigéen yoo xam ni mën nga wax ni daanaka ay walliw lañ wallahi fu seen doom toog seenu njàmbaar moo ko fa dig xam naa ay jigéen yoo xam ni seeni doom dañ leen di takk taxawal ci kaay ñaanaale ma baat mu ni dee duma ko mas a def ci addina dee man mii sa nday mosuma caa jaar walaf njaay nee na di ngay fay di mujj sa kër baay bu fekkee kilo nga buñ la fayyarcee ba nga dellu si gen waa liibar ngay doon boo meree ba fay dem sa kër baay bu dee kilo nga buñ la fayyarcee ba dellu si la gen waa liibar ngay doon kon toogal ñu waxtaane ko rek addiinu an nasi'a addiinu an nasi'a gor git non la gor git non la ki nga mera naan ko buru woon ak man buru woon ak man balay jëlé sa kër bay bantu balay la ëpp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balay tek bo joxone milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxewon duñ la ko jox kon amna lutax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ni ko man de sama ñaari soxna yep dañu fay dem seen kër bay ma bëggoon bu fekkenteni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen Señ Touba ni ko ndax ba nga fa démé a Señ Touba dañ ko bu fekké ni day bañu démé top nga ci waye nang wuñu ñew sikki fa ca ñom la nek bañ démé jëli nga leen waye nang wuñu ñew mëna mu ni sikki fa ca ñom la né waye bu fekké ni bañ démé jëli wo leen sikki fa ci yow la né sikki ci ci yow mi la né degina ci ay netti neena masna wo nen mbolo mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen mi nagn ko fete chamoñ mbolo mu goor mi fete ko nday jor ñu wa yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla tere ñakay ken mu leena muñ ken mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen mi ndax man ngeena mu mbolo mu goor me ñu yalla tere ñe ken da leena meul muñ ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla fa muñalante len nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante len da koy muñal ngir yalla wa nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante len muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ni kon sa bo xamé nit ñëna ci yow da bok ci ay xam bu ñëwé ci yow di sakku nga laye ko biir nang ko laye biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wani sa'ata sa fa amidala fa sanitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bimu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdullilah neena ndokel ko ne ko yarhamukallah wala nga ne ko yaghfirullah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم يعني لولو اقم لا دي اقم لا دي لاي لاي دا ngay toga ko julit tesli ni alhamdulillah jangul sunna laye ko bir da jangul sunna rek laye ko bir amna fessa bu ñu netti ñu ne ñu Seigne Touba la ñu ne ñu Cheikh Mahmoud Al Basir la ñu netti ni Seigne Touba la dañ ni Seigne Touba dafa ma sa tolak lenn ci talibi yi dal di tisli ni alhamdulillah talibi yi ni tel rus ko wax ya xamukala mu delu tisli wat ni alhamdulillah talibi yi ni tel rus ko wax mu ni talibi bi mu togal te mu rus ko wax yow tan moy sa serigne ci cheikh si mu na xana serigne diou sangam mu ko xatal wala men nga xat ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal ci benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisle ni alhamdullilah di nga ni ma yarhamukallah bu nepp ni ni cheikh mahmoud basir la dañ ni cheikh mahmoud basir dafa togal mbolo ci len ci tole bi tisli ni alhamdullilah ñepp ni ciel mu tisli wat ni alhamdullilah ñepp ni ciel ni beurek ni bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu suba yeen ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum julit dang ko amel haqq bu tisle ni alhamdullilah nga ni ko yarhamukallah bu tisle ñet yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukallah xamal ni da soj ne ko samaay dima wuti am rat ndam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yoon dagal ni yarhamukallah ni ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah mu tisli wat ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah bu ñette ne ko demal faju yi da nga soj jëru nga nan ko yarhamukallah da dem faju yi da soj wa yasa'atasa fa amidallah fasamitu wa isa marida fa'udhu neena bu fekke ni bokk na ci haqi nga amel sa mbokum julit moy bu febare nang ko seti bo yegge ni tawatna solal saw dal dem seti ko niko massa niko massa wa isa mata fatabihu bo degge ni fatuna solal saw dal and ca jagga gunde ko bañu denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu shari'a nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowul xiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layent bi da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay laye bir moy nang ko wax deug ngir yalla wax xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko ko tabarak wa taala ñu bari légui nangoo tuñ ku leen laye bir ndax ñom seenu laye bir dañuy bëgg ta mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñom la leen neex nit ñi bari légui loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di layanti bir la ngeen layanti bir ci dëgg wala asri innal insana lafi khusri illa allatheena aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax layanti leen bir te tek ko ci dëgg wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr waye digeen ñu ñu dina kalaam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex doŋ ko yow kay so borom kërëm mom dafa doy waar mom da soxor mom da amel ni mom kay man yow kay bu mo doon yow kay jambar la fa baye batay waye bu doon keneen ay bu doon diiw kon batay tass na bu yag dedet lol du lay bir lol kay yok ci xarmé karaw la comme niko gaay wax waye lay wo bir da nga yok ci xarmé karaw da yok ci xarmé karaw waaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen bay taggo nañu ñett ñu seen ndey ak seen bay taggo nañu taw taggo de muñta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar leg jigen ni lay doon ndax jigen ji mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tie la waye goor nak warna rusa tok ak nu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la baat lol dal goor warna ko rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def ci ñaanu lako waro ko ko may lum mala mel rek bolé ko ak lola te muñ rek bis do ni ñew yalla ñew ngiram motax yenen sallallahu alaihi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye akako bañ dina mëna xey rek ni jigen fasena la ni ndaw li yalla bañ fekk jigen di demandé wul jigen ni demandé wul fekk jigen di demandé nak goor gi mom amatul taxé motax sallallahu alaihi wasallam ni ñen jigen ni nang leen di laye bir kep ko xey ni borom keureum may ma baat neena ñu xol li tax nga ñaan baat dara yi sare a nekuté dara neena yow mun xiyam katub aljana doko mus xet ga dama waxuma aljana ci bombay xet ga te xetub aljana bo doxum juroomi téméri at xetub aljana di la xéñ doxum juroomi téméri at la bo fa tolo katub aljana tambi la xéñ ñu yow jigeen di xey demandé baat te tudo ko ci fenn amna ko xamni fir dong fir rek fir kep du leneen ci fer fi dong waye reflewul fi fud marut amna ko xamni bari titer rek waye reflewo fi fo maro bari titer rek amna ko xamni ndey ja ndey di beug nga yor domam yorale ko sa loxo jotul fa gannaaw dal li tassay kon nak laye ko bir ne ko li mbott doon dinde ba xey doonum kuy ba ca jappe meuna dem dama dan bindé yow yaay bama amugul borom kër ba xey am borom kër yaay bo ci jappé mëna dem da ngay gis jigen jo xamni day wax borom kërëm ñey ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu la nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa baay say tammi ah man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey bokko ku amul bokko waxuma lolou man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a ñu ko faato war nga ko topi al-quran daf ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum yeen julit ni ay frère ngeen layanti len bir sen digeent yeen julit ni ay frère ngeen dañu layanti bir sen digeenté layanti len bir moy dimbalante len mbok na ak di ko amel muy juroom bennel bi moy bu faato nga man ta dem nga sal saw dal dem topi jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dig ba dem te denc ba mo gëna farataw dem ci dig ba boko mané so mën ta dem te denc ba nga soowé dem ci dig ba waye nit ñi sax nak dig lu gëna farataal denc ba di gis mu ko ci sa dig baay wala di gis mu ko ci sa dig yaay waye sa denc baay ba sa denc baay mom du robbu dig ba rek lay lijeenti xam nga dig bu lu sax mu di ko lijeenti moy xeyna ko par dañ ci bayiko waye denc ba nak mom ay ñaana fay bayiko ay suratul ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal new bi pour yalla djegal new bi bobu nak interesse wul danaka ñi fi new bi bayyi ñi fi new bi bayyi mom danaka dig ba len interesse rek waaw ndax jahal yi dun yi nga xamni señ mu du mbay cham dana ko jahale bu ko defé mu ni ah mo man ñu ñu sa dig bayyi ba de ay ñu sa denc bayyi bu fekk denc ba nga wara na xaru sax ñu wujje te denc ba ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a ndam ko nak ay frère ngeen layanti len bir sen digeenté innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum leg leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam nenaay day lay bir nit ñi rek musiba doom mu leen di waxal musiba dana ko wax ci kanam lay bi dafa amu yoon ko jang l'islam moko man maka yanantu sallallahu alaihi wasallam kera bu waxe addisam bo bi ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dagn ko ni khulna ya rasulullah liman waaw yow dag ñu digal ni diina lay bi wa legi bu ñi lay bi nit ki fu ñu sukkandiko ci lan lu ñu sukkandiko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم ينت صلى الله عليه وسلم نينا يوم ميغا خامي نيت دا فا نيو دي ساكو تي ياو nga layo ko bir neena lim koy laye bir na muni tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sing koy jox mu nan kopus la bir bing ko nara jox mu nan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum la bir bi nga na la jox waji ndax boko joxut kopum la bir bo tang ci alquran bo mu ci mu daw biram yalla nang wok dina nang ngokol maglum nang ko tek ko dagan nak waw yang koy jox kopum la bir bo xene da na ra daw biram ndax buy dem di fajj ñar dedet neena kopum la bir bi ngi koy jox tang ko ci alquran muniko buñu demé ci alquran kër ku nugo fa na mun wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon do li ngeen pop laye bir bi nga nara laye bir sun mudu mbay tiam mu ne delul ci wax rasulullah nga tang ko ca wali rasul bu wa leg kuma deme ca khawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te man laye bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ma ko noy defa nam ni ko delu ci gulit ni nga xamni moy kilifa yi diine yi kilifa yi diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmat al muslimin delu ci wax ci gulit ni kilifa yi gulit ni lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci koku lay bir jox ko mu nan waye nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji ling ko nara laye bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bu par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko ko waye len ci asatif yi dañ nan waji bax neena ñu seigne touba wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti buñ ñu ñu ngox mukk ni seigne touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya inni ñal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena lu lay wañi lu lay wañi ñal seyd alhaji malik neena lu lay wañi wali ahimati muslimin kilifay diine nga dem ca yent neena la bir bu am njariñ fi do nga la meuna bayiko ci ñet yi alquran wala waxi yenen wala waxi borom xam xam yi ñetti ko ak yoyu ci ñetti wasla ak ci ñetti wasla ñetti ko ak yoyu rek am na ñu xam nak buñ lay laye bir buñ tanka ci alquran buñ tank ci soom rasulullah buñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko iblis la ñi tank jox la waaw iblis yalla binde adama alayhi salam ak soxnaam sa Hawa dal leen di defal benn procès boo xam ne mën nañ caa dund ba koy faatu dundu coona duñ am naqara coona duñ am naqar iblis fekk leen fa ni leen dama leen di laaye biir dama leen di laaye biir ni ngeen di kër ak jabar yéen ngi ni am benn procès boo xam ni benn procès foyer la da ngeen a bëgg produire ay waliw produire ay doomi l'islam moom ngeen bëgg a produire waaw ni ma xam ngeen ni espace bii leen yàlla indi espace bii leen yàlla indi amna genn garab bu fi ne goo xam ne nee na leen bu ko seen loxo laal añaana tax mu wax leen ko yàlla da leen a añaane ndax loolu dong mooy mën a tax seen projet bi réussir laal garab gi rek mooy tax seen projet bi réussir léegi nag bañ ngeen réussir moo tax mu laaye naan da leen di laaye biir ñu bu leen laal garab gi waaye man maa leen di laaye biir seen njariñ mu ngi ci laal garab gi Quran misaal na ko waswasa lahuma shaytan qasamahuma inni lakuma laminan nasihin rasul araf inni lakuma laminan nasihin neena seytane dafa ñew ni dalen di laye bir ba indi len sik indi len duté ñuy duté ni len yalla wax ni len procès bi espace bi environnement bi man ngeen fi bindu ba xey de bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna ben toke bu fi ne bu len ko laal toke jaangi ni ñena seitan ñew ni len man dama len di laay biir waye gis na seitan xam nga num defa di ta bole wat wat fa gëna ay ci maggu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat day xalangu wat ba supp jale ni len di laay biir fekk lu wax lepp musiba rek la musiba musiba ak bala ñena da lay laay biir waaw ku lay laay biir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañu tudd muy dox dañu tok muy dox kon bu deglu sa ndigalal kilifa neena da lay laay biir neena waxal sa kilifa niko man bama lay bamay djeblu ci yow adina taxut sama adina bayima ma reglel ko sa bop alakhirah tax ci alakhirah bo demé sa serign bo sa munu fa tous ak serign bang koy nit adina si lay tambalé adina si ñu ko la wax ni dalay laye bi ban la bul deggal serign bi gis bo ko la upp doole doxé gannaaw xet la té né nga yow soxla wo serign bi ci sa mbirum adina ha alakhirah tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka motax nga def ak mom mu baye waaye gis nga bu la ko la upp doole doxé gannaaw ban la awqatir bo yu xoo ko lay wal serign bi ah té yow né nga soxla wo ko ci sa mbirum adina té bu la wal wul ay di buri sara waaye mo lay wal ci dé mo lay wal ci dé waaw waaw ndarim seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ben talib bo xamni la am ngenté ñi liggéey di jox serignam de ak serignam lay liggéey diko jox su ba ngon di dig ay digalam di bayyi telem mu am ngenté dem ci serign beniko man day dama amun tuddu bi sangam serign beniko fa a yow di yow ma ngay jaayante ak man adina taxul bo bëggé lo ngënté dama wuti ko alakhirah tax alakhirah jëta gut waye lu yalla nara leral dana dal sahaba yi waja dal di dem ci jakk ji seigne touba di jullé taxaw ci buntu jakk ji di xaar seigne touba seigne touba julli fajar ben teul waja dogalé ko lakké dama am tuddu seigne touba ni xinnet niko wonon sa kilifa ci xéré yi ni di sangam ni demal wax ko ko mu da dem top ndigal seigne touba dama te bi momé niko man day dama am tuddu bi sangam niko yow di luma la waxon neena la man sekuma yow am tuddu alakhirah kon la ci alakhirah jottugul waaje fa de wat di lisi buntu jakka ja di xaar seigne touba seigne touba di genn waaje ni man ni seigne touba dama am tuddu niko ko wax luma la waxon muna waxna ko de muniko luma la wax muni neena ba koy jox sa bop de alakhirah taxon ci alakhirah jottugul nawuti tuddu seigne touba ni ko demal wol mako waaje nit ki dem wo kilifa goga ñu and ci seigne touba ñe seigne touba ni ko dir ñu mbacke ni ko tayde bi yi ñu leen di boole ñeen adina ni dong nga taxon ndax alakhirah jeñ jum ëlëk ku dul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous kon nek ci laye biir ñu tayle bi anam tuddu te wax la ko nga man ca dem ca nga man ko taxaw ko naka nonu sun mbiri adina yi mbiri adina yi ku ci jotté ku lepp doole sa serigne ñu taxaw mo ñu taxaw kon nak serigne bobu ni ko wara diglo ci sa mbiri alakhirah non mu ko wara diglo ci sa mbiri adina kon ki lay laye biir nan la dama lay laye biir serigne ji seen bop lañ fi nekkal bu ñu leen leen deglu door na la ci musiba nga yend jant bo xani mom mom la do wax doole boko gis do gis serigne ba لان من اديما شيخا مرشدا فشيخه شيطان اي شخص قصد على شيخ عبد القديم واخ رضي الله تعالى عنه شيخ محمد بامبا نين كو امول كليفه في تي ادينا غولاي سايتو منا موني داغا يوغول امغا كليفه صاح واي امغا كو مني كو غالا مني شيطان ووت كليفه بوغا شيطان تاخو تاخواي سيرين بوبا يوني امول كليفه غولاي ديغل غاي ديخ مودي لا تير غاي با في ادينا منا موني داغ كو يوغول ريك واي امغا كو شيطان لا شيطان رامبلاسي كو ndax wudd mom amul al farah li arab bi tuddi al farah amul wudd dedet bu fi li joge rek lañu remplacer mbay ni nak xamni lolu ñu xamni lolu ñu gëm rek ben way bo xamni lan ñu wa ñawna man na wax li philosophe lu la indi
0: ay détail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamé ni cheikh muntaha amna même rew mu am problème ni jël alalam laye len ci bir ngir diplomatie yone len te am ñu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ñu ñu len don laye bir ngi ni bu fekkon tane cheikh muntaha yeug na ndaw ñi kon alal doju ndaw ñi la koy jox ñu liggéey jiko waye duko dimbalé ci rew yo xamni rewuma nangam nangam patriote par ci par là ndaw ñi gëm ko ma dégg ñu koy jambat ben conférence mo doon def fi ci jannatul mahwa may ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mu ngi di critiquer té pourtant yeen ñi yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen biir kër yi té critiquer ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngoy defé seen kër yi mané bis bu ne sa soxna tangal la café gu neex gu for nga dem bakay waja naan gan ni assalamu alaykum da xelal ko gan ñu bayyi sa wa kër da tekki ni nga bañ sa wa kër diplomatie motax bu ne sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot ngay waja reer gan ni assalamu alaykum ngeen jox ko gar gato ni wa kër gi ndax lol day tekki nga bañ wa kër gi diplomatie la ba ko conférence ba jexé ma jog jeun sama auto ndaw ni wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téyalo ni gis ñun duñu révélté mukk buñ la téyalo ni gis duñu ma sa révélté tek bobu dafa am ku len laye bir te fekk duñ len laye bir tank ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tank won ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du len wax lolé du len wax lolou kon dou len wax lolou mukk dox yonent ni laye bir bokay def ci nit ki tank ko ci alcorane bu niul ci alcorane demal ci sunna bu niul ci sunna demal ci worom xam xam yi alcorane wa tahawanu ala albirri wa taqwa layanti len bir ci ragal yalla layanti len bir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustaz bu jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gëj bi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit ba jël sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek buñ do convaincre ken waxal ngir yalla kula gëm baxna kula wéddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay nit du fay yaron tipe ali mo salam li taxone yalla yëni leen moy laye bir seenu xet laye bir seenu xet yaron tipe nak ma dox yenen tou sallallahu alayhi wasallam li wax ni ad dinu an-nasiya yenen tey yep ay diine lañ andi won waye seen diine ja ben ko ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yoni du dara non pour ma lay len bir rek ngeen bax ñu tambale fi yenen yalla no xani moy duway yenen tey alayhi wasallam duway yenen tey alayhi wasallam yenen yalla no alayhi salatu wasalam da wax aw xetam ni len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allah ma la ta'lamun mo sourate araf muni mom sayidina nuh alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotali mission sama borom ma ngi len di jotali sama mission wu borom waw muni way andak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de waw lutax nga ñi laye bir muni ma len gëna xam malen bi na xam wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu leen deyut yalla dey neema lu ñu leen deyut motax ma di leen laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way way laye ko bir ngir yalla fa nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun ma la ta'lamun wala no waxon aw gaay alayhi salatu wassalam ni demat ci benen yonent bu ñu wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw xetam uballighukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasiul amin muni mom sayidina hud ma ngi leen di jotali sama mission borom ma ngi leen di jotali mission bi ma yalla wax ni na leen ko jox mu waye and ak lolu nak jotli gima len ko jotli day andak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal ma yalla da am ci man confiance
1: kon bu nit amé ci yow confiance ba ñew di sax ci yow nga laye ko biir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax ay bo ci sété sa intérêt rek laye biir ga yak bu bo ci sété intérêt mom ci bopam laye biir ga yak bo ci sété intérêt kam jotel laye biir ga yak set ci intérêt yalla ko yonentam rek ali salatu wassalam set ko ci rek yep ko ci rek shaytan nak mom intérêt la ci doon set motax laye biir gi yakku intérêt moy lan moy da bëkk ko yettili sawara sawara da fay wet ëlëk mu bëkk ko yettili donc kon intérêt la ci set mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom ci mu lak bop li bëgg borom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nañ leen dal moy picci mu lak bop li bëgg morom picci mu lak bop li bëgg morom waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikkel ko ay di wiyaso ni ci sa kër gi era sa borom kër bi mbam la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar diix ni ko nak man dama lay laye dir dom ñoom nan nga ko faj bo demon seen kër le mu faju ah daw sa di am jor be nday am xel ba de ci bagasam waaj ni kon no ni mu tago ji ni tago ji lay tagu ci ko don laye bir ci ko don laye bir jeb be nday dal mom la am aminta nday ñew sokk ko gën mi ni ko yi dekk lu dalay fonto ah mu takki bagasam ni kon momi day fay way bala dem na tago ji bu ñu ñe di tago fekk ci ko don wax lolu jëkërëm door ko ba yew ko ci tanku la bi mu ni ko ah aminta man yeggaguma fi di ah kon xaarama delu sa kër dal di tekki ëndum tok ndang ah tekki ëndum tok ndang lutax laye bir gi ko don laye laye bir watawaso bil haqq amu ca watawaso bi sabri amu ca watawaso bil haqq amu ca watawaso bi sabri amu ca lu ci am watawa bi intérêt rek ci ne motax no ali salam ni man indil na len lettre sama borom indil na len waxi sama borom waye andak nak ma di len ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk duma ko trahir mukk lola tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam lim ni digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam lim ni digal ndeke mo ci jitu seigne touba ni ko netti dama xamatu mu layin wala mu nawir ci lako seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi انتفاعه مع ما قصد انتفاع خيره نسيئه منه وتوجعت لمن بربه امن في كل زمان بنيكو تي ملاين رك ياكرنا مين تي منوير سيغ توبا داني بوكو نا تي نارين لي يوننتي بي ام نارينال يوننتي بي داسي بوكو مانا لاي بير ا بوكو تي نارينال يوننتي بي دافا مانا لاي بير مانا لاي بير mu mom ci bopam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu fi yalla ba fess del jariñam lolu mu wagnou ko wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir mu waye nak laye bir yaronte sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ ñu ne mu ne amana fi kulli sam tepp ku gem yalla bis pinch la tambale ci rok ñinal awul ba ila al akhir laye bir iri yonent sallallahu alaihi wasallam dalay jeri motax buñ ci ñu xet bi dara dara dara wax na leen ba wax leen ni ñu duggé ci wanak sax mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam laye ni bir xet bi ba laye leen bir boy dem ci wanak sax no fay démé sallallahu alaihi wasallam ci mo bax ci mo bax wallahi laye ni bir ba laye ni bir bu ñu dem wanak sax ñu fay démé laye ni bir ba laye bir suñu soxna yi sax bu ñu togg ak ñu koy toggé laye nañu bir ba laye bir fimu soxna sax buñuy tajal ñam ñu koy tajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'ir rasulillahi intifa'uhu ma qasd intifa'i khayrihi moy nasi'atun minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana fi kulli saman nak fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman da jariñ ci yalla jariñ ci yalla bu fess del wagn ko nak jariñam lolu mu wundi ñuko jariñ ngir lan ngir laye du bir rek ngir laye du bir wax señ tuba neena ci ma jox khadail aaj waxtu wo gisee ndaw lu bëgg yalla bu ko dencati dara ci lu bax lo xam lo xamati ci lu bax rek wax ko lo xamati ci lu bax wax ko ndaw li gaaw ko la señ tuba ci na
2: rabbi allah ta'ala
1: ndaw lu tege ci mbib señ tuba neena bu ci sa bëd dalé bu ko dencé la ci lu bax lo xamati ci lu bax nang ko ko wax waye legui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu guy gu yaatu ndaw ñi dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di falsifiyel ay yi ndaw ñi xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nekk benn comédie bo xamni di leen di yobbu ci lu leen neex rek bu fekke ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga li ñu wax way ki dafa tang bop ki way ki mom da melni mom sawara quoi way ki mom da melni melni mom la yalla yoni ci nit ni way yow xana xamoni yent yalla Musa la gën fop tete man fi awna mu yiss te gis nga la yalla waxon fi awna subhanallah dagal lay wacc dagal lay wacc yow ab bulit nga te fer awna du wonu bulit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce que wax ji yalla ko wax est ce que yonent bi ko wax est ce que seigne touba ko wax est ce que alhaji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara topa samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra bu waxe bu melni keen tammi waxe yalla ko yonent mak seigne touba wala alhaji malik ñom mu ni topal walaw kana murra waye bo do nek comédien mom ak ngay bari gaay bo do nek yi soura li ci posi gaay ak ngay bari gaay waye bo waxta yalla tax ñu ñew ngay gis ana nak yalla ko dindi adina motax ma waxal ni yalla mom toujours minorité lay waxal minorité fo gis muni suq rek teyel gaaw teyel bu baax suq foko gis rek teyel dina nangul suq de dina nangul suq fo gis muni suq rek teyel teyel xamal ni ñu bari demal ci keur serigne ci nga xamni diglo wuñ téré wuñ nu way mel baaxna en téré day fex del dal la ngi gëna bari serigne ci ragal wiitange ñom lay dal serigne ci ragal wiitange ragal nañ wiitange ci buñu wosé seeni tool buñu gis kenn ragal nañ wiitange ci buñu gënë ligélo buñu gis kenn ba taxna deggu yalla gi daanaka ñi ñu gox nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal madda rek ngeen bal ma lu ngeen neex def taw da leen di bayyi seen balaxal madda lu leen neex def lo ci gis bëkk neeg bu kenn yërul bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa bëgg bi suufa gi ni muy kafeek jabari bopp moom lay kafeek jabari sëriñ bi ni muy kafeek xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafeek jabari sëriñ bi loo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër sëriñ bi bu subaa ñu jox ko état xam ne ba xam sëriñ bi ban kaas lay ndékkee ku ko ko wax sa bëkk neeg bi ku ko wax sa mbolo mi nga xamni dañu nek seen balaxal madda serigne ci benn secret na bootu fa legi secret nga hepp dañu xey fanani palais ak gannaaw palais fa europe secret yeb wa lu ko fa yobbu xam na señ bi netti wu ko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi neeku fa xam ngeen ko la ci joxale journaliste bi te journaliste ba nga Dakaro dem boite nuy fecc ba fajar and ak torogu ci ko liwul amana sax fecc ba fajar kay bind ci journalam suñ mor ko denangam ko ko wax sa approche bi moko wax dana tan xeyni mos mu nan diwlin ci bir keur gi melni du mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam jara biko yonent ki sayyidina abubakar sadiq jara biko yonent sallallahu alaihi wasallam dinke ben secret de rek duko wax mu ina bakari sadiq moy premier bu tigni bu yonent sallallahu alaihi wasallam dim ko fek rek xam nga soxna suñu wax hafsa ni wa xamna ko doñu sayyidina umar ni waw day tinji way bu simé dana ko denci soxna abubakar tiye lolou bayu hafsa yow kërëm fajar ni xey ci abubakar ni ko man dal dama yor sama dom ni wax hafsa ma nga te kër ga te ngina ba simmi da fay wutal borom kër te yama ci doy omar neena buma abubakar tontor ak yama tont da abubakar bëgg ci wax lu amu te wax du fasul yene net li yonent bi bëgg te ginaaw yonent waxu ko neena sayyidina abubakar sadiq neena ok sayyidina omar neena abubakar may ma pat bi neena tontu wax defumuk ne ma ngi mer bay tej lutax may wax Abubakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abubakar ni sama rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina bu ko sa xel xalat su mor ko ben neena mom la bëgg denc nga nan lan lol la koy wax bu don ba ci neegi legi lol la wax de bu ko sa xel la ila dem ci keur tok man ma degg sa no bi su mor ko je neena di suñu mu koy deñ Sayyidatuna Fatima bayam du ko ma sa denk secret da ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam woko deeku mu ci joy deret bayam wawat ko deeku mu ci giré bajjan ben niko so Fatima kay na bajjan du tuddi bajjan ben dal nako yalla doli yermane ak ngeegal yomi sey Ibrahima Mbay la motax ma woy sayyidatuna Aisha bajjan ben xam ngeen ni Aisha tu moy ben Aisha soxna su yonante bi sallallahu alaihi wasallam mom moone bi Fatima diglo bayam sigi joy sigi sigire aha arsa mom comme Aisha tu comme beugul dara raw ko ci yonante bi rawati nak bi yonante bi febare nga xamni mo toll ci ay darñel suram beugul dara raw ko muni nak Fatima dig mo wax li la sa bay wax Fatima ni ko de sa secret bay duma ko wer mu de Fatima dima man may sa tante muni yalla tere lima bay wax duma la ko wax ay way Fatima tek ma muni yalla tere waji bay tante duma la ko wax dal di nit tantam batay gemut lim ko wax mu solo dalam fek ko keureum ay way Fatima tek min sa tante la tek ma dimbele wax ma leela sa bay wax muni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax ci sax mu dey moko man na wax te kaw ni ñepp ñu dekk ko waye daf mako dey lu tax ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidatuna Aisha dañ ko po duggalu ko ci won ci lolu manam comme mom xamna ni da wara jotale njangam yaron nabi sallallahu alaihi wasallam lolu tax mu son ci pour xam lu ko bayam wax da xamna ni bayam du wax lu amul njariñ di bayam faato sayyidatuna Aisha ki Aisha muy bajjan ben dal di salatu dalam delu keur Fatima niko Fatima tek ma dimbali nak wax ma la sa bay waxon Fatima dal di muñ ni ba legui di man na la ko wax gennaw genn adina mom man na la ko wax du baram rek di ma woyé bu ñëk daf ni ma sama borom de yoni na Jibril
0: mu tanaloma ma dekk ak mom wala ma tok tanana dem neena lol dal momatis ma dal di joy ñu ñaarel yoon wi daf ma waan ma ñew mu ni ma nak ya may jikko fekk aljana mu ni ma begg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay lay bir sétal borom xam xam bu ragal yalla dañ cey tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dañ cey tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën da la koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ ci wara genn te du jaar ci digg ba du ko xapati bokk na ci lay bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xam ni yow soxna si ni bëgg denc xam nga ko bu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga yéde bu boba laye di ko bir de laye woko bir légui masla ngay def masla bëgg lu rafet bu mu té nit ku nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj ñu wara nek cede ta alquran neena wama sahina ila bi muallimna bu ñeen di cede cede leen ñeen xam su ñuur mbay tam dafa ñu bëgg nga denc soxna si ñu la mënd soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay legi ñu laaj ñun ci nit dara ñu wax fa te xamuñu ci tous ndax ko xamni dëkk ak mom dafa so ak mom degg na dong yow mu to cede degg na ni dum bay tam da bëgg denc soxna si nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko nakar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw fi di tok yow dégg na yow do ko ci gëmmi ñal xamuti mom dara ñu laaji keneen yow xamalu mako dara modi mandu ñu laaji keneen bari na ñu wax dara amu ci ndax dégg na fokk na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëggoon nako denc soxna mandu té mo jox mu dara ñal xawmu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñal ah di de ko ko denc ci yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasi'a ah di de ko ko am kom borom keur ndox deug yalla xamu ci mom lu ragal yalla xamu ci mom lu mbax xamu ci mom lu din waaw kay waye ah ñu day baye bo tay ci mom de man di deg na ya ragal bi yalla deg na day sédé alcorane waxu la deg na samihna la wax ma sayyidna la wax ila bi muallimna allimna alcorane wax li nga xam nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengal nak ñi nga xamni ni ay andando lañ te am luñu bëgg ci yow duñ la ñëmé lay biir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk na tax señ tuba téré won la and ak ko xamni ni dafa déssé mbaamu bari ay bëgg bëgg mbaamu añaala te do yegg ni añaane la la alatu sa'id in aratta suhba sa safa'i aw asadin aw saraqba ñu ba neena bul and ak waajo xamni bul wutub xarit bi wut ko xamni sa safa da am ndesum xel xel mu dese moy yaakar nga ni waaji boko waxe deug lim la daan jariñ dootu la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko deug te yalla ka nok di dana ko dimbali way legi mom dootu moko dimbali ndax daf may jaay ci de nga may wax moy wax nangam ndokku ndok wax na la deug te yalla tax aisha sa safay ko xam dafa dessé nak mom day japp ni ya yor dundub kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla sa safay may ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añaane la te do yoni añaale na ndax da koy neub aw saraqaba wala ko xamni ni adina dong la xemem adina rek la gem business rek ñi ñep señ tibaale ne bo wutum xarit teggi len fa ñet ñi boy wutu xarit bayi leen fa boko xamé ku déssé déssé moy kan moy ko xamni jëfëndiko xalam lé ci ulama wa tasawuf amna neneen buñu tuddé ko déssé lool taxuma jog waye ci sharia ku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam fanansi wut ay matam fanansi wut waka bu ko laaj dara ci seug laye bi ansa asad añan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba and sama demi sire

0: sallallahu alayhi wasallam neena xexé leena mucc ci safara donte da ngeen di sarxé wenn xaritu tandarma xaritu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banki chef di sarxé xaritu tandarma yalla dula gessu sax yalla xamna ko ki nga xani amul lulul xaritu tandarma mu joxé ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël joxe ko ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo len ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teuree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mun la yi ay sey bi yow ngay ko li pexé mun la sal xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci daara yi bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa koy ciep tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fam xey delu watal ci mbay ndjay sama doomi badje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndol rek mom ñu gisee rek mom ñaari ki ñaari sondel ñaar loolu la fi ci Senegal tudde sarax ñom loolu lañ tudde sarax loolu lañ tudde sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji galas donji fukki dëreem li nga dem fekk kër gu amul rebi nga xëccal ko rebi na def ko sadaxa nga juróom ñaari doomi galas xam ni boobu sarax mën ta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Serigne Touba naan juróom ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fank sadaxatun waahida xatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci benn seew ndox ba xam dana fayam di kon bu Serigne Touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara sa pour pompe bi bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi legi tay safara wi fay mune sarax bobu la wax man Serigne Touba sarax bobu moy fay merum yalla sapeur pompier bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fepp lu rak ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko
0: amna mel na mbokum geewal mo nekkon Louga te sant sambu xamna turam may baña mo massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni baye jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu

lu dimbele bañu tax maliko wax jot modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakute ci ñaka xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci moy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon moy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbele ma bam jot ca mustafa ali salatu wassalam mu yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi daan atté mo nekkon juge bi daan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu mustafa ali salam ñu ñëw taxaw mu ñëw juge bi yeen atté kat yi deglu leen yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu leen li yonent bi atté kéro yi nga xamanteni waji ni leen muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal waxo lu misal dama nan ñoo bokk société bi muniko waaw muniko way dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lool motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadith sahih yalla tin ko ha muniko waaw sallallahu alaihi wasallam niko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dañ ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bëpp juge bo xamni andi nañ la doom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yaak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yaronte sallallahu alaihi wasallam bi ñu porter bi ben way porter plante ay way giirum ci kanamu yaronte li ñu ko tontu kérok waaw dama lu ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko degg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotenaak ay wajurum mu diko yobbu ci kanamu yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak tan yonent bi yonne len ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamne ko ñu wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu waar di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujj ñun ñepp ñu andando so ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp rir neena mu am te ñu dem ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagu to xana da nga na dem bar saxul muhammadiyya ak kon teewé no denk bok te dernier discours denk nu ko ne ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal niko usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wa sam'a wa ta'a xol yaronte bi dina war ba seen xol toy de ñu dug niko denku nu yaronte ma ngi leen di denk ma ngi leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko waw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa la muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baata ñak baat ñew baata ñew ba melni jam donte sa kilifa
dañ ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gertek bako yam kenn mënu ci dara yoonu tu loolu lim wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen leen te top leen muna mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amuñu baat waye donte lim ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam awataa sam'a wa ta'a ngeen bang pour sa lolu alquran wax momit de yaronte sallallahu alaihi wasallam momit do may tukhana amil hawa way tukhana hawa do xay bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyuhallazina amanu atti'u allaha wa atti'ur rasula wa ulul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yaronte li haqqan ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top sen ndigal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum kon taw lo nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ni nita yalla na dimbele ñom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spirituel ndax temporal fi la yam spirituel nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waaw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jinde leaderu spirituel leaderu temporal kenn duko jinde wayjuru spirituel rawatal na wayjuru xali moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporal al jismu wa ruh wa koku des na ko jinde ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh nga xamni mo la tax di fonctionner tay bu won mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hal wala khout man bu ko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci doom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mosol na ko wax bu yagoon danaka bogo defina ay côté de l'interest ndax suñu wote bima sañce dara ji ben xale bu jigen mo ma sa wor par telephone mula dama degge sa waxtan bo radio tiñer bi nek Dakar ci lako degge won wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tu am luma dal mané ko lan dal la munuma man sama wajur wu jigen dafa taggo sama wajur wu gor legui nak sama wajur wu jigen mere sama wajur wu gor jaare ci man te man xale la lu jaare ci man nuna na tumal sama papa ñu yow ba ci lañ ci la ko tumal lolu bañ japp ko ci beutej ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal nako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw sey mako waxal bopam de ay côté 2013 la won mom mo wo téléphone wax ma li dañi dama la bëgg gis kérok bu mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ba conseiller ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéré bu ngokay jëli sax du ñaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ci kenn ko xamni sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour mu nekk témoin ndax bobu comme ma ngi def ay waxtaan te am nañu xamni limay def mo xulen japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla faru len donc lool rek la wajur du morom wajur du morom wajur du morom wassalamu alaykum.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tudde min hajil abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalaam ni leen ko waxewoon dimanche bi weesu. Xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalité, ñu doon waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makaan naqal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxe yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawdu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tudde al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ci wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ci wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ci wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis al-Quran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañu am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte dong lañu am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition démissirée, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lu dul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lu dul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek a fi am, nag ñaar a fi am, ñaar ñooñu rek, mumin ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fetteerlu, gis dëgg gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tudde al-madinatu Touba. Al-madinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñu borom jagleel bi ismi Seyyid al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Seyyid Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi mu tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ñi nango top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana ñi nango wuta top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango wuñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mujj moy ñoo doon xunu sawar ëlëk ñi nango wuta top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xoñu safara wa innal ladhina amanu wa amilu salihat tubal lahum rasulun mahab rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk bu ñu wax tuba muy wax tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet la tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet ngok tuba lahum wa usmul ma'ab delu way bu rafet ngi non fofu ko ko fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj tuba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabaarak wa ta'ala mu am nak tuba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndik nga war ko gem señ tuba ni man aljana jima len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana biti aljana biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana biti ba nopi dal di señ ci ab dekk tudde ko tuba señ ci ab dekk tudde ko tuba muy aljana biti aljana biti sa bay dundu na fi badde kenn musuko yut facture ndox kenn musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forage sa bay dundu na fi badde sa bay bay dundu fi badde ñom ñaar ñep kenn musu jot facture ndox yow nga gidd barki dembu ni da ngay révalté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoy day déranger la nañ ko wax ci place am sa bay dundu na fi ba dé sa bay dundu fi ba dé mossé su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ñiko lutax fa yo lempo musta'ab demal dëkk fenen fudul Touba ba xam bo fayul lemp leñu jaay sa kër gi fayo ko lemp bo fayul ndox légui ñu coupé sa ndox bi légui ñu coupé ko légui ñu coupé ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena am nañu dëkk Touba ño xamni dara du seen itté luddul fo minkum man yuridu dunya rek am nañu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banéxu bakkan do nga leen fi indi minkum man yuridu dunya motax ñu dëkk Touba seen banéxu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ño xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi mutim xam nako amna ño xamni amnañ keruk Touba ci sama loxo lako yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñooñu ñepp kenn ku ci ne daf ma wax ma sa wo telephone amna ño xamni jëndal na leen keur te gisuma leen xawma leen xamuñu ma gisuñu ma ba biñu ñëwé Sénégal lañ leen seen kër gëma leen jëndal lañu ni té dañ ma laaj ñima waaw man né dama bëgguna jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observer ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk fa njabot raw ci yaqut ak jamono fa njabot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njabot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax ma leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yeneen pack yi amuñu ko moy bu fi sa dom juddo yaro fi magge fi bu bëggona tux cigarette day dag passe door ko tux te amana du ko jaral bu bëggona tux yamba lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamiy daj pour gis yamba du ko jaral bu beggona dem boîte nuit bu beggona dem boîte nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beggona setané lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pak dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ne jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxaleel ba nga wara fay dama ni bu khalif ni jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër ga ni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission féké commission am nañ mune ma xana kon Seigne la jox addé mané wa addé rek kuma jox ma lek mom waye man laajuma commission mako def fi sabilillahi ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ño xamni bëgg seen njabot bax do nga tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono do nga tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhirah li do nga tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak am nañu xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur amna ñoo xamni ay ndew ruur lañ setti firawna yalla ankalon Musa ni rogalat ba jamono yont yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahlin ak Abu Lahab seen seet yalla ankalon Muhammad seen seet yoyé ñoo rogalat ba dugg Touba di lankal Seigne Touba setti yoyé setti firawna ñoo rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñé ñoo fa tuddon ñinga tudon fele firawna fi ñew tudd fi Abu Lahab fi ñew tudd fi Abu Lahab ak Abu Jahlin ñoñe ñoo rogalat ba ñew Senegal tudd fi al murid neenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir Madinatul Munawwara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenen tabi sallallahu alayhi wasallam ci al qur'anul karim muniko wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dekké bëkk ko baxal bëgg mu bax bëgg mu nek environnement bu sen ñi fi dekk ñepp bax mëna mëna ko gis nga ñi la wër ñepp ay yaq kat lañ wa mimman awlukum min al ahrab munafiqun ñom ñepp ay nafiq lañ ay marira ndo lañ waye duñ ay murid muni ko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dëkkando lañ muni ko waw yow ki yalla yoni mom yanante bi sallallahu alaihi wasallam ni sun borom ci misal waaw sun borom wa lolou mom ba makka dong la yam muniko dedet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la tahlamuhum nahnu nahlamuhum muniko gis nga sa dekk bi di madinatul munawwara sa dekk bi di madinatul munawwara muna muniko mi ngi fess del ak ay nafiq mi ngi fess del ak ay marid mi ngi fess del ak ay marirando muniko yow xamo len waye man xamna len la ta'lamuhum na'nu na'lamuhum yow muhammad xamo len waye man xamena len xamna gay nafiqi dekk ci dekk bi xamna len abal wax joju nga andiko Touba abal wax joju nga andiko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow suñu muntaha la ta'lamuhum xamewolen waye ñun yalla nahnu nahlamuhum xam nañ leen marirando yi dekk Touba ñun yalla xam nañ leen waaw yalla ñi bo leen xame noy jëflante ak ñom ëlëk muni sanu'athibuhum marataini dana leen mbugal plus manam deux fois 1 = 1 plus 2 dana leen mbugal deux fois la yalla wa sanu asibuhum marataini ñaar yon la len di duma bo len duma ba nopi nak mune suma yarduna ila azabin azim ma yobbu len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw bu ma len mbugale ñaari mbugal dina len mbugal adina muy mbugalum bammel ma mbugal len alakhirah door len yobbu safara door len yobbu safara wallahi jarnako jarnako dekk ku tol ni yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopp nek am ndaw ruur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopp nek am ndaw ruur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pak seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba fi payam xam nga ni waxo deug xam nga ni waxo deug touba yamut fi touba ciir biko yalla ciiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañ ak katnam ndax yalla mo ko souf yalla la sop mu tan touba ciiral ko ciiral ko bok na ci ay espialisé mom touba ay khususiyatam da ca bok kenn musuko mom kudul señ touba bobu ben la ci particularité touba manam touba ci bopom kenn musuko mom kudul señ touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci señ touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara bainahum yow muhammad ndew ruur yi nek makka ak ndew ruur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say say yoyu nan la gem nañ waxu ñu deug buñ ma sa gem mu ne xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa ndigal bala ma nangu sin ngëm rek dañu nango top sa ndigal rek fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fi ma sajara bainhum ata yuhakimuka fi ma sajara bainhum fala wa rabbika yalla dako ginde dañ ko mangi ginte sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ ma sa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo len digale ñi def bo len tere ñu bayyi fi ma sa jara baynum te lay xew seen digeunte yow rek lañ ciy deglu yow rek lañ ciy deglu gis nga jamono bi touba amé li touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni touba nangu nañu top ndigal bayyi tere boba touba jamm fi xew moy boba seigne modou mbaye tiam bu joté ak modou ngay baye fall seigne ko yobbu police ñimewuko day dem ci serignam ne ko man day kuñ wax modou ngay baye fall damay togn rek mu ne modou ngay baye fall kuy kilifaam mu ne xala yibra xudja serignam bobé wolu seigne yibra xudja bam ñew mu ne ko yow ka da nga am talib bi ñu wax diw day togn sama tayib bi diw ma bëggoon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi mu nit gogu togn dak na tay ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu leen ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum bo lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go mëna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo modou mbay baye fall wo modou mbay modou ndjay baye fall ñom ñaar ñu bokk dajé mu dig leen ni yeen ñaar yi gën ma leen bokk jur bokk leen yilif ci quartier bi aja balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñibbi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba da sécurité da amone boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur fañ la ag reser tambalé am Touba biñu indilé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun ñiñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun ñiñ wax ni ño yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la ag reser yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu guddi ci la gëna bari ak di leen gor ay jasi te ba légui dara mu jiti man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far ay di buri sara xam nga luñ mu mujj accusé violation de domicile waaw kay légui kay nak Seigne Touba lim yor lan la du keur keur go xamé ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Seigne Touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tekko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu fi duggu ko yor lu mel nangam bu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu fi duggu lool amu ci droit xana amna ci droit di légi nak ku deugërante ak bop Baye Fall bobu ba duggu fa muy gardien Baye Fallam bo bi ba duggu fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima dégg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Baye Fall niku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxulay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français wut ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko fa niko ku mel nangam bu fi duggu ko ko la tax di wax loolu tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko ko la tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom ko ko la tax di wax waye kay bu fekké ni insécurité bi ngay wax moy ñi agresser suñu soxna yi di fajaru ñeul di wuti ay jeun ñu jaay pour am luñu dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sable ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk yi pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agresser di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone waaw ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ñoo wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu féké moy tak der yi ñom ñoo yoré sécurité bobu di te téewul li am nga am kon ke xana ñoñu nga wara waxal ñoñu nga wara waxal waye ñoñu ñuru ñu la lan mo la ñor yow Baye Fall yi ngay waxal ñoñu ñuru ñu la Baye Fall yi la ñor Baye Fall yi ngay waxal waye waxo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha leen ko digal jëf katu digal mom loko wax toñ ko demal ci ko digal fekke da nga amu fit rek tay jambar waxo Baye Fall yi yow waxo Baye Fall yow Seigne Mountakha ngay wax dang ko ñëmi wut dang ko ñëmi wut rek yow kay ñel Seigne Mountakha ndax Seigne Mountakha joxe ndigal
1: waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won ta'dusu linna

ما انت ليه ما جسمه علاجي؟ ليه ما جسمه اي امنا اي نيت ño xamni اي ساي ساي لاني bari nañ ay pexé ba légui fent nañ ay pexé yu bes yo xamni intelligent rek ko mëna xam ku intelligent rek ko mëna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme légui atay jikko na am atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ca atté yoya mu na amul légui nañ soppi atté nañ créer atté yu bes yo xamni day depo tay tayu waji Omar ibn Abdul Salam waxon néna nañ créer ay atté yo xamni day depo tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa éwulé légui tay tayu gaay dafa avancer légui ndax jamono électrique nik lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc xott nen ñegu kërë bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom kër gi tedd mu dem ci taatu miram mom yoré wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jambour dal di def live am ni pay ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gone yoyu ma sét lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gone yi dañoo wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañoo wara fo man len yi ne man wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbégé gone gogu du genn kër bayam gone gi war tollu ci fotte ki nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn kër bayam ndax ci dawal mbégé la tollu ak war fa su gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ponkal mu sax karawi sikima kawari nak ngeen nan gone guy fo gone mën ta ñak baña fo ay mago kay wax kat ay mago kay wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi wa parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom mu bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man la defé al malhab moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxaju bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé yalla neena bimay sak adina ak souf espace bi mom bayiwoko fi sun borom neena wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asaman ak souf bayiwuma fi espace buñ meuna tabax at estade digeunte asaman ak souf man yalla bayiwuma fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayiwuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen fuñ meuna balé muni bayiwuma ko fi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju Seigne Touba dako ko abbu radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju Seigne Touba dako abbu sun borom mani lancé na len défi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pack bu melni Touba pack bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu Seigne Touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pack bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace wa pack bu melni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force ci mbéd yi ci téré yu yegul yi yow borom dëkk bayu fu ben espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj

ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan la takhasnahu min ladna in kunna fa'ilin in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkontani man bi may bind asaman ak suuf beug na fe bayyi beug na fi am po mbama beug ku fi fo muna muni man amna ñu len dakhafo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkontani man yalla beug na fo beug fu ñuy foyé man amna ñu len dakhafo amna ay malaka malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggone fo mo na malaka ñu dakhafo fuf motax yalla ni bu fekkontani dimay bind asaman ak fuf beggone na fi ku fi foyé ci ben espace amna ñu len dakhafo kon ñoñu lay jël def len ay fokat kon ñoñu lay jël def len ay fokat walaw aradna an natakhisa lahwa bu fekkone beug na fu ñuy foyé man yalla man plan suuf ak asaman mako créé man yalla di kon ma bayyi fi espace way wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin digeunt al digeunt asaman ak suuf man yalla bayyuma fi espace pour fo hadis bobu ngeen di deg te werut ñu naan sabiyan sabiyan walaw kana nabiyya ndaw faawu mu def yefi ndaw don donte yonante la du deug ndaw faawu mu def yefi ndaw donte goné don goné faawu mu def yefi goné donte ñu yonante la mani du deug de du deug xam nga loolu xamal ni deug jangal hadith bi yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax te ibnu abbas net liko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neen sallallahu alayhi wasallam dafa toog ak ndaw ñi ni len yeen ndaw ñi digeent asman ak suuf yalla bayu fi espace pour fo manam ni kon nak am ngeen juroomi temps bu ngeen ko séré wut seen juroomi temps yoyu ci alkana ngeen jëm akhtanim khamsan qabla khams sababaka qabla harmik wa sihataka qabla shughmik wa ghinaka qabla faqrik wa yafarakhaka qabla sukhlik wa yataka qabla mawtik aw kama khala alayhi salatu wassalam na bass neena yonent be tok ak ndaw ñi ba yag mu len yeen ndaw ñi très attention yeen ndaw ñi très attention na ngeen gor gor lu ci seen juroomi temps muy ba ci dekk moy seenu ndaw nga deg ku lan waw ndaw mom bu ci tolo def ko bu ko passé bayyi ko wañul dara bu ci tolo def ko bu ko passé walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokal walaf neena mag mo ci muy def ak tay janguko bamuy goné lako mokalon dako mokal deñ bamuy goné lako mokalon sallallahu alayhi wasallam ni akhtanim khamsan qabla khams sababak qabla harmik bi nga nekké goné sa ngoné gogou bu ko foyé wa si'ataka qabla shughmik bi nga wéré dara jotula bu ko foyé wa ghinaka qabla faqrik bi la yalla maye wursuk xam wursugu wiru yaram wursugu alal bu ko foyé wa farakh qabla shughlik bi nga amé espace am temps wa yataka qabla mawt bi ngay dundete dewa go nak legi yeen ñi nga xam ne ngeen ay mourid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi nek seen ginaaw te di leen jema layal dañ nan waaw ndaw ñi serigne bi sa bu wote ndaw ña koy fex gel ndaw ña fay jitt wa ma laaj leen wali sek bu wote ñu fay ñew ñukoy fess du ndaw ñi señ yusu ndour bu wote ñukoy fess du ndaw ñi yo lol le mbadantane bu wote ñukoy fess du ndaw ñi koku problème bi ñukul fofu problème bi nekul ci bu fekke ni señ bi bu wote yeen ndaw ñi yeena fay fess te bu wali sek wote yeena fay fess ban sens la am yonentou bi sallallahu alayhi wasallam te madil fuma nawara bu ma sana wote ndaw ñi wuyisiko waye gis nga ndaw lu ko wuyisi bu dello bu abo la xab wote ma abo joxlin du dem kon yeen ndaw ñi bi ngeen wuyisé Serigne Touba bu fekké bu Serigne Touba woté ngeen wuyisi bi ngeen ko wuyisé da ngeen di fexé ba bañaté boussé bañaté joggé fi Serigne Touba boof leen fi da ngeen di boof ci Serigne Touba bañaté fi joggé wayé wuyisi Serigne Touba samedi aljuma
gaaw nga wuy jëf rawna wuy Seigne Touba aljuma gaaw nga wuy jëf rawna ban chance la am Seigne Touba mumu da wax ni ya khayra may ma aljunay ma almisay waqta saba de ngeen Seigne Touba de ya khayra may ma aljunay ma almisa waqta saba Seigne Touba neena dire jeufati yalla ñu ni ko loy sante yalla mune yalla ma dimbele man Seigne Touba bu musuma ton ken ya khayra may ma aljunay yalla ma dimbele man Seigne Touba musuma ton ken musuma togn sa borom musuma togn sa morom ñu na muni way yalla yëmu ci maal misha yalla ma dimbali man Seigne Touba musuma jaar ci mbosor waxuma fo de waye mbosor sax musuma ci jaar mbosor ñu ni ko lolu xana bi nga nekké mak muni deeret waxta saba bi ma nekké xalé waxta saba bi ma nekké ndaw waxta saba bi ma nekké goné la won Seigne Touba nu ko wax de dem leen ma nga ci ma way bu nafi nga ci ma way bu nafi Seigne Touba neena jere jefe yalla ñu ni ko lay sante yalla muni ma ngoy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def Bakar Bakar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayra may ma aljunay ñina mun way ma almisa mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toño ken mbosor ndax toña ngi tambale ci mbosor bo demé ci télévision yi ña fay def mbosor fofu lañu commencé to ñiru ñiru lu ke ba légué ñu ñiru ñiru lu kele Seigne Touba ni fofu musuma fe jaar man musuma jaar ci mbosor waxna lolu bi ngay mag muni waxta saba bama nekké goné ma nekké goné kon bo bëggé gëm lo ndaw ñi naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foyé ak dañ ko wara programmé ak développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jang nañ ci développement lan mo koy andi moy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu réew développement wu dëkk muna muni mën ta bayiko fenn ci luñu lango liggéey mang leen laaj man réew ngeen xam mu développé mo xam am foko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul menn réew mu développé mo xam ni am foko développé amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu réew mën ta am luddul ni liggéey rek bil amal al amalu salih motax nga déggi ñu lebu naan hubbul watan min al iman donte am ñu xani hadith la waye waxi hakim la hubbul watan min al iman bëgg sa réew dafa bokk ci ngëm yalla bëgg sa réew da bokk ci ngëm yalla waye naka la ñuy bëgge sa réew naka kon ñi nga xamni dañu ñew pour bëgg jabu lycée li nga xamni ci Abdul Ahad Mbacke mu deuguma mu sincèrement moko jëk créer mom ci Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu Abdou Diouf mo wamat bopam ken forcé wuko ñew ni ci Abdul Ahad defna la ngay sa bay donte ci benen tariikha la nek defna la sa bay luma digal ma def luma téré ma ba muni ko ci pour ma deugalal lañu lolou deugul ci man 3 mois yu ni dina ñew Touba mag yow ñu boko tok waxtaan loma digal dina ko def loma téré ma bako Cheikh Abdullah niko bismillah ca lolou la ko Cheikh Abdullah waxewon niko dëkk bi di Touba biko borom di sañ fo taxut mu sañ ci ko te gis na ni pom bi bari na fi lol benen bi gis moy dëkk bi kër la du ab dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jappalé ma ci dëkk bi ba lepp lu xéttu tiaxaan jogé fi Abdou Diouf niko jekk na président Abdou Diouf dal nako yalla yok wër ak fu mëna né niko jekk na pour lolu jekk na pour lolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni
D'accord, Touba, titre français là. Titre français, il y a un peu de temps, il y a une constitution au Sénégal, il y a 12 tours au Sénégal, Banyuko. 12 tours au Sénégal, Banyuko. 12 tours au Sénégal, Banyul Nan Sangara. Il y a une constitution au Sénégal, Banyul Nan Sangara. Constitution au Sénégal, Banyul Teug, Banyul Fête, Banyul Football, Banyul Ball. Waye nak ki nga xamne amna titre français mom néna sama titre français bëgguma fi yi ndax yalla bëgguko té fi dama ko momalé yalla Touba dama ko momalé yalla comme légui Touba dëkkub yalla kër yalla té li bëgguma ko fi légui nañ mako fi jëlél loolu taxone à l'époque bi nga xamanteni gendarmerie bu jappé ko xamni ni da def lu mel nonu suko yobbo ndiarém ci pele kër pele keul amul ben loi bu meuna sukkandiku pour tejwaaji lañ jëkona def moy dañu wax nan ah ñun amuñu fuñu leen denc amuñu fuñu leen denc manam kuñ japp nga nan sangara wala nga jaay sangara Touba ñu japp la bo buñ la yobbo dañ wax ne amuñu fuñu la denc xam nga ñu Cheikh Abdoulaye def da dem ba kasam ñaarem mu tabax fa ay bâtiment ni dama bëgg ñamay jappé Touba te ñi nan sangara ngeen indil ma leen fi bu ngeen ñe ngeen tejeul ma leen ci bâtiment yi ñen ñi dañ leen di wat ba nopi tej leen 3 mois bayi leen ñu dem bo liggey xeyna doot ñuko defati nangam ni la Cheikh Abdoulaye régler problème bi radiyallahu ta'ala anhu ni la ko régler légui ñi dem di dem ba ak ci jamono Cheikh Muntaha mu am ay kurel yu fi jikko na nek muy ñom safinatul aman mu andi ciow andi wax andi jappal andi bayil civil di yar morom ja kan mo wax ni civil yar morom ja baye fali ay civil yar seigne morom lañ dedet baye fali ki len wara yar te yirif len te ngeen wax ni yeen da ngeen nangu mu yirif len ba tax ngeen ñew dekk ci ab dekkam koku mo jox baye fali ndigal kon melna ni mom ginaaw mo jox baye fali ndigal bu len baye fali digele day melni mom mo len digal du civil bu jog rek di yar morom ci num ko nexe dedet bay fali yag nañ fi te musuñu taxé kenn ci mbéd ni la li nga sol baxut musuñu ni kenn lutax ngay football dañu am ndigal biñ amé ndigal nak légui nek ci lolu kurel yeneen jitu won muy safinatu aman mu jur ciow khudam jur ciow señ muntaha wax lu am solo ti tanxé ko ci alquran señ muntaha da xey rek ni légui kon kat dama bëggoon mbir yépp ñu tek ko ci suuf te deloma baddi ndax baddi suko bokk pourtant lim wax alquran ko wax baddi suko bokk légi nañ ma délo bad alquran dani walaw kana feehima aaliatun ila allah la fasadata sun borom neena bad ben dong lay don kilifa kenn lay don muni ñaari kilifa fum am muna muni mbiccu mbalo fay am xex rayante tojante bop sun borom ni bu fekkone ñaari yalla amna asaman ak suuf duggal len seen ñu dekkerle ñaari yalla ba amon asaman ak suuf duñu dekkerle kon nga ni tampolo nañ bu yag boy jang ci alquran ñu nan wa fi samaa'i ila wa fil ardi ilaahun yalla nga ci kaw yalla nga ci suuf lolu façon de waxin la wo xamni ñi nga xamni seenum pri alquran manam rek ci lañ ñam manam kaw mi ñokay degge non waye jenn yalla dong nga am motax suñu borom tontu len ni walaw kana feehima 'aali'atun ila allah la fasadata mu fekkon tan ñaari yalla amna asmanu suuf duñu dekkerle ndax yalla ji ci kaw day xam dama bëgg taw ji ci suuf ni ko do fi taw ñu ne reenkum ñun ba rayale ñu ci ñun rayale ñu ci kon jenn yalla am lool nak la suñu borom misal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj société ba day mujj fayit rew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayante ak demanté kasso rew mu am ñaari président kilifa genn lay doon kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj ci tass lay mujj kilifa day jitu nak ñi gëna top ci walaw kana fihi ma aliatu illa allah la fasadata alquran ma nga anbiya buma jumut señ muntaha ni nañ ma delo baat bi baat biñ ko bok ñu delo ko ko mu dal di dajale nak ñi nga xamni ñoy autorité yi nga xamni ñoy autorité ñi police ak gendarmerie ni len legi denk na len baat bi
dink na len bat bi way takdir yi ñomit gis nañ ni constitution au Sénégal téréwul football constitution au Sénégal téréwul lamb constitution au Sénégal téréwul xéssal constitution au Sénégal téréwul jigen ji def yaramu len ci mbéd mi ñu gis ni buñu jappé bëgg nañu def ndigal Seigne Moustapha waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yëgal pele keleur amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yëgal pele keleur légui ka nga japp domam ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbéd mi koka bu xamé droit day ñew dal ni police bayal sama dom amuñu droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porte plainte ji suko boba mom lañuy sanctioné bi Seigne Moustapha xamé li nak gis ni Touba yalla dogal na muy titeur français te kenn ko ne ya mom ce titeur français am nga sañ sañu ni ko mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël nak ni kon légui li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal Baye Fally digal na len ko yeen saytul len mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko Baye Fally mu ni yeen saytul len mako yeen légui yeen la jël comme sama gardien comme mam cheikh rahim fall mo daan saytu seigne touba keureum ate legui saytu len seigne touba keureum gi baye fall ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax mam cheikh rahim fall bakkanam la ci tebon baye fall am fulla gi day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug mam cheikh rahim fall luko seigne touba massa denk bakkanam la ci tek bakkanam la ci tek kon bitiw ja fayna mbal ja wat delu na ca ndala wattu delu na ca ndala wax nañ deug ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté ak lum leen meuna coûté nak ak lum leen meuna coûté nak légui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa konwa dem footballi solat sa tenue football dugat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dekk bi li nga def ak yam ci dekk bi yam ndax xale bu ndaw bi nga rombu ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul ñu football mu gis la nga yoré tani yoré sa moyo sol say moyo ah way way da nga poser question ay wajurum wa ki nak ñu ki da footballé won wala nga rombu ci koñ bi a diu yaak diu ñom ko gagné togn man nako wess wéla so ni domisil man na wessu lolou dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kèn dula wax dara démal mbacké nanal sa sangara ba ni durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tëdd kèn dula wax dara ci sahir dédé Baye Fally duñ la fekk sa kër mu wayé nak Seigne Touba dana la fekk ak batine mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbacke ba mandi ñew di jey jey ci mbedd mi sun doomi nan ki jey jey lu mu ñu ni ko sangara nan mu ne luy sangara buñ la ko may buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa Baye Fally buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam mok football ci dëkk bi yam dong ben la waye bo footballon mbacké ba nopi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xani bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñëw dugg ci dëkk bi kèn dula génné kèn dula wax né sa bëd bi suufa ngi ci ya Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñewé Touba di nuro wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi nar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko mëna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mo mënu ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Moustapha malakai sa borom sax gisuñu ci mom tass
malaaka yi sama borom yi xamuñu ci suñu muntaxa fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi ken musuko dox fu neexul yalla wallahi yalla tahmadi ko wax wama sayyidna illa bima alimna cheikh muntaxa tankam bi malaaka musuko dox fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawam bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci señ muntaxa la fekk ba gem yalla wuluko yaakar ko top ko ci señ muntaxa la fekk ba jang ba wonna lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jangu fi mahwa mani ñun suñu yon daawur wona nek ci jema liggéey dinaan football dagan nak daganu ta goné warna ko def ak mag warna ko def señ muntaxa nu ko gëna xam señ muntaxa jang na ba wonnu lef senegal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mu lab ci geejga tak ga ngakoy téré tefas ga nga nan ko bu fassa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej bi la jëm loolu señ muntaxa xam xamna ni football goné go xamni rek da tollu ci ati ndawam yorob bal di football xamna ni loolu aramul critère yi dajé football doga aram xamna ni goné yi defuñu ko mo len ko gëna xam waye lutax mu téré len ko lutax mu téré len ko wala ndjay neena xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger sa bop bala febar ñew waye bo xare ba febar ñew amutu ndariñ kon nak min ku man yuri dunya wa min ku man yuri akhir mom da fay yag amna ño xamni sen ambition rek sen banex rek non sen banex rek amna ay liñuy tuddé manam ay bëreb yo xamni ña fay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna toléré parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkun ci mbéd bi benen bi ci dess man ci yima gisagun dossier yima fi gisagun amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdduut wërta am waye man gisaguma ko ci té ci benn milier lañuy nekk jang karaté benn jumtu kay la du am pore mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk defena amna ay xalé ñu ma mësa dajël fi barab waye ñom ñepp forcé ni dal daw kon karaté amna njariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay pelé fañ koy défé nak ay goor ak jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier buñ koy défé benn bërepp lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tuju nangam ci par ci par la bokut nak li nga xamni mom goor ak jigen fay dajé ñu xoya jappante ba dorante ba padante ba nangamante ba munu ñoyam mourid pir et dire seigne touba dañu ko jundjel nena adul iradati bi qawli sada tarkul muridi ma alihi alhada sama rujuhu ila almuhtadi qabla wusulihi kal irtidadi seigne touba lol la neena mourid pir et dire moy ko xamni lepp lu yalla téré xéti aada yépp fela koy bayyi da football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yépp mbatit la muni mourid pir et dire xéti aada yépp da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xéti aada yi bam neex la sa banexu bakkan bëgg la ci aw wëlbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam woné gu guddou Touba
kañ nga xam football ba football jaral la nga xex ak ben communauté wala men mbolo mo xam dañ leena denk wala gardien bo xam dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ ne ma ku melni bu mu fi jaar yow non nga mel demal sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé lola dal ya ko tek sa bop lola dal ya ko tek sa bop damay faral di wax ni communauté yonu mouride ñu yombo gouverner lañ communauté yonu mouride ak ño neex gouverner yalla xamnako ndax communauté bo xamni duñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgg def ñokay defal seen bop ci seeni pex ak seeni xalaat way communauté bi wax deug neex na gouverner di communauté bo xamni laaju ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñu def ñom man nañ ko defal seen bop wota ndaje legi kenn ku ne indi la nga am lola dal di soti way ñi neex na ñoo gouverner nak neex na ñoo gouverner nga xamni amuñu dara luñu nakar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defaron titeur français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé nak akam mo fi amé nak akam mo fi amé akam mo fi amé communauté yonu mourid dañu yomba gouverner dañu yomba gouverner yalla xam nako communauté bo xamni bari wuñ jalt xulo wuñ xexuñu lajiñu kenn dara te luñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñu participer yow ya koy dégg rek ñu participer way ñi neex nañu yilif di neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu bëgge dinkane dara xelam dem ci Baye Fall moy nangu rek moko waral ko xamni lum am jox la tu dula laaj lum xam wax la tu bëggu la xamal sa dara mu ngeen non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way te ki la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëpp ko xam gënoo ko jekku téeram yalla bi ki la nangul li ëpp ko xam gënoo ko jekku téeram yalla bi waye sammu ndoral mamam rek tax mu nangu ko sammu ndoral mamam rek sam ndoral mam rek tax mu nanguko yow ñu leen la fofa nga bokke ne nga ay fa nga bok don ta xamna ni sax nak mom du yag ba nga yilif ci li señ tuba mom dara waye lu meuna xew rek ginaaw santam yu nga sante rek amna yo xamni waral nga ko jom amna yo xamni waral nga ko jom nit ko xamni epoko guddu da koko jang koko xam mo nupp nak mu nango denk xamam nango denk ab juddam ni ñak ci sa gannaaw mam koko loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jef dos gor loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jef dos gor ndax say ambition rek Señ Touba suñu yaakar ñu da waxon ni waj'al aqlaka qa'id al-awa Señ Touba neena lepp lu mëna xew na nga jittal sa intelligent lepp lu mëna xew jittalal sa intelligent bu jittal mukk sa ambition parce que ambition fa mu yobbu nit baxut ambition bu démissiré wallahi fa mu la yobbu baxut waye nit bu amé luko jom nit sa bu amé luko jom dana ko wané dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu xam bu la fekké rew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñan fekk ngay ko iñani day yok waye du wañu
do yene ben doomi soxna jam do yene ben doomi soxna tiranga waye alal ak ndomba tank alal ak ndomba tank lum fekk ci yow day yok bula fekke nga rew rewane gi day yok bula fekke nga xamane xamane gi day yok bula fekke yi mom lum fekk ci yow da koy yok waye du ko wajj waye xam xam bula fekke nga bax fekk nga yaru fekk nga yene nit ñi jam fekk nga njub djub gogou da koy doli yarota gi da koy doli daraje ji da koy doli makka lum fekk ci yow da koy doli rek alal bula fekke nga bax fekk la nga tabe tab gogou ak mbax gogou ak beug lu bax gogou day doli ko way du wagniku mukk day doli ko way du wagniku mukk sayyid allahji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya darul nawka wajifa sayyid allahji malik neena yow mourid bi nga xamni sa andu so moy adina muni accam mismala muni adina meddu mbam rek ak keri bafi adina meddu mbam la rek ak keri bafi lolou alhaji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sayyid alhaji malik lolou la wax yow lo xamni say baye yep fe lañ ko fekk bako non ah yow ndom ak tank tax nga ni lolou dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fek bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal Seigne Touba koy yor say bay ak say bayat fi lañ ko fek bako fi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi kaddu gogu ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul aduna ken munu ci dara ni ko kon ab talibé xam ngeen wax nako sama waxtani bu yagg waxon nani amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayanté lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xamni cordon mom rek lañ bëgga dag cordon kiliftef lañ bëgga dag de parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayiko ci yenn loxo yoyu nga bëgg ñu bayiko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionner te ñom duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al Mursi neena talibé bu mat talibé neena talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sëriñam talibé pire neena du poukéré wo ab sëriñam ñu ne ko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sëriñi makoy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talib bi nga xamni ab serignam ci bopam mo koy poukéré wo ndaxu njubum ndaxu mbaxam ndaxu ñiwam ndaxu nango top ndigalam ndaxu nango bayyi ay télé ci Abul Abbas Al Mursi moko wax waye talib bo xamni moy serign bi lay titéro di way sa mam di way sa serign pour titéro ko rek néna koku du talib bi de talib bo seen muy dem bu maté talibé moy sétu sëriñam moy tak ndéru sëriñ ba bo gisé may wax tout sëriñ si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu ci Abul Abbas Al Mursi bi nga xamné ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fé dess xam nga lum leen tont kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi ni ana téré ya muy moy sama talibé yi lima wara na bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ni na muy moy sama talibé yi
lima warone bind ci sama khalat ak sama xam xam def nako ci talibe yi kutubi ashabi arabi dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj la yastaqim silul ahwaj bant bu dengue tak neer ba day deng ken mën ta fexé ba jubanti tak neer ba nak ken mënuko mom kay bant bi bu bëgge tak neeram jub na jub rek serigne bi bu bëgge talibem jub na jub na jub ndax goné yi nek ci réseaux sociaux yi tané touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak baye ko serigne lan mo té serigne bi nga xamné mom nga suku djeblu wala sa baye suku djeblu ci mu wola ba nga ñew mu ne eh lima dégg nga diko wax ci réseaux sociaux yi mako déggé té wutul benen serigne man serigne touba mala gënal bu dé sa baye na la né lima dégg bu mako déggé té moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi sukkandiku won ci téré ci Abdoullah rek sama dongay ma di len téré fi football ma carré len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lol man na nek waye man len mom man sama yoniwul ci football aram nak aramul ginaaw Seigne Touba neena dal man balen rek fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football Kéré Mbay seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ñoo doon dem ni footballé ji Kéré Mbay bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam ñëgé ni man yëgnaani bima ñibissé mu yëg ni man yëgnaani dem na sétani football té Kéré Mbay da daw dem seen kër ndax xamna la ko tay fekk bam démé mani bayam bu mu del ci ñu dem kaw dik su mani bu mu del ci daara ji man kay ku fi mëna bayyi ndigalal Seigne Touba mëna la feba bu mu del ci ni batay ma wax ak yeen bayyi bi nak ku bax la ku baxa bax ta yaru ku yiw bayyi bi ku bax la ta yaru ba légui day ñu fi ci sama gamu ba légui kon nak Seigne Modou lolu moy li nga xamni mënuñ ci wala ñak bañu waxtaan tay ndax li kulli makan maqal birab bu nek ak lañ fa wara wax te lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna ah te man awma lu Touba ndax fi la dekk ndax damay wax ni man buma sañon Seigne Touba ma ak mom ñoy bok genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bok ak mom ben nik mo mënta am daraaje joju na bok ak mom kër mo mën am joju dara jana bok mom ab dekk bop lolou mako tanal sama bop mako tanal sama bop ni ma dekk ak mom fi ci adina non la bëgg dekk ak mom bu yowmal khiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla defal lolou mako tanal sama bop ken forcé wumako mako tanal sama bop waye fasna yene ci mbaxu yalla ak yermandem inshallah taala lepp lum téré ma fexé ba ken duma ci seen lumuy diglé ma def ci la man lepp man non la ko topé kon nak ñu bayyi xel lolu bu baax amna men mbokk mu massa wo yagu dara fan yi passé rek la man la diw sangam mbacké ma ngi dëkk dëkk sangam dama gis ngay wax naan waw ci Ahmadou Bambara radhiyallahu njabotam gi ay serigne daara la leen denkon te legi jamono bi ñu tollu soxna yi fi nek nangu ñu sëri seen daara yi waw xana yow dag ñu topé mboro nangam nang waxa waxa ko ba ni gër gëx mané ko yow nobb bon bi nga yor di déglu rek yow lu bon rek nga bëgga dégg waye man lama wax dara ay ci mané ko ndax lima wax du dëgg mu ni mu waw même bu dé dëgg nak même bu dé dëgg waw da nga wara bayé tuddu community daw nangam wax nangam nangam mané ko yow dé da nga xamul li wala fi di wax ni journaliste du wax té manam train bu ñew heure journaliste amu ci soxla du ko wax journaliste train bi amul bi ñewul heure lay waxal ngir mu defaru ba bo legge mu meuna ñew heure journaliste train bi ñew heure amu ci soxla di def na liko war train bi tardé ñewul heure te coobaray bop ma tax mu tardé train bobu lay waxal liko nangam la taxa tardé moytu ko ndax nangam ak nangam kuko def di nga tardé.
ni mu waw xana gis nga ministre diw daal may tuddal ben ministre xam nga ni ministre diw mom nim gëme Serigne Touba warna mëna am ci ñi sant nangam mané ko ku wax ni wuru ci am man waxuma ko di man limu wax sa net ak clair kenn mënu ko dindi dama ni Serigne Touba radiyallahu ta'ala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxon na mom njabotu bopum jëpp ay serigne daara la leen jox kenn ci daaru muhti kenn ci Serigne Mbay jaxate ñoom kenn ci Imam Cheikh Mbay wala kenn ci Serigne Daaru Assane Ndiaye ala kulli al ay serigne daara yu nakari dara sax nak boole ci ñu nefa di agne laxub dakar le rere cere yi mboom ba jurul ñu ay waliw Mustafa Mbay Islam li la wax te lolay deug laxe dakar ak cere yi mboom lañ fa daan rere ba xey jurul ñu ay waliw tay ñoñe ñu fa jur ñom lañ yaakar tay di leen top alors ñi ni lolou bu ko kenn wax ñi lolou bu ko kenn wax Mustafa Mbay Islam ku koy waxal sa aqulay kala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamale ci Ahmadou Bamb amut wala ndjay nak neena ku aj day bañ ku seen yak sa jooni morom ma fi nek yow mom ma won telephone xamna la xam sa tour xam sa numero telephone ak fi nga dekk yeb waye dama ni yak sa jooni morom yene fi bokku nek la sa jooni morom yoy ñom ñep dañ ko rafetlu sa jooni morom ñom ñep ko rafetlu ni li nga wax di da neexul waye deug la da neexul waye deug la sa jooni morom kon nak mugo man djubluma ci lu ñaaw djubluma ci khasma samba wala ma demba dedet journaliste buñu wax serigne mor joxane moma invité nima dama bëgg nga waxtanal ma ci muju jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab wayjuru abu anifa xisab wayjuru abu anifa abu anifa wayjuru mu jigen yalla dafa dogal papay abu anifa da don sakku ji xam xam bi muy dem ba yag fek dafa wor koru ngatt na mi dem ba yag dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag ci ben pom ndogo xaj ba wala doge xaj ba bim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom wax ni suma la tusaluna yawma isin an nahim mu ne ret taxaw ni dootuma bouge met te borom tol bi ñewul ma baloko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yow mal xiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne daara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mu ne man borom tol bi la fi xaar mu ne ma ngi ni mu ne xolal sa pom bi dama dog yima ñew ba tol fi dama wor mu ñew ba tol fi ndogu jot mani na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu yamu anin nahim ma bëggoon nga balma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal ba yowmal xiyam yalla attenu mu ne yëkkat joy ne ko balma mu ne ko xalaatuma ko ba yag mu ne ko lenn de man nako bo nango ma bal la papay abu anifa ne ko man dama bëggoon ñu xayma suñu dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la liggeyal do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diiwuma nga libéré ma dem yeggale ji sama jang mu ne ko xalaatuma ko mu ne kon legi nañ xayma sama dund gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxé diiwuma mu ne ko xalaatuma ko mu ne ko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek bayel ak sama bop nek fi rek di len liggeyel ba de waye bis buma de balu ma julle nak ma bal muniko khalatuma aw waw legi nak muniko len dal boko defee ma bal yorna sama dom ci keur ge dom di jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bal la yorna sama dom di jigen ci keur ge da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa ni ko waw man ma juk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu la fagn koku man luma koy doye mu na kon nak ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na de ak jigen di tax gumbalu la fagn metti na waye limuy metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam non non
dal di nangou ñu ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñ selmalé timis ñu ni ko neeg de la sa soxna ne mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu deg jigen diko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ñima soxna señ mu may ci neeg bi la ne te soxna señ mu may da tax gumbalu la fañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw mu ni ko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu mu ni ko gisee bo gisee sama bay ni la dama tax moy ba juddou ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu arab bo gisee mun la dama gumba sa beut bi musta xollu arab bo gisee mun la dama lafagn sa tank bi musta doxilu arab allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu eumbu bobé moy abu anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñent ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay walli waxi borom yi xam xam ngay foñ foñe ka telli telli nan da ngay xass mbake mbake da ngay nangam nan man fuma xasse mbake mbake mbake mbake man na ma bok ak ñom jenn dara di leen xass nopi leen te bayyi jaxasse xana yow bama dalé wax batay lool rek nga nango deg way limu wax ci lu bax bari na setil loola te bayyi fi li même bu fekke ñu defa négatif bako fi bu ko deglu bu ko deglu doom adama sax day wax lu négatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewul ba buy tukki sax buy tukki mom seigne bobé nga xani mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalu keureum ak woru keureum yobale fum dal su démé sangal sox lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn keur joxe fa sangalam ne lañ ko ci togalu blax ñu togal lax ba jigen dem ko jox di jigen jo xamne xeyna peut-être meunta misire am ñuluk ñuluk ba dal di lor mu feddelé ko sangalu bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juru mu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tib ci lax bi ñaari tib rek suñu borom xamal ko niko ligay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñokk bop te li ngay lek lu ñu sa ñokk bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemin nga di wattu bottu deret dal di wolu borom keur ga wol ma sa soxna ci man sama sangal ci xana da am lu mu ci def bañu woyé soxna sa ni ko wayew sangal ci le señ bi joxon xana du mom nga togg lax mu ne ah kay na mom la togg lax sax waye ñu lu ma dama rëcc ma tib sama sangal bop feddelé ko muné ko waw kay gañango tay di koké moy mamie cheikh abdullah xam nga ni koko man na am seub bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma seigne modou kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

0: ko deg muy la dana la effacer dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko touti rek may ko touti mom yalla do legui yalla effacer ko mom ndax yalla bu sampi ab sampam nga sempi mu sampatam sampam nga sempi dalay sempi bo nopi doga sam yalla bu reddi reddum nga far muridatu reddum nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bo nopi reddi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga sempi mu sampat wayam nga sempi dalay sempi yow ba pare nak samp wayam bokuma bam ne Mustapha Mbaye Sam dama bëgg mu arrêté maniko hé yi nga faatu lu yagga yagga yagga lu yagga yagga Mustapha Mbaye Sam di foloté di wër adina bi dama maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla yalla ci bofum la xam moy kan yalla yalla lool rek lay bañe dégg ci nopam ni dina effacer diw na effacer diw lool la yalla lay bañe dégg ci nopam mom ku ko def yalla dina la effacer bu nu pi samp diw moma te kenn bi ci man dara koko yalla fa tawakkal ala al-hayy allazi la yamut tam mom du fi djok mom du fi djok mom du fi djok tawakkal ala al-hayy allazi la yamut lola tax sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamni sayyidil awwalin wal akhirin bayiko na fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni Muhammad du faatu mukk dal di jaxaso ñi di bis bis di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fi mu nekk ñi naan ku neeti Muhammad faatu na ma ray la Abubakar mi xamone ni Abubakar mi xamone ni inna Allaha hayyun la yamut mo jog régler solution bi mo jog régler ko xam nga lu mu wax bimu joge taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution ba ngok Abubakar kérok ndaysan mo régler solution bi mo joxe solution kérok bi sallallahu alayhi wasallam genné adina te sahabatu kiram wiru won ci mom defini du fi jog mukk kérok bam fi joge Abubakar mi yalla xamal mo jog régler so problème bi mo ñew ni képp ko xamni da nga yaakaaroon ni Muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jamm bay bo nga lem say kaake ci dem teeri Muhammad dem na bo xamni nak yalla nga doon jamu and ak Muhammad yalla du fi jog Muhammad fi jog wa yalla jogu fi Omar neena Omar neena man dama ni tisax da mala melni man musuma xam dara Omar neena bama digge waxe Abubakar ji dama ni tisax melni musuma xam dara man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna la hayyun la yamut hayyun la yamut koku mo yalla hayyun la yamut koku mo yalla koku mo yalla motax la nga fexé ba def ci sa xol gëm ni yalla du ma sa effacer wu gëm ni kudul yalla do yalla yalla képp mo yalla rabbi sitra jalla da konti wut ak nangul nitu yalla bi da konti wut ak top nitu yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggon dama beug turu Mustapha Mbaye Sam effacer wo ben xaritam wala talibem ñew ni ma legi dañu beggon nga tuddu Mustapha Mbaye Sam mum diw mani deet man diw momuma de man yalla mom mom man jaamum yalla la diw momuma Mustapha Mbaye Sam la tuddu di jaamum yalla diw momuma kat beug na ko soppu na ko fonk na ko respect na ko warmal na ko simeku na ci sama kaw waye mom meuna yalla mom kërëm lool la tontu talibem bob mom talib yam la ko mom xaritam la bam ñewé fekk ma dima gey wax ma lolu ni ma légui pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek Mustapha Mbaye Diouf mané ah Mustapha Mbaye Diouf man yalla mo mom bi yalla mo mom kat man kana yahbudu Muhammad fa inna Muhammada qad mata wa man kana yahbudu Allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla kokuma yalla diroom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom mustahil la lu jomb la c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy teux deggu wañiku yoy ben lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal teux ma deggu gu wañiku da ngay gis ku juddu du andale ak degg gis ku juddu andale deggu gu neex nestuti ñu dem degg gay wañiku ba bu seigne Modou Mbaye Thiam di wax ak mom da nan ko waxal ca kaw degguma lo wax de ci fekk seigne Modou nga yuuxu ca kaw waye taxul mu deggu ko lutax degg ga wañiku lolu kaccet ci yalla yalla bokku ci yalla bokku ci yalla nopam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko déggu yalla mo gëna sophistiqué lool sayyidatuna aisha bajjan ben mom lay faral di woyé bajjan ben lutax ma diko woyé bajjan ben xam ngeen ni ñun ahlum bayen ñongi bokku ci banu bakkar abou bakkar moy sunu mam bajjan ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi alayhi salatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen bi ñuy wax khawlatu bint sahlab am ak probleme di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam jambat koko ngir mu régler problème bi bajjen ben neena man xawma ko gëna neexi nopp yalla lolou bajjen ben ko sédel sun borom neena xawma ko gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ko gëna neex nopp yalla ñu ni ko lutax muni jigen biñ wax sahlaba khawlatu bint sahlab dafa ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam diko jambat borom kërëm niko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magatna patambalé ras mu xey fassé ma yonnate niko num la fassé mu niko dama niré lé ndayam yonnate niko kon aram na la mu daw déllu ci wat niko ah man awma fenen fuma jëm ni ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magatna ma ngi tambalé ras mu ni ko way aram na la mu ngi ginnaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek khawla tu bin sahla lu wax rek yonent ni ko aram na la yalla ni jibril kay dem waxal mak sama yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni qad sami allah khawla lati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawarakuma inna allaha as-samiun basir ma nga mu jadala sayyidna aisha neena bi ay bi wacce lani yalla nexi nopp way ni ko lutax muni man xawla xawla limi wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi tok ci yonent bi te limi wax xawma ci dara dara dara deguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xolafam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi sus rek ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam te deguma limi wax lan la inna la xolal batu sam obobu ñewna ci aya bi ñewna ci sar bi aya bi ñett yoon khat sami allah yalla degna yalla degna kon yalla dana deg xawla la tifi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko delo fi saw jiha ci mbirum jëkërëm dilako jambat légui nak bayina la fi fekk bi ndaw si xawlatu bimu waxé yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alayhi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu kërëm ni amna kenen ku fi ne ku dul muhammad xara ma wax ko ko dal di julli ñaar raka talal loxam dis ko yalla wa tasaki ila llahi yalla man de dem na ci yonent bi li mo doona sama soxla moy sama borom keur fasena ma te sama bir yep ci mom la ko tour ah yonent neena ma bir mi mune su ko delawat legi nak man bayina ko fa yow lay waxal legi en direct yow lay waxal direct wa tasaki ila llahi sun borom neena wallahu yasmahu ta wallahi yalla niko xawla na soxol set bi gis nga bi ngay wax ak muhammad mang leen di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar na mu ne ko mang leen di deg wallahu yasmahu tahawarukuma mang leen di deg ah yalla da ngay deg mu ne waaw inna la as-sami'un waye basirun may deg di gis inna la as-sami'un basirun damay deg di gis kudul yalla lu say nopp neex neex bis dana ñew yegg ga di wañiko bu ko say dom di wax ak yow mba say seut na lan wax leen ci kaw degguma li ngeen di wax degguma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay defaral bo xamni sax boko takke ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla neena keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sitwa jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar fena bob moy fukel bi ak ben moy asamam kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari gis bu naqari ñen ñi diko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ci yalla rabbi sitwa yalla moy bañ yu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk du dal yalla mukk borom neena ci alquran inna la abasirun bil ibad man yalla ma ngi jakkar lok sama jam luñ def ma ngoy gis inna la basirun bil ibad motax sa ab jam bu jaxle lim wax wa fawidu amri inna ila inna la basirun bil ibad sa mbir mepp joxna ko yalla ndax yalla nga jakkar lok man xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal war fa dajje nasran bi té am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi té ëmbël Seyd Touba ak laye bir daf doon jégué Seyd Touba nan ko Ahmadou préparé wul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi té ku soxor la ku bon la waye sa bu waxé ba daanel Seyd Touba tontu ko niko wa ufawidu amri ila Allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bil ibadi inna la basirun bil ibadi kon sun borom tabaaraku ta'ala katchet ko ci ak deggam ak ko gisam dara du ci naqari dara hayis wa jo xamni ay tok ba yag ku neexono gis la bëgg na pousso mo la koy nasal ku pousso rere bu ko xolé gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambalé naqari manatu la nas pousso yemu ci mu dem ba lepp luko sori rek lay gis waye luko jégué dutuko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp kette ci yalla yalla mom du mepp ak gisam du wañiku musta'il la ci mom dafa jomb c'est impossible kul yalla nak lolu man na la dal man nga dem ba sa gis naqari bu mu jingu wut ay mepp wuti mepp ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñi won ci fukel ba ak ñaar ñom ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakkam di wax ba yag mënatu la wax nga xamni amatu lo sawtu kaddu mu ne katet yalla lolu musta'il la ci yalla dafa jombu ci yalla fa jombu ci yalla ñi ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kan wax ji da wañi ku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sa nopp ci gemmi bi do ko deg koku kudul yalla rek lay dal waye yalla lolu duko dal musta'il la ci mom dafa jombu ci sun borom fa jombu ci sun borom keneen kudul yalla nak mën nga dem sa kaddu di wañiku bo mujj sax doto mana te wax nga xam legi dagay bind rek ma ngay liyar dagay bind ma ngay liyar waye katte ci yalla neena won sayidina musa ak sayidina haruna la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yow musa yaak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yeungu deg nako saab gisako raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yamuma ci and ak yeen dong de waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma huwa ara asma huwa ara rabbi situ jalla kon borom bi tabarak wa taala mom rek moy yalla kenen kudul mom la nga don rek nga don waye yalla rek ay yalla rabbi situ jalla rabbi situ jalla kon fukki mbir yoyu ak ñet nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yene li ci dess yu mbam rek la bu de ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni naqra'an ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoyu mom moy yi nga xamni musta'illa jom na ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana yoy nga xamni mom musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaawi indi nañ ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusuf aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momin ñu def ko muy tombe bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xam dafa jom ci sun borom rabbi stu jall yele di yo xamni da war ci mom nga xamni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom ñu mëna doon borom yoy nak mom la borom lax dañi ubbeni awluma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi ñel benu li jëk war ci mukallaf moy ragné lan moy ngëm yalla ragné lan moy deug al iman billahi haqqan nga xamni da am yo xamni dang ko wara gëm mu nek ci sa foi ak yo xamni ni warulo ko gëm dang ko wara dégager leg legi nak ndaxas dana am digënté nit ñi ak ñi nga xamni tax bu len fatani borom al akhdari mi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu motax sonuma ci di wax diw sangam ni la gisee al iman billahi diw sangam ni la gisee damay gattani rek ci wax kere bi borom ngir mu nek di ngirum imam malik julit bu gem yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dilanu bindat nako buñ afé ci téréem yi yi ñu waxon fi dañ ko gis mu feñaat ci téréem yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima ma'rifatu al-umuri asasiyatu fi din al-islamiyya aw kama khala dafa war dafa jaabu ci julit bu goor ak julit bu jigen yu gem wala ñu xam lepp lo xamni tosanal diine ji la ci ñu war ko gem bu borom al-akhdarin awul ma yajibu ala al-mukallaf tasihu imanihi manon nani rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasihu imani tasihu imani weral ko weral ko adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaliss te nga am ci 600 noy def da ngay dem leralu diko ba xam fo la wala vrai la adina bi ñu nek ci buñ la joxe xaliss nga am lo ci douté noy def da ngay dem ci ben machine laj ko niko est ce que khalis bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mo sa ngëm gi nak mo ngëm gi gëna for khalis bi ndax ngëm gogou ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax niñ deug waye limi bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ci sanni nga xam ni keri limi bari yermane teewu mu sak safara le safara wo xamni kum ci sanni nga xam ni keri on lolu waxi philosophie rek la ak gilit li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko baye ko fi fuqaw yi ñu diko jangalé diko jokk jëlaté mum ak ci ñun dañ ko wara gëstu ci xam ko té top ko waye bu féké ni da nga jël internet def ko muy sa sëriñ man nga fa foré lu la sank ba faw té do wañiko sa alal gi di ñëppalé ci doy sa alal gi du ñëppalé ci doy dé amna ño xamni doy ñu la ci sa alal dé ni nga xamé ni amna ño xamné doy ñu nak sa alal non nga wara fexé ba am ño xamné duñ la doy ci sa diiné waru ñu la doy ci sa diiné nak wax dëgg yalla amna ño xamné waru ñu la doy ci sa diiné bu la ko neexam manam alquranam bi neex bu mu la yobale alquranam bi neex bi bu mu la yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñu won bisay gi ñew ci seen kanam tuti ngeen gis ay borom alquran yo xamné ño daqalem munamul way sen alquran ji wessul sen put gogu de sen alquran ji wessul sen put gogu yonent mo ñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun senegalay mom buñu gisé ben way bu tok rek nan dakhala kharaja yahni seta din ñu ni waja ngom dama yalla ba leg leg ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn asakisé yi dama kuma dama wara réxu ba luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit di dég ñi wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol bu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ku ko ni sa diiné ji da téng wa da nga téng diiné lol do nga la ci ragal kat lol do nga lay jéma dawal man diine ji boko téngalé gaay dañ lay daw nañ daw ku gis sa ndariñ daw ko sa affaire la gis sa ndariñ diko daw sa affaire la ngeen bal mu ila bëgg gëm lo dila ci la bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa graffage bi bon bo démé arabie saoudi ñoo la gëna mèche gën la et après arabie saoudi ñoo mom diine ji arabie saoudi momu ni diine ji yak ñoma ci yam yalla da leena digal la téral len buñ deugere bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wu ci doomi diw sangam doomi diw doomi suñu diw wa doomi suñu diw wa li nga may téré ni wa ahlu diw wa ahlu diw ngoy def wa ahlu sant sangam ngoy def bu fekkon tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leen yoni ci ñun est ce que ñi sant may la yalla yoni ci wa sénégal wala ñi sant mbacké yoni wu ci kenn ci ñom rawatina nak ñaso yoon woowa nak ñoña ñoña ne ci bop yam nga xamni ñu djiba ñu non ñu ragal yalla ñu non yow bu fekente dañ ni la bo demé ndjereem di seigne touba dafa defon keur go xamni xam nga ñu ko tuddi won barsa pour jigen ñi xana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi barsa la tuddon lutax moy kenn du fa neku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom wa yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis kenen ko bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam tax yow yaakaroko ci station wi nga yaakar te ki su yo station wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melom wa do fexé melni wa kërëm wala ngay néna guuy dana jur xetax lolou kay wala foko wax da nga xam ndax waji ci xetax bi la bokam bi sama gele la wa keur seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbeuti dim mi dong muso ko gisulul ni ab rabal la rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay meloso mom nga gis ben waye bu nefe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu ten lu bon dama bëgg nangam ni la mel yanabi sallallahu alayhi wasallam neena li ci xol mo feñ ci ci li ci xol mo feñ ci ciir ben sahabi la ko waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi di fa ci sikim yonent sallallahu alayhi ya fulan ittaqila fi salatik ay way diw te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal nek anta khul ta taqwa hauna xana du yow ya waxon ne ragal yalla ci xol lay ne yonent ni ko nam mu ne ko sama xol bu ragal la yalla yonent ni ko wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon tane ragal yalla gi sa xol bi deug la ciir yi ñokay jëkke defé bu fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir ye koy jëkke defé bo dé jigen do def bopum neen do mesu do gerafasu bo dé goor do jox loxo jigen jidul sa soxna jidul sa maharam ci misal rek jidul nga nan soxna jidul sa maharam rek mu jaax ya li mom ay philosophe rek la du leneen kuma philosophe lu waaw philosophe lu waaw bu len ci kenn yobale bu len ci kenn nak bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yak tele nan khala law khala rasul ay soxnam ne daj ak bop ngeen mu nan digal na len ko téré na len ko mané bum la doy ci sa diine la wax bu mën ta xett li say soxna bañ bayyi meso grafasu mu no xett li kenen bo len ko téré ñu lank nga fasay len ti wuti ñuko nangu nam téré na len ko ñu lank ño xam do legge wax na len conséquences ci ne après bu fekké nak dang koy deglu ak diko sétane pour wétli koko nak mo ngi dara ñewu ci ñu jappé ko comme comédien yi rek wa nga jappé ko comme comédien yi rek ñi wax ngay réé bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jéme appliquer lim lay wax ci sa diiné gisuma la mbaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rakki soxnam nga xamni sax du kilifa am ci sayr ni ndax yonent mom moy kilifa ñepp waye damay joxe misal rek mom la yalla yoni moy asma bint abou bakkar grande sœuram la yonent bi sallallahu alayhi wasallam don denci waye gis na terom bam joge keur bayam ñew set ci sœuram bobu ci keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sol lo xamni murul awram murul ay ciirem bam ñewé bu jub yonnati sallallahu alayhi wasallam dañi wël bir won ko gannaaw du moyu ne ko ya asma ne ko labbayk ya rasulullah ka sama kër gi day sa sœur mo fi sey señu mala ko téré waye asma nga am ni ko jigen bu tollo fi nga tollo awra mo rutu la feñ de kéro la ko asma bayyi kéro la ko asma bayyi man ngeen bal mo wax deug yalla mom sama daara ji bu gamu gi jotté mak jigen bul xam kuma seen nga def bofu non ke man lé moore sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak moor bop mba genn rek ngeen bal bu kuma seen nga yëkëti say sër mané waccel mba nga delu fa nga jëgë waccel waaw da nga leen di laye bir ngir yalla waye ni ciel rek ni ciel rek ni tax bo amul buntu ci bir kër amul ñariñ amul ñariñ te jigen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir mu nangu ko ah man de ñima ci sétlu jigen ñi ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nangu ko ci laye bir mu nangu bu la nangul 100% dana la rousseau ba du ko def nga diko gis aw okay amna soxna su bax suma mësona dekkal Dakar Nissan bu werdé commerçant la bu werdé luy dana ko jënd andil ma lu ne dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mané yaag may jox salal de té alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci texé ma njéggelal yalla mané kon nak dama bëgg nga dimbali ma bul mésoti dimbali ma bul solal ci tubay tubab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tubay aramut waye sol ko bu nuti nak di wata rotale ci mbéd mi la l'islam téré waye sol sa tubay tek ci sa robbu wala tek ci sa jallay bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téré wul jigen ñu sol tubay ak ay sax da ko ñaanal ndax jigen buñ so non bu wardo ba nuti wala bok day sol tubay ba nuti wardo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tubay moy lan moy dañ daan war geleem te bo wardo yëkëti sa tank bëgg war geleem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga wardo légui nak ñu may leen ñuy sol tubey ba nga xamni buñu wardo buñu yëkëte seen tank seen awra du feñ kon jigen man na sol jokinam wala leneen ba paré wardo tek ci dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xamni même bu doon dugg ci auto bu ngol le tankam bi ni awram du feñ dara du feñ dara du feñ waye nak sol tubey ju dang nak di watar ci mbedd li loolu la ko l'islam téré loolu la ko l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonu bayyi ko 100% waye neubuna mako ba gisatu neubuna mako bayyi ko nak 100% waye neubuna mako neub ga bu yagone bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la waaw su baxa bax la kon dal mu bok seigne modou tombe bobu lañ ñewon dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tombe ci awluma yi jibu alal mukallaf tasbihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom lañuy tuddé manam yeu jusu faqilahi ta'ala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam gis nga ba alcorane di wax nan wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin yalla dimbali ju li ñi waru ko waye moko waral bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla ko waral bopam moko jëlal bopam par décision warul ko bopam bon xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñewé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasbihu iman kon nak suñu mudu waxtan wa ngok ñu gattal ko fofu do nga yaangi nonu di julli takusan su ko defé ñu wara dem ci majalis bi di gëreem bu baax ak sant ak ndokkel wa ismu tarqiya waye la siyama serigne Youssou Diop man koy gërëm te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ar ko te bayyi ko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé isbu tarqiya te wutufa serigne atou diagne rahimahullah barki dembu binu dajé ci julli geej gi fele ci Dakaro téré Serigne Touba yi nga xamni daf ko mollu ñu ko moll ñom wa ismu tarikhia ay qasida la ci xéti way yi nga xamni Serigne Touba da nako way yépp mu jox ma ci ñetti téré nga xamni bok na ci ñim jëkka jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxé waye bam ma gisé fofu rek da dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñetti téré jox mako ben bi fan yépp man koy lire karamati khattu yeddi ñu koy wax jazakallahu khairu jazaihi di ko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tassaro ci en tant que borom xam xam bu gor gor ni di gëstu ci ñi nga xamné ay borom xam xam man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye bayyi gi mu bayyi xel ba joxnu ko lool la ko wax maniko yalla dafa dogal boole leen man ci sama bop ngir jëmi Serigne Touba mi ngi di liggéey ak lula way mëna wax kurel bu melni kurelu ismu tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi waxna ko bataay ñaari kurel yi baye fa ismu tarqiya ku nekk ko bëgg ku nekk ko bëgg ay jambar lañu ay jambar lañu yal ni len yalla musul ci shaytané yal ni len yalla musul ci ndox yal ni len yalla a yal nañ dajé ngeureumal Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu ñi ngi koy liggéey bu am solo ci tarixam bi yalla xam nako yalla xam nako danaka day buñ amul won dana doy war lool ñi ñi véhiculé message Cheikh Ahmed Bamba ci monde bi ak moye yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moye yi nga xamni mom lañu dajale ba am ko ah yombude kon ñi ngi leen di wax jissakum la waxeeru jissayhi lama waxon serigne atou rek lool la leen di waxat lool la leen di waxat sax nopi degguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla ay fay samba du fay demba du fay yalla ay fay def dina yalla tax rek def dina yalla tax rek ma di wax deug yalla ma ngi len di sant ñom ren ji sax sama gambu gi bo gisee ma bol len ci communauté bi wax na len ko di len safo len rek tax safo len ndax man woti wuma gambu ngir kuma indi alal man dama wote gambu ngir magal guddi rasulullah liggeere ko serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waye mbolam ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy serigne aliou chek xam ngeen ko nga xamni momit ku takko serigne yousou la tinaliou chek ñaata at jarbaatu serigne atou diagne bu nekk gambi ñu diko wax serigne khadim gay ba legi musuma ko gis waye ay ate ngi ni koor bu yone adiyam ismu tarxe da tay boole jeneen addi jinen nako yobul daari Mustafa Mbaysal magalu Touba bu ñewé bu yone addi am ismu tarqiya da tay boole jeneen addi moy Thiéb ak Soukër ni li nañ mako yobul daari Mustafa Mbaysal ay at musuma ko gis kim ko daan jaaral ci loxom bi Seigne Aliou Seck bobu Seigne Aliou Seck momi ren la koy doogal gis kat ren bima demé ma bañu nak li na mom jëdoot wax deug yalla nangay mi at nit ki di la indil li dal ren mom faawu dana dem ba tegal ko sama bop sama beut ren la koy doga gis ren ci magalu ren yalla xam nako mom Seyna Ali bi nga xamni moy wasita bi digeenté par téléphone rek budé Seigne Khadim mom musuma ko gis musuma yé danaka man na xam sax ben ñoon lañu mësa digeenté lool moy jëf ju yalla tax kon yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sapp ci yeen ñaan di leen ndokkel ci seen taxaway deug la bari wu len waye parparlo sori na len lol yel ni len yalla sam ndax bu ngeen don parparlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci def amna ño xamni dañuy parparlo moy diw ko jur wala diw juru ko wala doomi diw wala dekk sangam la def yow li ngay xol moy ki li mu nek diko def te l'islam do ngo tax moy liggeel l'islam nga ni xaram wet sa nek dugal ci lolou moy def bi yalla tax waye sa boma joxe ndax Mustafa Mbaye Sam doomi diwa wala nga jox ma ndax Mustafa Mbaye sam xaritou diiw ah bu yow mal xiyamé est ce que yalla du la wax demal ci diiw moy mu fay la waye li nga jox yalla tax ak l'islam kay motax bari wulen waye ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaihi amna mbokk mo xamni xawmako kuma amerique la nek xawmu ne fan yi passé rek bi mu déggé reportage bi mbokk mi ñewon def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisé daf ma yonné xaaliss ni mo man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loli mako ci def ngir jëmmé señ Touba batay xawmako mu doon batay ni ciak mu law xeyr jissayi jere ngeen def rek jere ngeen def yalla nako yalla nangot def ko ci sen tere jeuf te boole nako yol bi yowmal khiyam inshallah taala yalla bu ci setan am walu di len wax alhamdulillah rabbil alamin señ modou ñu lay ndokel yow tamit ah ci sa taxaway mom jeerutu may wax ci mom di ma len ko waxe wax deug yalla te xel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisee emission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye deg na lune ngir arrêter emission yi deg na lune pour ñu arrêter emission yi waye gis nga ko tay ñaata julit ci jariñ ñaata julit man wax deug yalla limay jot ci ay retour kenn xamu ni mu toll ara kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xamul lu toll waye comme adina dafa tredi man mo ma ragal rek waaw ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa tere jef wax deug yalla di bu don keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ñoo xamni fofu lañ dawe kat am na ñoo xamni dañ daan daw ñew dekk mu micro waye balen ay nit waxe rek lañ daldi arrière nank waaw legi xol li nga xam ci ay tiyaba ci ay jili seigne mor joxane daf ma mësa joylo mor joxane journaliste daf ma mësa joylo dafa ñew ci man nima ma ngi wat ci seigne touba ni xamé wuma la njabotu seigne touba ji kéro dama joy muni man ndax li nga nek dong ci la seigne touba njabotam gi nekko tanni ci man yalla ak seigne touba do nga la bëgg nek ak lola way manal seigne mor joxani mu yalla nako yalla sam tan nako yalla sam taar ko te dimbali ko yépp dal bu mus ko wax kon seigne modou ñu yamale fofu waxtaanu rek mbokkel li ñaanal leen sakku ci ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lisi bi ni'mati tati musalihat man gërëm fatina ko man gërëm bu baax soxna ki nga xamni moy soxna soodu xumma mi nga xamni mo jité julli geej gi ndaysan mu woma invité wol ma ca mo taxam ma dem ca bon dañu solmal rek ñu ma daal di wëñu ko wat ndax bo ma ngi wor na jangalé ci wat majalis bi fi ci daara ji motax ma ngi koy jéggul bu baax mom soxna soodu xumma ci ñaka def waxtaan wa fofa ndax xawma won sax waxtan dina fa am waye ko nan ma xaar ko lolou mang koy djeglu bu baax soxna ci soxna soxna ko ma jere def ci sakum law xeyr bi sayyidi jere def ko ma diko baax mom tamit momi ñi nga xamé rek ci kéro bu mu déggé fokati gudd yoy ñewon ci sama daara ji jappante gama jappante won ñom té la lacc sama numéro téléphone ba woma nima limay dégg ci yaw nak daal di ci wax yu bare ni bu fekkoni lu xaaliss def la ma ñew def ko légui ila akhir mo yalla nako yalla sam waye nak musuma xamni liggey bu tol ni mom yalla nako mom teug yalla mom jambar la lol ma sha Allah ndekete julli geejgi moko jite bon mbolo mudul mom dal tubarakallah mom dal soxna la so xamni dal ko mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko inshallah mom soxna so do xuma yalla nako yalla sam te ar ko te teñal ko yanam bobule wax deug yalla man de safonama yegnama falenama ni ngi koy ndokkel bu baakha baax motax bimmako yegale ni ma yexna la ko wax de noniko ak lu meuna xew rek dina ñew inshallah taala bamay ñew pass passu li ma am moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yëngatu ci l'islam rek waye bama ñuy wax deug la fa fekki nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ñu ma suñu muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geejgi dal wala ajli geejgi sax la bokut ak ñaar rakka yi julli geejgi la taxaway bu rafet la ñu ko ci ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko te may ko fannu guddu baye ko ci kanam njabotam te dajé ci ngirumul serigne touba radiyallahu ta'ala bu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fu mu tuddu goor go exister ci am jom tuddu na fa jigen yu exister am jom yalla fu mu tuddu goor go jambaré tuddu na fa jigen yu jambaré kon nak lolu nekul musta'il ci yanu yanu bu tol non bu nepp nak réussiré ko né mu ko réussir dire je xuma wa jazakumullahu khairan jaza
1: ben animateur rek lañ bëgg nak wax deug yalla lu ëpp ci ñom ño xamni dañu ñëw rek nan leen yeneen nabi yeneen nabi yeena nabi yeneen ni nan wa sopp Khadija te kat Khadija la jëm penku ñu jëm soow ñu ño xamni waxa ñun ñoy wa kër Khadija wala ño sopp Khadija waye Khadija da jëm penku ñu jëm soow la Khadija di def defuñ ca dara lamuy wax waxuñ ca dara conférencier bi ñew mom tamit dal leen di rammati leen on yeek mu wax leen lu leen jariñ waye dedet falay nek nan Khadija moy aw bu musta am wujji Khadija moy risas bi nga xani bu guddé moy don bo tege moy don borom kër gi bu guddé mu don soxna ci tim tabal ma yow ki ngay netti histoire Khadija mom da prégout mom prégout boko wax fi Khadija jaar ba toll ba melni mu ñal yow jamono buñ ko naan Khadija masna tok ci yatu rasulullah jibril ñew ni muhammad sa borom neena nga nuyul ko Khadija jamono bi ngay netti ndaw ci histoire bobu ndaw sa ngi meso genn walu manam intanu garafas danaka mi ngi ci babbi nga nan koy sayyidatuna khadija la jibril ma sa nuyu nan yonent bi nuyu subhanallah ya subhanallah yow kay manon nga ko ni khadija day karab ba muy tester experience pour xam ndax Muhammad ay jinne ko sadd wala bok malaika la gis experience buñu jëkke extrapolater moy def bopum neen tass musoram ni yonent ndax yaangi gis li nga daan gis muni dedet muni ah kon malaka la malaka bu gisee bopum neenu jigen day du moy kon malaka nga gis yow li nga gis du jinne de bu doon jinne bopum neen da koy contane lor ci lay gëna bëgge sax kon yow malaka nga gis xolal ma doobu jigen mom amna experience ci ni ndekete malaka bu gisse bop meenu jigen day du moy bu ko tay def ligeyam nak bu da rak ak atit du tay ñuy bind say bakkar de waye dañ lay du moy dootu ñu la defandar ci dara bu accident ñew ni dañuy bayyi rek auto bi ray la waye duñ la defandar e jigen bi mel ni wara mel malaika yi koy garde dañ koy defandar ci jinni yi diko defandar ci shaytané yi diko defandar ci musiba yi jigen gi mel ni wara mel la wax malaaka yi dañ koy ar dañ koy defandam amna ay malaaka spécial yo xamni sun borom do na sak ngir lan ngir ar jigen gi eumbu do ngay seen liggey ñom jigen gi eumbu rek legi bo mbé ba nopi ni dajje ak bopum neen fessal ba mel ni tubab malaaka yi dañ lay du moy malaaka yi dañ lay du moy de nga bëgg am do mutati dinan fasare xuma fasare yan la xuma nit ñen koy tuddé ba muytu sax bo muytu far jaara fa dem rewuma alias billah alias billah ñu mala ko yo xani lool do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi ëmb rek di tégué ci yoon lool do ngay seen liggéey ñom ar jigen gi ëmb rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun kulli sahri nak yépp wér waye da ci rawati wéru koor dina fa rek da ngay dégg xalé yi jigéen yi bu wéru koor téro ñu naan dañuy selal moy sollu jot é waye ndaw samba dañuy selal sollu jot ñu ñu wéru koor dong la yalla wax ni di len sollu jot mang len di laaj fan ngeen gisagun jigen di faatu ni diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gënaaw tayu tar dess na la ma sa mur ke nga mur sa bop bala ñu la mur tayu tar dess na la ma sa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gis ñu ñew kenn mën ta tay ñu mur la kenn ñu ñu nek aduna buñu gor gor lo ba mur la ba yab la ci mpax am nañ ma ñaari malaaka yo xamni bu ñëw dañ lay muri ñom ndax dañ lan yow dawo mur dañ lay muri sa ramadan al mubarak borom ñu ko faratal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatul munawwara ci wër yu ñu nek ñu wiaru sahban baba koora gi deugmal ak segut bi sallallahu alaihi wasallam gadaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom faratale wiaru koor ci muhammad alihi salatu wasalam ak sahabam mu dajje bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wati ca makatal mukarrama waye bisub altine bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altine bi nga xamni fi lañ mi degge sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak ramadan al mubarak yalla ngi ko faratal ci bisu altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabit munawara alayhi salatu wassalam wala ay alquran du wacc ndax ayatul quran yi nga xamni ñoo doon wacc makka bu ma sa ñu ya ay wan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci biir yeefer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ay wan nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé biñu ñëwé madinatul munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nekk bi sifatil aama day am ñu ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëmut bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut li yalla waxit lamuy tek ni gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir madinatul munawwara dootu wax ya ayyuhan nas waye luñu wax amanu walay wax ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu nga xamni ci misal doon won yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko beral wala man yeen wa daru ihya wa lumu din kon amna ñoy xal kon ci misal bu jekkon yalla da wax yeen wa Touba da yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëm mu gis tengé len di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëm bokku ñu alquran non la doon wacc ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yep day wax rek yaay wa nas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak topli yalla wax ba baax légui bu yalla di woti ña baax rek lay wo ya ayyul lisina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñu baax la wax yeen ñi baax

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيدي نور ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سن لنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين لوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ndokel len ci wër wu tedd bu mag bi gannaaw bi ñu magale guddum bu mag boogi ndokel len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaaraku ta'ala boole nu yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu. Xam ngeen ni ngeen baaxu and ak emission bi ci jamono bu nek benn ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa ila ñi waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu négatif yi nekk ci diggante jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci diggante natt ak pese moom lañ bëgg waxtaane insha allahu taala. Sukkandikoo ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiya ak waxi niti yàlla yi ka misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtu layu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi sitwala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru al fasaad la mu dindi ko sànni ca àll ba ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi al fasaad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi baada islaaiha wadduhu xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Suñ borom nee na rabbi si jàll yéen aamatu naas bi man yàlla maa ami naasi suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa man leen yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kemtulay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko ni ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana ci suratul a'raf muni inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal
man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu goor goor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni mako xaral di waxe tusul sabab bi ni ngoy jaarale ci nga yeeram sa morom sa moromum bindef waxuma sax sa morom doom adama waye sa moromum bindef ni yow rek netlina len batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man de jegal na la aljana ngo demal dugg wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi netli ni ñom ñoo netli ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digal sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yiram numa jegal na ma waye bima yereme ba nopi dafa ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la demay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom ni ma lolou taxul ma jegal la dama ne ko borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi subhanahu muniko lutax ma jegal la dal du dalum ni dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wowo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeereme ba duggal la ci sama aljina gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sama yermane lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañu set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal waye commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom du ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé kinya yu bari du tax ñu sopp ku lu toll ni dédé wé kinya yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé amna ko mar sa yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement bu dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci manu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbistu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun way zakaluhum awasunum yukhsirun maga suratul mutaffifin mbaram neena khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñi nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluhum waxtu wo xamene ñay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mba ñi pc jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sortu mutafifin neena buñu nat jëme ci seen bop dañuy matal lañuy nat buñuy pécé jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids inclus bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tubaab bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ni kilo legi 50 gram ba 100 gram muy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne matna sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yor seen ñaari poids lañ yor bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mboram ni waylun lil mutaffifin mismalen yal na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxale ni yeen ñi doxale ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ñay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ñay nat wala ci yepp wala fekk natna manam wutna ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaay la ko ci tunu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin kuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou kuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun way sakalum aw sanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabaaraku ta'ala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoni moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teural di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebe bascule yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xeer ak ci fiñ defer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba nga xamne sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la bascule bi nek so xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi ba tay lolu nekkat benen affaire wadene te ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceep ñay mbir yango yenenu sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mu fatis bi al mufattis moy lan moy li ñi tuddé contrôler et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñi jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoñu lañ tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôler marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub ji ñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugul gi beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata am
ewa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñuko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma daldi wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré le ko kaw yanantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënu ko na bayyi nunu mu melon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd mu bëggul bayyi jala ko yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadith bu siiw bobule niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko na yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclure kep ko nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mun man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yonantu sallallahu alayhi wasallam wax kero du muy contrôler marché bi ba gis lu mel ni ba gis lu mel ni maniko cey bo ñewon senegal bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bang koy ñar ak gis ko xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa la rax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ci jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango deede biñ la roxale ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taado bam fessé ci keuyit lu bolu mango ñetti ta dong la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yonina ab yonent spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla ne riba du mako may dara yalla ne riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla ne riba mom di mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey xey yam ci ben crise bo xamni alal ñu amul jep ci lay yam lutax riba bi rek yalla kay indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isine dafa feyit ñi naan banki dañoo da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent spécial bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla sohaybu nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaybu bimu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla no nat yi di mat na pesse bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay yi wala takunu minal mukhsirin
Walaupun surat suara. Kon al-adlu bainal kail wal misan wajiba. Al-adlu bainal kail wal misan wajiba. Al-Quran moko wax suratul Hud. Borom neena Rabbi sitwa jalla wa awful kail wal misan bil qist. Ningen di pese tay nat ci maamute pese def len ko ci maamute nat ningen ko def ci maamute pese ci maamute nat ci maamute melni lolu moy li gëna tum ranké légui ci marché bi li gëna tum ranké ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeneñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko mat sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesé won duko mat wallahi duko mat jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ ni la 20 litres la boko naton duko mat duko mat anamu waylun lil mutaffifina nga fa da nga babu lo momut bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalu nas bil batil al aklu amwalu nas bil batil dafa aram borom lakh dari wax nako aklu amwalu nas bi khayri tibi nafs haram borom lakh dari wax nako borom lakh dari wax nako abd alrahman rahimahullah بالقسط نبرن يوفوا الكيل والميزان واي بالقسط نين ماتال نات بنين دي نات ماتال بيسي نين دي بيسي نين دي بيسي ناي مات نين دي نات ناي مات مسناي جندي سي بن نار nar bi di pesé ma jang ayé bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi daf ni beurit ci gi xol ma ba lim yoron diko natte recc daanu ci souf xamna lim wax lu mu doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lu muy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci souf lim doon natte diko recc daanu ci souf mun mom min maniko min senegal kon akul amwalu nas bi khayrati bi nafsi haram haram haram sun borom ko wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi len di denk man yalla ni len moytu len di lekante sen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan antaradin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal sun borom lam motle aya bi wala taqatulu anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak sen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay muram rabbi sutuba jalla yeen dayel iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkulu amwalukum bainakum batil kay li jina amnu la tahkulu rikbu len lekenti amwalukum sen alali bainakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw legi so wa yo xamni day jënd auto bitim rew
woor na ko ni auto bi mu transport jele bi ci rew indi senegal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé té auto buñ opposé do ko mëna mité dina ko wax place am inshallah taala buma aggé ci digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatissone yi nga xamni ño nek fi senegal muy contrôle économie yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôle économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin wour na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu mëna tax atakat bi jox la deug ba jël alal yi jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam benn bis dafa xey xana bu ma joomul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turwa dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum doon ñu dal di wax li len boole li len jotale ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci ala li jambour ñew yor lamil wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar ni li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la na la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni kenn geeru ko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay kayit ak wax ba japp ni li moy deug mu até lola kok mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhaybu mo tuddu legi daana wax aw gayam nan len daana wax popalam dan ñaax ak jajji waya khawm awful kayla wal misan bil qist wala tabaqasu an-nas asya'uhum wala tahsu fil ardi mufsidin baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'minin manga surat hud sayidina sohibu neena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama popul mangi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marchandisam ba accé ci marché bi nga xamni marchandis bi mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek dam ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bok na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay liñuy wax pré apporter
Nuwarlani ci se bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñew xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñew waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga genné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firiñ ci ko gis ñun ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yéggé ci réewi naar yi nga xamni sax boko solé da nan ñap ci saw yaram bolé ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko luko waral moy dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ñaayam commerce moy na gawa yaq rek nga gaw jindi ci wat na gawa yaq nga gaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu bax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba genn ci at ci ñetti yéré fexé ba genn ci ñetti yéré da nga babu da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul nga ñettelu yéré bi lewul de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metram ne la ñawal ma ab xaftan ci misal wala ñawal ma xaftan bo xamne and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba genn ci sa ñenti metar genn ci fele ñenti metar genn ci ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wax satti nga lolou mom du babu mom lolou satti la lolou du babu koku mom bokku te bi alquran dox nan moy len mu tay fiin lolou mom satti la satti lolou satti la ñenti metar yi dess ba ñaari metar dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tisse bala bok bu la maye mu lew la dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla soñu bi neena baakhiyatu llahi khairul lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairul lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digé moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara mana allah anhu muttafaqun alayhi nimi ne sallallahu alayhi wasallam neena julli

joge makka madina ñew makka ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday nonu waxé ni julit deug day fexé ba lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si amadou bamba waxné ko ci mbindam dina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarxan yaari en tuba neena ma ngi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journaliste bi nga fexé ba bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru doom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru doom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door mba sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn nako muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma sulmatun yawm alqiyamah na ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lendeuma yi bammel lay jural ak lendeuma yi jéggi sirat ëlëk yawm alqiyamah akbar rawati na bo déké ba téw ci sa kanamu borom tabbitu jalla jalalu khalaqna wala na bok na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mousse mousi kani fe mousi poivre fe mousi laaj fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poivre ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seen tur nga xamne ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko lan nga jël liye ko muniko ñetti mousi kané ñetti mousi pobar waye da nan ko ñaari mousi pobar ñaari mousi kani ak ñaari saf saxal tek lu ci ni ñatt la ci jël kët babo nga alali jambour de satti nga alali jambour de satti nga alali jambour de lolu nga dal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali satti nga len dundene alali satti nga len dundene motax njabot gi kenn du len mëna yar ken bu meuna ya bu dé commerçant bi doy loowu la day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu féké lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djoum fék dédét da am lo naron da am lo naron waw lo xamni djourémi dërëm lay jël djourémi dërëm lool da jël randal wal yaas billah djourémi dërëm dong lool da ko jar da ko jar bu dé commerçant ba momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusu fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun mutaffifina ng lay xaar gis ko mersa bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna diis ndax mu gëna diis cheikh mohamed bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla

Niente grande. No. Mi fay yakar na ni émission bi do ci mëna dem te djéglu bu baax baax da ñu gis ni kon doom adama bi waxtu wo xamé ni yalla dogal na muy jëfëndiko riba wal iyas billah bu kérogé ah nako woor ni mu dajé borom bi tabaaraku ta'ala conséquences yi ci juddo lola dañu xamni suñu borom waxon nako ko lu jëk muy faatu suñu borom waxon nako lu jëk muy faatu ya allazeena aamanu taqullaaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara la suratul baqara suñu borom ne yamhaqullaahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin 'azeem ñun yalla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos almi tek ca lolu sun borom wax fuñu fekk jalo riba rek dañuy kos alma tek ca mun nak ñun yalla niñu aramale riba nonu lañu daganale lepp lo xamni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy ci niku lepp lu bon lu ñaaw muy nak man yalla bëgguma gis deug tek ca sa tank la yuhibbu kullu kafarin 'azeem man yalla bëgguma ko gis deug tecc sa tank al qissu yuñu nako ci waxtaan wi lan moy al qissu te yona sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi ñar lepp lu ñuy jaay diko jaay julli ñi ba nopi nak diko ñar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam dan moy al qiss bok na ci moy ikhfa'una al uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawwudu suban goretuma ci ñaari téré yi ban la ci ne cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qiss ala ma nukhila ikhfa'una al-uyuba aman ja'ila qad kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba neena deug deug ñar deug deug xissu deug deug nax ab julit ci digeunte jaay ak jënd neena du lenn lul moy li ng koy jaay ayib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolu man nga xni danaka nit ñi ci genn walu gi yépp lolu lañuy dundé da ngay gis ko xamni pomme terre bi mu lay jaay xamna ni pomme terre bi da neup waye du la ko wax xamna ni soble ci da neup waye du la ko wax waw nga gis ko xamni ndaysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original am premier ak deuxième mu lay jaay deuxième gëm lolé na premier la lay jaay premier qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabat am lu ñuy tuddé al qadiat yépp xéti naxela yo xamni nit waxtu waxa naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jambo cheikh mo bamba ne nak radiyallahu anhu njar du dara ludul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaay ko ci baatu original premier qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni premier qualité la neena lolu moy al qiss moy njar waxtu wo xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay né la ah auto bi day lek ibil dé bala la ko jaay na la ko wax bu la dé jaay auto fekk auto bi
VTH bi day retard. Nal na VTH day retard de. So bëggee jënd bu bëggut bàyyi. Dalay jaay oto, oto bi dafa manki këyit sàngam. Nalay wax ni oto bi day këyit sàngam amu ci. Boo bëggee jënd bu bëggul ba. Waaye danaan miix mi xeeral jaay la ko ci nii këyit yépp mat na. Léeg-léeg sax mun la oto bi fay na duwaañ. Te fekk ndekki oto bi jëru sax duwaañ. Lëkkaloo naag benn waayam fële boo xam ni nee na mooy duwaañ yi. Nga gis mu woo ko téléphone. Waaw numéro sangam ak ni dama bëgg nga vérifié ma ko ba xam ndax jaar na foofu wala déet. Waaw kii sama xarit moom duwaañ la ma nga cee kii aramse ko aramse ko aramse ko bëgg laa jaay rek fexe ba nga jënd oto bi nga dem génn fii duwaañ ñi la nuus nga ne oto bi fay na duwaañ ñu la oto bi musta jaar duwaañ nga dem fekk muy dëgg fekk muy dëgg. Suñ tubaa ni dëgg dëgg njar nag mooy loolu dëgg dëgg mooy xam ayib ci dara ba noppi nëbbu ko jaay ko nit ki. Mu ni moo xam sax ayibi diine la mbaa ayibi addina la bu mu ci mën a doon. Bu dee ayibi diine boo demee ci ñi nga xam ne tey ñooy xiyaab yi ñooy giddi yi giddi spirituel yi mbooloo topp leen mbooloo topp leen mbooloo topp leen. Am koo xam ni moom dala ni li tax ma topp la yaakaar la dama bëgg yowmal xiyaam nga xett li ma fa nga ni ko yowmal xiyaam doo fa gis looy ragal. Te fekk li nga wax aramse ko aramse ko yow xamoo fu yàlla fa naan bi xamoo fu yàlla fa naan bi ba naan ko yow man xiyam doo fa gis loolu rek. Mu ni kon yaa ngi njar ci diine ba ci tey ba ci des mooy mooy da ngay woote woo ak diine diine lu ba ñëpp yaakaar ni borom diine nga fekk borom daani nga borom daani doo borom diine de borom daani nga ba tey da ngaa njar de da ngaa yore melaw diine comportement bi wax ji waaye jëf ji sero dara niwu fa da ngaa njar da ngaa njar. Moo tax mu ni xat kaana ay ban bi xat kaana ay ban xat kaana ay ba li diini defe naa bu ma juumul aw xat kaana ay ba diini moom daal ayib ji ji la waa ji di nëbb ci diineem la nekk ci diineem la nekk aw dunyawi yan wala sax ci kojug addina mooy li ma doon wax léegi da ngay jaay aw fas fas yu day màttee nee ko parce que day màtte de waaw su bëggee jënd nga xam ne bu àggee këram kee la wax gone yi nii e bu kenn jege fas yi fas yi day màtte da ngay jaay mbaam neel mbaam mi day màtte bu fekkee day màtte bu dee weqe nga ni day weqe waaye mbaam mi day moo gën a lewet xarum yar aramse ko aramse ko aramse ko aramse ko. Da amoon mbokk muñ ma nettali nee nañu taalibeb Cheikh Mohamadul Fadal la woon defe naa bu ma juumul ma nga dëkkoon boori njote siyaan njote siyaan. Xam nga li ñu wax nii boo ko déggee da nga naan waaw lii moom ku koy jaaye doo am dara lii moom ku koy jaaye doo jaral loolu ngay wax ah kay bañ a jaral da ngaa gisul ko bëgg rek. Taalib Cheikh Mohamadul Fadal boobu dañ maa nettali ni ma dafa doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché njota siyaan ëjjuma lay doon dem naa ci ba tey marché njota siyaan boobu neeñu mu gas ñambeem ci ay toolam tokkëram yóbbu fa di ko jaay ah bi mu ñëwee di jaay ñambi ji jigéen ñi dugg si ci marché bi ku ñëw ni waaw bàyyi diw sa ñambi ji dana ñora mu ne démb baa ko gasee daal la ma ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ca ñu romb ko fa jàll. Mu yendoo noonu ak jigéen ñi yendoo noonu ak jigéen ñi bu ñan di waajo soo lenn ci commerçant yi ni ko yow bàyyi diw nag wax dëgg yow naroo sa jambi ji ñor yow mën nga ko loox nga ni ñambi ji du ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñambi ji du ñor yow da ngaa naroo jaay. Mu ne ah bëgg a jaay de du ma tax a fen nag bëgg a jaay du ma tax a fen mukk. Ba nga xamee ne dem nañ ba jant di waajo soo benn borom oto ni dareet ni bàyyi diw jaay ma ñambi ji waay. Mu ne ko ah ñambi ji day daa mel ni boo ko toggee du ñor mu ne ko waaw kay nag ñambi ju mel nii laa bëgg ndax man saa jur doo nga laa koy jox jaay ma ko daal di ramaas ñambi ji lépp daal di ramaas ñambi ji lépp yóbbu. Yàlla du jox randu kenn di fausse yàlla déedéet inna allaha laa yukhliful miaad yàlla du jox randu kenn di fausse. Moom kay yow yaa koy jéem a nax waaye yàlla moom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga liñu tuddé alqis alqis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon bu dé wéx né ko dé wéx bu dé mat nonu bu dé mat ndif mit la ci né ci eeyib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabat al-qilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandise am daadi ñew ci kim koy jaay ñewé ni ko marchandise mi day manku jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañ moodu mbay cham yoram mangasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mo am ben way bu complo señ moodu mbay cham dal di ñew tanni e man marki bi la doon wër señ moodu niko la marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mu ni am marki bi ni waji mo koy waxale xara bu xam dana jëndem de mu ni ki kay suko jëndul ma jënd ko ki kay lo mako jaay ma jënd ko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginnaw da manki de bay lu mako waji jaay ma jënd suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp way dul len mutafifin ay lundil mutarifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon légui juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fuk ak juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la fekk aram seko aram seko aram seko yanan sallallahu alayhi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhimā wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhimā aw kama qala ali sallallahu wa salam sallallahu alayhi wa salam neena aji jaay ak aji jind lepp lo xamni jubo nañ ci ñoo yore seen tëggal guy luñ d'accord nit ki boko doon jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoo yore seen tëggal guy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ko ni dem waye nak bu fekke ni ken demagul xati wessagul malam yatafarraqa bu ngi xé téxaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ay ñaari magi jëm ba xé téxaliko nak ay ca yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ñaay ma buñu fexé ba ñoom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la nga wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nekk ca njaay ma ci lu warona leunt yaronte sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé njaay momé buriki lahumma yalla dalen di barkelal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkelal ki dënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu waxame ni fen nañ ca neubbu ci luñu war wona neubbu neena yalla rocc barke ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñeëndante momé barke ba ca ne yalla da koy rocc yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wasalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu wara na feñ la leele luñ ci dara neena yalla rocc barke ba ca wara na am yalla rocc barke ba ca wara na am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilul qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam daf ni wala tahilul qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bay'ul muhafalat moy lan modi ku ñi wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt té dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan nampo nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé ah kay gatt bi mom gis nga wéni ni toll gatt bu bari soow la té fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom gi namp ko bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak muna ju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayer auto bi takusan takusan lu kay essayer kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadi'atu dafa haram lo lepp xéti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy njaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tuddé rangu amna li ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise aram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa wa kassa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am manam jël ci la ci top da fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jugo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jeex mu ba mu la légui da manki yok na fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la légui yok na ba mi ngi jooné ak juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marchandise ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca déppo ba waye bama xolé dépp fekk dara tous li wax dara amu ci ya def loolu l'islam téré rek ya def loolu l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dëkk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci baadiya ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alayhi wasallam dafa haramal dafa téré
ñooñu nga dogale leen jënd marchandise ma ca buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na ñooñu nañ leen bàyyi ñu dugal seen bopp ci marché bi ba gisal seen bopp li xew ci marché bi, ndax mën ngay ne dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukk ak juróoma fa ne. Dëgganut de, waaw dëgganut de, bàyyi leen ñu dugal seen bopp ci marché bi. Waaw am na hadith boo xam ni Abdoulaye ibn Omar radiyallahu anhuma moo ko nettali, nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na neñu booba dafa fekk am benn waay, ni ko Abdoulaye ibn Omar nettalee, benn waay daal ñëw nu yonent sallallahu alayhi wa sallam, diw sàngam day dama doon jaay marchandise waaye daf maa nax, daf caa def li ñuy tuddi alqilabatu, daf maa nax. Taxala alayhi salatu wasalam ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko iza bayyahta fakhul la khilaba, mu ni ko yow daal lu mën a xew yow buñ la naxee ba jaay la marchandise yow bul nax kenn, lu mën a xew daal yow bul nax kenn. Ya la waxe woon yonent sallallahu alayhi wa sallam hadisam boobi le nee na attujaaru yuxsaruuna yowma alqiyamati fujaaran ila man ittaqa wa barra wa sadaqa aw kama qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant yi ëllëgee yowma alqiyam malaaka yi dañ leen di fang boole leen ak ñi nga xam ni ñoom la yàlla tuddi ahlu fujaar mooy ñi gën a bon ci nit ñi. Nee na commerçant yi nga xam ni dañ daan nax nit ñi di lekk seeni alal bu leen yàlla dekkelee day daal di malaaka yi dañ leen di fang ñu dugal leen ci biir ñi nga xam ni ñooy bënd yi gënoon a bënd ci kaw suuf. Mu ni ba mu des commerçant yi nga xam ne ragal nañ yàlla ba ñuy commerce waaye feeñal nañ ca ak mbaax mooy ak tab mooy wayefal njëg ya waaye yemuñu ca dañoo sincèreoon ci seenu njaay. Wa barra wa sadaqa la wax, wa barra wa sadaqa rawaahu tirmisi, rawaahu tirmisi. Yowmal qiyam daañu fang commerçant yi boole leen ak bënd yi fang leen jëme safara. Mu ni ñenn rek la ca yàlla di seppi mooy commerçant yi nga xam ni ragal nañ seen borom ba nopp nag baax ca lañ doon jaay ak jënd waaye yemu ca ñu nekk ñoo xam ne dañoo sincère mooy dañoo dëgg. Moo tax moom yonent sallallahu alayhi wa sallam ci beneen hadith boo xam ni tirmisi indi na ko nee na attaajiru saduqu yusuruna yowma alqiyam maa nabiyina. Sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant bu sincère, commerçant bu dëgg, commerçant bu jub yowma alqiyam bu ko yàlla di dekkal moog yonente ñooy ànd ci biir yonente lay nekk amee daraja yonente alayhi salatu wasalam. Commerçant bu sincère loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax attaajiru saduqu yusuru yowma alqiyamati maa nabiyina alayhim wasalam alayhim wasalam. Commerçant bu sincère ëllëg yowmal qiyam buy dekki moog yonent yi ñooy nekk ay compagnon ñoom ñooy ànd jëm àjjana waaye yemuñu sax nag wa siddiqiina wa suada. Nee na ba tey ñi nga xam ni ñooy siddiqoon yeeg suadaaw yi commerçant bu sincère ëllëg ñooy doon seeni wéttal ngir jëm ak ñoom àlaxira wala jëm ak ñoom àjjana. Sadiqina yi wala siddiquna yeeg suadaaw yi ak commerçant yeeg anbiyaaw yi ëllëg ñooy bokk benn groupe bu dee commerçant bu sincère la. Moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan kullu taajir faajir ila Abu Bakar. Hadith boobu am na ay coow yu bari, ñi ne nañ wér na ñi ni wérut, am na ay coow yu bari waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des Abu Bakar. Waaw commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des Abu Bakar kullu taajir faajir ila Abu Bakar. Commerçant boo gis mu naa mën làq nag caay caay ca suuf ba mu des Abu Bakar. Lenn ci ulamaa yi nag nee nañ laa asla la moom hadith boobu daal wérut ñoom wax nañ lu mel noonu lenn ci ulamaa yi wax nañ ko wax nañ ko. Kon sëñ Moodu fi jamono tollu, fi jamono tollu mooy bopp sa bopp, bopp sa bopp. Gis ngeen état mi nga xam ne moo waroon a yërëme taxi mu gàll
way niw doole yi. Nan nga mëna comprendre taxaw ci station jënd essence. Lo jënd essence ñeenti junni ñu la faaw nga tek ci ñeen fu. Ba ñeen fukki fuñ ko bind kenn xamul. Kenn xamul. Ñeen fukki yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn. 20 litres de gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni. Ñoomit xam nga danañ babu 20 litres de gasoil yi. Ñoomit dañuy babu de wa gasoil wa essence. Ñi babu de hoyul leen motafi fi yene. Fuñ la jaay ni la 10 litres la. Wallahi boko natton boko yakaton natuko du mat sax bo muy tul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xam bop sa bop bop sa bop bop sa bop ma nga gis barki dem ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mé cher légui ñu ne ci marché ndif ba mi cher bobu yeen di dogu len di marché len be na ngeen ngeen di dara marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma ba alquran ñeen won ak buñu aggé ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa jambour rek kenn ku ne baye bo nga japp sun jamm ya ayyul lasina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla istahdaytum wa fofu lañ tollu so waxe deug ñu xass la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi on va commencer ay amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu la ci ma sa wax touti do nga la ci wax koy say dañu reebu tuddi ci suuf da xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ñi may jox ay adde ñi di ma nangam waye du te nak bu deug ñewi ñu wax ko rek wax ko te yalla tax wax ko te yalla tax wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xam na fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom wayru lin mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la nit man na jël 2 million mom mu soxla 5 million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha taniko daf sangam buñ ta yeggé te fa yow ma kër gi day wel kërum 2 million nara wel ci lan 5 million waylun lil mutaffifin kërum 2 million nga nar ko wello ci 5 million kenn musu ko deg te amna ño xamni ci loolu lañ am alal de tayle kër rek kër ga wel tayle kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtan yu jeexut waye takusan jotna ci majalis ba may xaar kon yaa ngi ñun wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale fofu waxtan inshallah taala benen yoon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay di participer waye ngok leg legi bala gaay participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu rek inshallah taala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daara ihya ulumuddin di ciof ca leneen yalla jox lu mu tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ay gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñep ñu leen di sante di leen gërem ñu leen di sante di leen gërem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax serigne khadim gay nek fele ci banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci senegal ci yoonu mouride waye du magal du korité ludul ni dana yonne dara ji ciep ak sukar jassaka mu la waxe la jassaka
am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekkuñu ci daara ji seeni dom nekkuñu ci daara ji waye dañoo amel daara ji melni dañ ko amel wèr manam wèr wu de wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaa yi ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen dom jang gamu gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo ni ma man daara ju melni dom mala du wul dama fi bëgg indi sama dom man leen nak attu ñuma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yone audio yi maniko dit xaral ma def benen audio wan len ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamu ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alcorane moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la ñak luñ fayé rek la kon ñi yalla denk wërseuk buñ jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi danañ dem bu ñun ñepp ñu jàng alcorane waye nak wala xay neena daanu deugul suuf ndox deug yalla li seen ma ng koy man ci non la fasiyene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tari bi serigne touba yi nga xamne nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu soufey bi beug guñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay kat lolou lamuy tuut xewu ko wallahi bo doon lim sa juro yu baram yi du mat waye xewu mako nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkëti alalam mu tuuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakum la waxe jasaay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gennaw leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñett wër yonne la dara an kay naam way amna ño xamni seen loxo jot na seen gennaw waye aram se ko waaw mom bañ la joxe gone gi lañ ci paré dara xana événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sako sopp la mëna jax xébu mako nak ndax man waxuma na ma kenn li jox comme ma jël engagement li dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé deglélumako domi donga bi donc manam bayyi donga bi mayayi donga bayyi ñi ci dess ñidit lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñi nit xamnañ lolu amul ben parent donga fi ci sama daara ji ñi fi nek ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nek la yam amul ben parent donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masnama wo ni ma sa dom febar na dong febar ta xam ngeen ni dong yi fu nekk dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amut kérok biñ ma joxe dong bi te d'accord man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak mi ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gamu waye buma bo buul won gamu gi bama am jot damay tok gennel la liste mo do wagn sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nunu moko waxe yalla mom man kana lillahi kana la wajalla man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaahi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigen ñi seen loxo nga ci jazakumullahu khair jazaahi ñoo ngi nuyu suñu jigen ba ak borom kërëm soxna jayna ba sar ak borom kërëm señ wali fay non lañu nuyo señ kosofal suñu wëlëre suñu xarit señ cheikh jonne mom tamit nek fofu ci amerique ak soxna maymuna amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigen ba nek fele ci amerique di soxna wari djum soxna daba djum safrula non wari djum soxna daba djum ak borom kërëm sayidina ndabo de ngi len di nuyu ñu ma de lim
bima jeexal fàttiwuma soxna Njoba Thiune,

ra yokum bo ñewé ci daara ji ay téméri téméri donga yo xamni dañ fi jàng alquran watto ko fi jàng fi xam xam watto ko fi nek ci alal kitabu sunna nek ci njub ngeen nan tok muy dox ke do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé ben coup de téléphone bu ñu wax ni lam ñoko woté ngir sakku ndimbal do dajé mom lolu tax nak ñu bëgg waxtane kon faidatul qitma li awliya ila salihin ndariñal liggeel nitu yalla ndariñal sonnal nitu yalla ndariñam borom tabaarak wa ta'ala neena ya ayyuhallazina aamanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj borom neena yeen yen ñu wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggéeyal sëriñ bi gëm yalla ay jitu arkan jaamu leen yalla dam leen seeni ndig ruko leen wasjudo sujootal leen yalla wa abudu rabbukum dem leen ngeen jaamu ju seen borom tabaaraku ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra waf'alul khayra kon gëm yalla mo koy lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banupi nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra waf'alul khayra señ Touba amna ci ben mafhum mafhum bo xamni bu kawé kawé kawé la mafhum bu kawé la mom waf'alul khayra Cheikh Mohamed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra day moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax nu waw waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni al khayra juroomi araf la mune xam ngeen lu yalla djublu ci waf alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram mune moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat ba gemign tank loxo nopp bakkan bat ba gemign non la ko mag ni dan teunké juroom ñaari ciir yoyu juroom ñaari ciir yoyu señ Touba ni sa juroom ñaari ciir yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni waf alul khayra ngok sun borom ni la'alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxé yowmal khiyam kon liggéel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggéel waju bax day mussel nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha Allah ta'ala borom neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yeen doomu adamay da ngeen def aw yiw mu jitu len al-akhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal khiyam bu ngeen deme da ngeen ko fa fekk du maxe du reer du rap te man yalla duma jaawale sambak demba man yalla duma jaawale sambak demba ak luñu nuro nuro xamé na li duma len jaawale mu tajiduhu inna Allah khayrun tajiduhu inna Allah wa huwa khayran da ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax muni tay wowo la mala tay faye man yalla wa ahsamu ajra yol bu mag la ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsamu ajra fay gu mag la def lu bax mu jitu la muni fay gu mag la def aw yiw mu jitu la muni fay gu mag la al hadji ibnu sa'khur rahimahullah yalna yalla doli ko djegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret

0: bagage yowmal khiyam ken duko accompagner dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say meuble ba ko indi Sénégal mune mune leena and ci avion bi ngi koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu le fa waye do and ak mom ma tuqaddimu li anfusikum min khayr tajiduhu inda Allah wa huwa khayran wa huwa khayran sun borom ni duma yam ci yol bu mag bi malay fay waye dana ca bok dama lay mbay yalla dama lay jéggal jëf ju bax day far bakkar innal hasanat yusibna sayiat alquran la di yalla ko wax yalla neena jëf ju bax day far bakkar jëf ju bax day far bakkar mo ndax jëf man na gëna bax jëfal waju bax tontu la moy wallahi man taab jëf man na gëna bax jëfal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngone guddi beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom jëfam ji wa jëf ju bax man na gëna reey lool munta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jëf ju bax day fari bakkar jëf ju bax day fari bakkar ndax inna la ghafur rahim muni man yalla dama meuna jegelele te meuna yereme te meuna jegelele man yalla dama meuna jelele meuna jegelele te meuna yereme yalla day jelele di jegelele di yereme rabbi situ jalla jalaluhu yalla nañu jegal yalla nañu jelelel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ca leugal safara ma nga ca leugal safara jeffal waaju bax jeffal waaju bax motax yalla fekk ko te leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeffal waaju bax bokki dañ tambalé ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia de yale wo ngum yalla de yale wo ngum lay ngum yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam diko ar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko naré tuj kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnante bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëgg ko ray jamono bu nek ñu bëgg ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben full avocat ñu diko défendre té du julit ab yéfer la bi yalla dogale mu faatu xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu baax dara yowmal khiyam ama ng lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé déyalé wut l'islam te yeen ne ngeen ku deewut ci l'islam safara nga jëm wa legi dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illallah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko mu ni gis nga bim faato sun borom da ko yobbu te leug leug safara moy te nittal safara muna mu ni fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas bi mu ni gis nga fi may wax ak yow muna mu ni kati tanki dong moy yek tangay safara yaram ci dess lepp sooy na ko ci safara ah defal waju bax am na njariñ de defal waju bax am na njariñ mu ni yaram li ci dess lepp sooy na ko ci safara bop moy ben nañ dem ci abou talib abou lahab wala ma wa haqiqa wala ma wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa mbir muni xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ko bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gi ma bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jam ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma kontan ci ba gorel ci sama jam bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppulu ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonenti bi de ali salatu wassalam bayila ci yonenti bi de ali salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba buy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci buy ñu door ni ay lay yewen ñata yalla na ra yërem ñew ni ci tabax ne yalla na ra yërem nak tok di sétan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk beutu wali bu xonku nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraja ju reey ëlëk yowmal khiyam beutu wali bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal ko ñu wéxal beutu wali waxon na leen amna waaj yo xamni wéxal batu cheikh saliou mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex na xari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal batu waliw amna ko xamni wéxal batu waliw ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen daraja ëpp leen xam ëpp leen mbolo fum ko jëlé ci wéxal batu waliw bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé waliw bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ju juri ëlëk yow mal xiyam waya man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaraam di jàngale alquran alkarim loxoom jukki ginnaawam waaye moom mën naa jël jotam gim doon war a defe business jotam gim waroon a mën a defe business te bu defoon business moo lay ëpp alal dàq laa business mu ni man bàyyi naa fi business ci wàllu adina maa ngi business ci alquran mooy maa ngi góor góorlu ci toolub alquran fas ko yéene jooxe fi sabilillahi taala sun borom nee na nga koppati ca la nga yor ni ko am defal ma ci nee na xawma ko lëpp ci yowm alqiyam mu ne beneen bi ci des mooy wa man yasfa safaatan sayyi'a koo xam ni nag koo xam ni daa fekk waaji taxaw ca kaw pojam ba naan tàccu leen mu riir yoo loolu le mbadantaan sun borom nee na nga ñëw ni ko nga di ko baatare mu ne amu ni bakkaar bu mu am di nga am bu ni toll yaag moom yoo loolu le mbadantaan lay wax rek mbaa tàccu leen mu riir ngay baatare yow mi ngi ci kaw podium bi yoo loolu le mbadantaan tàccu leen mu riir dama ko misaale noonu rek li ma bëgg wax rek mooy kuy def lu ñaaw daal koo xam ne day def lu yàlla ko yonentam tere nga dimbali ko ca loolee muy def sun borom nee na sa bakkaar maanaam baatu kiflu al kiflu mu fasiroo ne nuñ ko firee ay di maanaa alayhi al wisru mooy bakkaar a koy njat bil dinu bakkaar la ko yàlla di yem man la ko mu fasiroo ne yi firee ki nga xam nag da ngaa fekk ku yëngutu ci lu baax nga ni domp ca la nga yor ni ko am defal ma ci lu baax li nga yëngu mu ni moomit kasaalika nasibun minha lu waaji am di nga ko am sëriñ daara boobu lu mu am ci tuyaaba da nga ko am yowmal xiyaam nasibun minha ñun waaw yàlla lu tax mu ni wa kaana allahu ala kulli shay'in muqima man yàlla lu ma neex dogal kenn munu ci dara sama signature mooy fahalun lima yurid lu ma neex lay def fahalun lima yurid lu ma neex lay def mooy sama signature man yàlla kon bokk na ci njariñal liggéeyal nitu yàlla mooy day tax am ab cër ëllëg yowmal xiyaam fa nit ña soxlaa ab cër day tax amub cër ëllëg yowmal xiyaam fa nit ñaa soxlaa amub cër bi sun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la xod lele nga deg wolof diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal wax na deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mune waye sama yermane ma ngi ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mana mu ni ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu bax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena وسر خيار العلماء وصالحين واقدمهم لله جل كل حين بال سون سيرن بو تيد بو ماغ با نينا ماغي لي ديغال ياو تامسي وسر خيار العلماء بول دنج موك دي توك با ياغ nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mune al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wa salihin ak ñu défaru ña ga ñu défaru ña suñu borom ne señ Touba neena del tok ba yag nga sol saw dal séti leen siyaré ji leen ngir yalla mu ni bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo tollu ngir jëmi yalla bu liggéey tay bayyi suba dedet fo tollu kullahin la señ Touba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga leen di liggéeyal fo tollu bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan parsi parla serigne ci dañu tok muy dox serigne touba neena bu len deglu serigne ci yaq rew mi serigne touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am jariñ nak waqdimhum lillahi lillahi am jari moy li ngay def na yalla tax la nga tay def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo leen defal na yalla tax serigne sosu muna muni lo leen di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga bu yalla taxul perte nga lo leen di defal na yalla tax waqdimhum lillahi lillahi muy na nga len di siaré ji ñoom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu baax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw loolu ma ngi lay diggal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñoom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñoom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek faxasu dem epp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cien gënatu leen yeeratu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadis comme pour ñom kenn gënatu leen di reey reeylu amna ño xane fimne yaakar nañ ni alquran ci seen dënd bi taxna kenn gënatu leen ew waye ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta don waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wali ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wali wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la wali bu borom faggu ak wali wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu juddualé ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraja ju reey yowmal khiyam man na baña bok ci ñi mëna xettalé waye mom ci bofum mom mucc na mom mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa juddualé wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wattu ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam juddua ba am nak liñuy tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyu ko koku légui mo faggu ak wilayatum waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé rek ñakkat ko dutu ko amati wilaya gi day delu fam néwon mom la daan misale ni ni melni waji ñew digasup ten digas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi légui kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wul suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sorti ca bu yagge ten ba sakkat dootu am ndox bokut nak ki nga xamne dafa juddualé wilaya koku la misalé won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wañi fi nek rek lay ne du yok du wañi dex gi du yok du wañi fi nek rek lay ne koku moy ci juddualé ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok ginaaw bi mu judduwale wilaya gi mu nopi nak moy mu jang alquran wattu ko jang sharia pek ko sobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna label kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biram mu soppi la geej mom lu dugg ci biram mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biram mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu mala ko don misal kamis li seigne touba kamis li seigne touba mom ken meunatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la seigne moussa ka neene walli day walle sang day sangé seigne moussa ka rahimahullah moko wax walli day walle sang day sangé seigne touba ni kon nak wat lum duawum fo tollu na ngay dem wat lum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu walli yalla yoyu xarit yalla yoyu bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbar xawma ndax señ bi da febar wala nangam nangam kon du jarmé nan dess wi ay ca niko ba wutul ayta ngay ya xam barke de kun sa tabaruk na ngay barke lu ci ñom fo ton buñu nané ba déssal barke lu ci buñu lekke ba déssal barke lu ci way kat benena al barakatu lil mutabarikin kuy barke lu moy massa dajje ak barke barke lu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarikin barke lu kat bo gis dana massa dajje ak barke al barakatu lil mutabarrikin waaw yalla xamna ko baye sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna nday wad ab jigéenam la feele ci dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawlu ganar gaangi fi ndawlu ya pou ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokut ak ganar salat si nangam si am bol bo xamni ciebu jeena ci nek ciebu jeen li xale yi wax ciebu jeen pen mbay lu tax ñu santale ko mbay nak bol ba ciebu jeena ci ne ñi ne ci sal bi ñepp ci yenen bol yi bakane yi liñ suk ma gis baye sam wacce ci lal bi suk ci bolu ciep bi man ma joge fa newon ñew suk fi mom munima det mustafa demal fete ki ye mo gëna ki ki maniko man bok ak yow moma gënal adina ak ni ci biram muni munadi muñ ni ma lutax maniko imam khasali neena man akala ma al maghfur qufira allah ku bok ak ku ñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num def dank dank ci yeb suk ci jeen ji sotti ci sama kan ma bok ak mom bam jog ma reddu sama loxo mu weur ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xew fa la xewé won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek kep ku len deglu jox len sa nop wallahi gisuma la mbaw rawati na sun jamono bi rawati nak politiciens yi nga xamni gëmunu dara yakal la rek yakal la rek ñu nan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu serigne touba neena kun sa tabaruki bul deñ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur mone fa tasdadul huda day taxa doliku ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa jot mba xam ngeen ni nit yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñe tudd kenn bokku liko ak sa morom kenn mën nako baña bokku ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñi tudd am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahiri ilahiri kon al barakatu lil mutabarrikin sayidina imam shafi radiyallahu ta'ala kera bi mu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam niko ahmad anbal nang mako gissal neko xam nga yonent bi manana feñu ahmad anbal wax ko waye dedet imam shafi la yonent bi feñu niko waxal ma imam ahmad anbal neko danañu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëg yowmal xiyam danañ ko ci yëkëti daraaje ju reer yowmal xiyamat akbar sayyidina imam shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena jamono ji li ñew danañ ko nat nat ba nak bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraaje ju ëlëg yowmal xiyam jox ni kenn xamul fum yam imam ahmad anbal biko talib bi waxe lol dafa kontane ci liko imam shafi wax dal di simmi turki bim solon moy mu mag mim solon mom la simmi tek fe dal di simmi tiset bi nga xamne mom la jitlon moy njit layam sarax ko talib bi bobu niko am mako begele malako begele yow mi mu wax gental imam shafi talib bi dal di jël simis ba dal di ñew njit lay la dal di ñew bi ñewé ni imam shafi waxna ko imam ahmad anbal da mu ne ko lu mu wax mu ne mom kay jigna lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu imam shafi niko ginaaw yow lako may di bëggumako nangu di la lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam imam shafi door ko ci mi jox talib bi ba ta xam ngeen ni shafi imam ahmad anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la ngani waawu tour ba nga tek ko fofa ba weñe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa anta yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami turu yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ñu lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jiya day ndox soti watte kaas bi lenx ko nan mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legi danaka xawna meuna jënd ay morom kera bamuy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé na la baynal kaas won ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soso nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaarak wa ta'ala amel nañ leen njukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen njeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhon bamba neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla wu borom xam xam bu jëf wul xam xamam de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña seigne touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mso bam sey ca man ngi leena tekkaleti mëno leena tekkaleti إنما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سنت باني فإنما إجلال عالم العمل إجلال رب العرش فيما قد نخل كيف كو خامني yaangi magal borom xam xam bu jëfé xam xamam yaangi melni kuy magal sun borom rabbi istu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana lotax ngay gis mat mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mahanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena ker ci lendem serigne bu mar serigne sa boko joxe alal xamena ker ci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xalé yu daan jang ci xam xam fele ci man ci Dakar seen kilifa ga nga xamne mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal len nako señ bi neko nako def ci daaram xamna xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko neko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngorsa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbatam lañ dañ ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masali ga ay tasawudu subhanak yoy lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngorsa dello xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ub na bopam ku yorut ñaari dërëm nga xam ni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jàngale cornetu tiaf lay xey xëdde ko bu ngolé mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinni mu dello ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu munuma dédé ma bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia da cour ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggéey fayla 5 millions 500 sharia da cour ci deugnu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga dello ko diw sangam moy sama serigne at muné ci la koy jëndelum tabaski mané ko man nam dugo xamewul ni mako xamé waye bu ko xamé won ni mako xamé dana la ko wax xeyna munima jëre jëf munima jëre jëf liggéeyal nitu yalla bu bëtam xonxé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da daan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ci ab jotaay leg leg ben borom but bu xonk ñu fa jambar soxlaam xam nga lu yenen sallallahu alayhi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allah ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yenen bi sallallahu alayhi wasallam bu masaram tok ci jotaay ben borom aaju ñu fa di 10 aajom ngir beutam dafa xonk yenen day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal bëtam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonent wala ci lamiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mana moy koku nga fajj aajom yonent bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanalé yalla yalla dana ko nangu sa aajo faju hadith bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa rax sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadith ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci sa itay mbokum gilit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mom sa mbokum gilit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aja ja faju ba mu ñaka faju neena bi nga solé saw dal jëm ci aaju sa mbokum julit mais neena yalla sol na dalam jëm ci sa aaju yow xam nga yalla mom aaju jëm dox dana faju yow nak man nga dox aaju te du faju sax waye yalla aaju jëm dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sey yak rew mi adi jien len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarullah wala sanam la qadarullah wala sanam do la mi ñawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmuñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko olié ka nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko mo ne boko defon rek yalla mën na la ko jox de ci mbaxam yalla mën na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la la yalla di bindal tuya bay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju innama ahmalu bindiyati wa innama li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nagn ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi eppele wul borom deureum bi lu tol ni tiyaba ci dedew weh lutax yene jassel yene jassel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni aqihi wallahi yalla du dengi dimbele ab jamam li fi ak jam bangi keur keur yi di sonu di dimbele mbokum jamam mu am soxla wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni aqihi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni nya ngay jefe seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki dem rek ci ben radio di nakarlu événement yu ndaw ndawani am ci biir dekk bi bu ñewé li xew jumaa Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alcorane wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula la alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaa seigne bamba ja fa lañ koy défé tabaruj ci biir jumaa Touba lañuy tabaruj légui événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne saliw ak digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne fallu digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne touba ñu lal fa as sajada goor ak jigen banku ca la qadarullah wala saman lol kenn muru ko setan di sinab nak boole ci di sinab de boole ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijji bop Seigne Touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal Seigne Touba ba atana dox digeum ak tok ci kanamu Seigne Touba yow meme bo gisul Seigne Touba war nga gëm ni ñi yalla may baati ñep xam nañ ni sa bo ne tegg sa tank ci rewdatu Seigne Touba ba te fekk Seigne Touba nefa wallahi wa rabbul ka'ba bo ne assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykumus salam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin meme ki nga andal bu de sa borom keur du ay teggin la wax yeen ñaar ngeen banku ci ben sajada di seen ak nak seigne touba ci njariim bim defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe aten dañi goor go xamni dem na ci teenu jigen ñi man nga teggi te ñibbi li ngay wut do kam adina do kam alakhirah jigen ju fi wessu teenu jigen ñi dem ci teenu goor ñi baye bo teggi li ngay wut do kam adina do kam alakhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana waggar len seigne touba duy tejinde nek ci bir jumaay touba di sinabaka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci tiktok balay nek di warange ko ko wiju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum seigne touba di ko fa defe na'us billahi minha nousu billahi minna ngeen bal ma lolou lu gar la rek rot ci sama xel duggu ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla da ci nek ci tuyaaba kenn mën ta xamna mu toll motax seigne touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeyel dima indil adiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahi jalisina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: bismillahir
0: rahmanir rahim radiyallahu ta'ala anhu kon dañ ci sunu liggeyel si ahmadou bamba ngen balmane montre bi moy noddu non liggeel ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu amna njariñ waye liggeel benen nit yalla bu meuna donit non la amé njariñ non la amé njariñ bay sam mas nañu netti ni momit neena Seigne Mbaye Touré moko ko netti Seigne Mbaye Touré ni ko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré Babacar Touré neñu talib Seigne Touba la won bu Seigne Touba boole won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko ki loko bëgg liggey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu Mam Cheikh Bis mu bëgg baylu ay tolam wolu Seigne Babacar Touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tole neñu bañ démé bay tole ba ñew mom comme borom xam xam la mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salihina irtafa'a ku liggeel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko Mam Cheikh fekk Mam Cheikh ngi tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko Mam Cheikh yéré ba nopi da ko ci tégal ni ko waaw ñi ngay junjii fi dey liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki at yu ñu nangu ñi ngay jundi fi wallahi liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki at yu ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga nan waaw Mam Cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nitu yalla ben bis dong upp tiyaba waye ding li wax upp tiyaba la wax upp tiyaba xana xamu ñu ni tiyaba mi ngi aju rek ci tabu yalla gi tiyaba mi ngi aju rek ci tabu yalla gi neewul moko gën waxut liggeel nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom ben fukka dedet waxut lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lu mu wax boy da ngay jaamu yalla bu nopi doga liggeel nitu yalla bi kon bu ne moko upp tiyaba la wax tiyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg may 1 million ci misal legi 1 million bu mako don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal legi yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yaw nga ñew mu yéne lako am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bok même lu ngeen servir waji yeena bok lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yek ni jëfoon nga ko mbalu bax lu yek ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi de liggeel len benn bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom benn fukk addu ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la sun babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax cheikh ahmed bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubb aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla nitu yalla dang koy khidmal bu ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram seigne touba ni te xagneel na ku leen di xitmal mba nga di leen addiyal mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok nitu yalla ngok motax seigne touba ni yow sun borom man ma ngi lay ñaan man seigne touba nga def ma man nek ko xamni damay liggéeyal julit ñepp ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan war rahma bok na ci liggéeyal nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de mba yalla moy sun borom bañati la top dara dara dara dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggéeyal nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi istiwa jalla borom neena wa jaa min aqsal madina رجل يسعى خال يا خومي اتبع المرسلين اتبع من لا يسألكم اجرا وهم مقتدون دا فامن بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال بن واي بو ملني مام شيخ ابراهيم فال جامانون تك يونت يالا موسى يونت يالا موسى نيت ني اومبلي كو خامو نيو كو ci mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamal kuko jema xamle ñu boole la ci jabulisation bi Moussa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xam le yent yalla Moussa luma ci fekk baxna ci asim luma ci fekk baxna dana ko xam le for force bañ xam ni ki nitu yalla la bañ xam ni ki ku bax la ki ku jubla mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñuy xamlé doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhureje geey nak yibra geey ko jur ñu ne ah makhureje geey mel ah kon ki jarna téral kon kay ki jarna téral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira ba bamuy xamlé yonte yalla Moussa neewul Moussa moy doomi diw dafa wax qualité yi ci Moussa ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna non la présenté yent yalla Musa waye neeku fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ñari wala ñariñ la bari donal diw rek a donal diw rek wala laal niin ko laal mom niin donal diw motax waji bi ñu ñëk fi naan Musa ay domi diw ak Musa ay domi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waji djubji top len waji djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence ba ni nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takad wahum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wahum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñi ni panget nangu mekoraba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa embargo ko xam nga wa Sénégal niñ defa jabulise ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous a yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexone lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexone ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye na ko ñeen bal ma dengit fani dama don tejbital goni ma tax fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dengit khila adkhulil janna qala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal di ma gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñun nangu mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabulise ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama wali wa yow mi doon jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla nala topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis ni ki tay bolé nala ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy benn mba yalla nala top mala dara duma set sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé nala ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabulise nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabulise nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafara li rabbi yalla dalay mbaa yalla dut la topp dara waye waja'alni minal mukarramin yawmal khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju man cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek nikuy set waja wajangi sallallahu alayhi wasallam neena

ñu ni ma waaw ñaar dëgg nuñ mën a bokk daje. Ma ne Abbas li mu wax dëgg la, Seydousna Aïssa li mu wax dëgg la, ko ci ne li nga wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo la ko wax. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax lépp dëgg la. Sallallahu alayhi wa sallam lim ne Aïssa gisuma sama borom dëgg la, waaye lim ne Abbas gis naa sama borom dëgg la. Abdoulaye Ibn Abbas, Abdoulaye Ibn Abbas. Loolu niñ ko mën a firee mooy xam ngeen ni jigéen ak li muy jàmbaare jàmbaare ak li muy jege jege yàlla. Am na turu yàlla yu wax Ismulayl Ahsam, suñ borom du ko jox jigéen mukk, du ko jox jigéen mukk, ak li jigéen di foor foor boobu benn la. Yonant alayhi salatu wasalaam, suñ borom du ko jox jigéen mukk, jigéen du nekk yonant mukk alayhi salatu wasalaam. Kon dafa am ci xeeti cër yi cër yoo xam ni yàlla du ko jox jigéen. Léegi nag sallallahu alayhi wasalaam moom yàlla xamal na ko xaybiyaat yi, xam na ni sayidatuna Aïssa soxnaam la, te soxna day jege borom këram. Question bu ne ñeme na ko koo laaj, question bu ne sañ na ko koo laaj. Waaw, bu ko ni woon gis naa yàlla, bu ko ne nu yàlla mel lum ñuy wax, bu ko ne woon gis naa yàlla, sayidatuna Aïssa mën na koo posé question. Waaw, nu yàlla mel, daa guddam, daa njoolam, daa gàttam, daa riyam, daa sew, te ñun jàng nañ ci téere yi yàlla ruyut, guddul, njoolut, gàttut, sewut. Mane yàlla, yàlla guddul, gàttut, rëyul, tuutiwul, xeesul, wéexul, ñuulul, xéréerul, yàlla. Kon mu wàcc Aïssa ci wàccuwaayam, mu wàcc sayidatuna Aïssa ci wàccuwaayam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam toog na, benn arabi yu ñëw sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa arab bi ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aynala sallallahu alayhi wa sallam joxuñ ko ci kaw, parce que xam ni fofu mooy wàccu waayam, fofu la tollu ci yàlla. Waaye Abbas ab talibi la, ab talibi day respecte sëriñam, fonk ko, doyloo ko, mooy mu wàcc ko wàccuwaayam. Xam na ni bu ne Abbas gis naa sama borom, Abbas du ci tegaat benn question, gëm na ni Muhammad gis na boromam. Beneen bi ci des mooy sayidatuna Aïssa mi ngi tontu ni ko gisuma yàlla, mooy gisuma ko ak sa bëti bopp, ndax bëti bopp yàlla mënu koo gis, bu ko gisoon day lakk ba xam. Mënta gis yàlla bëti bopp, mënta gis yàlla. Kon daf ni sayidatuna Aïssa gisuma yàlla ak sama bëti bopp, daal ni Abdoulaye Ibn Abbas gis naa yàlla ak sama bëti xol, gis naa yàlla ak sama bëti xol. Kon ñoom ñaar ñëpp la wax dëgg, ñoom ñaar ñëpp wax dëgg. Ndem sayidina Ali karamallah wajha di rakk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo mën a wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalbi, gis naa yàlla sama bëti xol, waxuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma Muhammad alayhi salatu wa sallam. Kon li leer ba leer mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddi al isra wal mihraj, gis na yàlla bi ayni alqalbi, wallahi gis na yàlla. Ra'aytu rabbi fi sa'bi, gis naa yàlla ci melaw waxambaane wu góor. Am na sax hadith bu wax loolu alayhi salatu wasalaam. Ma misaale woon ko ci gàmmug lu ko ni leen waaw ginaar ak mootoor dañ doon xuloo, ma bëgg ngeen àtte leen ba xam ko ci wax dëgg. Ginaar dani li yàlla bind lépp paaka ci yiis. Mootoor ni ko yaa mën wax la ci gannaaw dëgg, li yàlla bind lépp ndox mu tàng ñu soodele ko moo fi yées. Waaw, ñoom ñaar ko ci wax dëgg, ma ni leen ñoom ñaar ñëpp wax dëgg de. Kenn ku ne sa xaal nga waxe, ginaar paaka ko rendi, kon moom ñëw ko paaka la yëg, ndax bañ koy soodem ndox fekk na ruuxam deñ na ci yaramam yëgatul dara. Mootoot ndox ko rey, ndox mu tàng ko rey, moo ko soode moom yëgut ci ñëw ko paaka dara. Bañuy rendi ganaar, bam déggee ganaar ni pëpët la daw dugg ci biir donk ganaar, paaka lëelu ko fenn, moo tax yëgul ñëw ko paaka. Kon ñoom ñaar ñëpp wax dëgg, kon ñoom ñaar ñëpp wax dëgg. Waawaaw, liñ ba dem bay rahimahullah, yal na ko yàlla dolli wér gi yaram. Bi ma waxtaanee ba ci fajar gi, dama dugg ci néeg bi rek mu jóg lëng ma, ni ma sëñ Sam
Seigne Sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonto bu du gisé ci fajar gi nonu ñu Seigne Sam wal na la pank ci l'islam non la mako waxé yalla nako yalla djéggal mom tamit te yërem ko bay sam te do li djéggal ci mom inshallah boba jamono yi lugu la dal ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci lima ne rek gaay ciow rek ngo ali salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la dal di gadda yi ñew mel fu mëna ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla okay manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wufa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonent bi alayhi salatu wasalam masal na len ko misal ji seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gënt gi ab dir mu ni cëpp ci sama kanam ni mu mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyu ma la dama nekkon bëre buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasib ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla waaw ndax hadra bobu ku fa tew hadra bobu ku fa tew do yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nan ko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam nangam jappel nga ko muy sa kharit musa kalimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci deñam niko alam nasra lak sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sa deñ bu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënoni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxom tek ci dëndam niko allam nasra lak sadraka waw xana du man mala ubbil sa dëgn bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bim ko sun borom rasuware ñett xéeti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yep ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so teggal guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko man nga ko ca xamal lu la sopp mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mag yow dong na yam sun digeenté yow muhammad man yalla alayhi salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyti xam xam yoyu la yonent bi jele ci boromam kero guddi al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyti xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sadrak waaw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila di sol lila metti won la ko teggil kan mo la ko teggil wa taxna an ko wisrak al wisra borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna lak fatan mubinan yal yaghfir lak allahumma taqaddama min sanbika way ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax di jegal na la ko lolu benen wax la wa taxna an ko wisrak الذي انقذ سارك لما لا تجلني
bama la ko teggiligul mi ngi disgal na ci yow reuy lol ci yow jaaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yum mu ci wa rafa'na laka sikraka yonent yoy ngay tuddu muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defalu malen ko ndax yow wa rafa'na laka sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko ak sama tur wi di allah kula tuddu te tudduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tuddula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tur yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mana moy digeunte soow mu sey ci sukar wala sukar su sey ci soow ngeen bal ma xawa sa tuti sukar su sey ci soow muné ko mak sama digënté yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak ci krak man ma jël saw tour boole ak sama tour jaxassa ko bam sey ni sukar de sey ci soow boole nan ba boole tour lolou defaluma ko ben yonent yow rek la ko defal o rafana lak ci krak fa inna ma al husr yusra sa bo gisé touti inconvénient touti jafé jafé mo ni xamal ni lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñëwé mo ni lu yomb la cey tek fu problème amé mo ni légui ma résoudre ko fa inna ma al husri yusra sa fu problème amé rek man yalla dana indi lu ko résoudre fa inna ma al husri yusra innama al husr yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa innama al husr yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution khaysa farahta fanzab khaysa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bexar ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julle ba selmal no am ni ko fansab bakkal yalla tudal yalla faysa farahta fansab bo julle ba selmal bul ni bexar ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureu mo yalla yalla mi la may nga am wëru mëna dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah faqul wallahi war nga ko bak bo sel male wa ila rabbika farqab deug meul sa borom te sop ko te bëgg ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggéey ba wa ila rabbika farqab isa farahta fansab wa ila rabbika farqab sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ay ci liggéey ba bo noppé ci liggéey bi wa ila rabbika farqab nala yalla gënal lo nek seigne touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na mu ni ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhir ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab wa ila rabbika farakhab jaamu yalla ak liggey kon bokku na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gaday makka ñew mel suma nawara digeunte makka ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bimu departé makka jëm madina suma nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy surahata suraqata ibn nawfal suraqa rabb wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm madina
wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop Muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gëlé ma ngi ni yu téw téméri gëlé même bo no andilu jëm ju andil ñu babbe rek ñu jox la téméri gëlé makka gëpp dal di fex yendo wër ba ngon jot kenn gisu ali sallallahu alaihi wasallam nek boba mi ngi ci xunti mu ñu wax kharu sour ah suraxa mom ñen ñi ne nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam déggé téméri gëlemi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xéjam gaddu jëssib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi Muhammad da nga am téméri gëlem man tekina mané ko téké go dé xana xamo ji ki nga jëm lay téké go niko xalé yi waxé man tékina niko téké go dé mu dal di départ ni day dab yonté Yalla Muhammad mom suraxa suraxa bi nga xamé dawalna dawal ba di len seen yenen bi sallallahu alayhi wasallam mi nga and ak Abou Bakar Sayna Abou Bakar ñu gis ko muy daw di wër yonent bi ni yonent ba nga dox de Abou Bakar diko wër rek yonent bi ni Abou Bakar li ngay def lan la mu ne ko dara yow ki Yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi Yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu andé ak sëriñ bu mat sëriñ talibé bu mat talibé bu andé sëriñ bu mat sëriñ ñett li nañu man nénañu ma cheikh anta mbacké rahimahullah masna andak sëriñ touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay nénu cheikh anta di bërëngu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal sëriñ touba mané sëriñ bu mat sëriñ ak talibé bu mat talibé ñoo and kéro Abou Bakar kéro bi nga xamé ni seen na suraxata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam ni ko loy def muné ko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané sëriñ bu mat sëriñ ak talib bu mat talib ñoo and kéro motax alquran daal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abou Bakar la tahsan inna la amana lolu bi Abou Bakar waxé li lako yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nekk sa karange xam ngeen yonent sallallahu alaihi wasallam bi muy dogo def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent yi dawutun ay gardien yu koy gardé waye kéro bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yépp man ngeena dem buma kenn gardé yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien agiso soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir la man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir la waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yakhsimuka minan nas wala yakhsimuka minan nas motax mu ne Abou Bakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaar sour loolu lako waxon ci xaar sour ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni Abou Bakar néna buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent bi légui nak suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak Abou Bakar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dani sun borom digalel suuf mu wonna faso suraxa bi suuf dal di wonna faso suraxa wi ba dañ ni bi di tege ci suuf suraxa ni cepp wacc faso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootuma la top xare na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom
bu fekke suraqatu waxna deug gennel fas wi fas wi dal ni beug dal di gennat suraqa dal di war fas wi wagnou ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timeri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagnou ko wat dal di wagnou ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suf wonnal fas suraqa wi suf dal di koy wonnat bu dund bi di lal suf def nako ñet yoon suraqa xamni nak deug deug teug desetul ci guuy nak mom baye bom wagnou ko rek li mom imam du nen ni du nen yono muju yaron sallallahu alaihi wasallam niko est ce li nga wax deug la muniko way man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bi suraqa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraqa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba la di wax ci raaya neena saqo suraqata sirran kayji'a bihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonnante bi sallallahu alaihi wasallam bo nopi nak def ko ci ak neub beug indi yonnante bi neena du daralul lu daralul pay gu reuy buñ ko digon pay gu reuy tayit man na ci amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonnante bi sallallahu alaihi wasallam gadaye suraha ko dabi lolou daraja la martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem bi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka non yaron tib ali sallallahu alaihi wasallam bokna ci ay muhjisam ci yon wo bu muy rañan joge makka jëm madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen duñuy wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ñu nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alaihi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bi de senegal mangan lañuy gëna xam wala nga ni geti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox luñ mëna jëfëndiko ñu ndey dañu xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Allah ba so amu fi dara amu fi mune ah xana ludul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakar wax ko neko ndax jox na ma ndigal maratu ko Abou Bakar ni Ummu Mahbat Mustafa alayhi salam ne ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko dox gatt mo ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ni wa neko na ma jox rek ah Ummu Mahbat ni ay ci gatt bango nga xamene indil na yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam gatt bi sallallahu alaihi wasallam dal di wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy weni mu dal di rahas weni bam set sallallahu alaihi wasallam jël keul bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox abou bakkar mu nan ba mandi jox ummu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa ummu mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug miracle fa la meuna yem bi nga xamé ni ummu mahbat abo mahbat ñew na borom kërëm gis soow mi niko waaw saway soow mi fuñu joge ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu
kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxt mu genn so mu bari mi ni dal xamnañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram niko koko yonent yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abou mahbad ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am do ñaari gaay fi jaarato ko ma amum so waaw ratu ko ma amum so sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali salatu wassalam kokoy mustafa ali salatu wassalam yaronte bobu sallallahu alaihi wasallam ala seigne toubani xawmako ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم مجوم دفنا ماغا تي جسب الخلوق له من الخوارق ما لم يجيه لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخني يخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالله محمد كو ام موني yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam andi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam andi won muni tay nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñeuk ak lu mujji koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar insakhul qamar moy xar weer wi xar weer bi da bokku ci miracle yonnentou sallallahu alayhi wasallam xar weer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni ñi jang ci téré fiqh yi ni tuddé tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër wi xaral wër ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam ni bax na ba ngol bi xamé ni dem tu sono makk gep ne kër kër ni kep ci pencu makka mi ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek Abou Talib mi ngi ci pencu makka ñu tok tok gisunu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abou Talib dal di rocc ko ndank dem ci kër ga tan ya Muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma démé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd bañ yegg ci bi xamé ni sallallahu alaihi wasallam genn na rek ñew ci pencu mi gene na ñew ci pench mi dum jele loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn wal gi jaar ni genn wal gi jaar ni jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mu ni insakhul khamar ala ahdi rasulullah sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa aljabal wa farqatun duna farqatun fawqa aljabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yunus sallallahu alaihi wasallam muna muni sallallahu alaihi wasallam kharna weru ñuy gis muni gis nga bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess wenen xar wi ci dess dal ca kaaba ga wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess dal ci kaaba ga
yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu gis ngeen ko ashadu du leg leer na len ashadu du leg leer na len gis ngeen ko waye ñu ne ah saway li est ce du ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënal wa baxal ñu xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wër wi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaqta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam moy insiqaqul qamar cheikh bambu djingi nako ci raaya neena minha salamul ajab alayhi masyu sajar lahu insiqaqul qamar bisil baqa wal qidami neena bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasalam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alayhi wasalam bu masana rombu doj yi ak montagne yi dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alayhi wa sallam seigne touba ko wax neena yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bu masana rombu montagne yi ak doj yi ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam ciranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul qamar khar wer wi lolou la señtu bax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karamallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma'a nabi ali salatu wa salam fa kharajna fi ba'd nawaya muni mom sayyidina ali karamallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi dox ci len ci makka muni waye maak sallallahu alayhi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab bo xamni deggmal nañ ko maak yonent bi luddul da nga deg garab gi mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulallah

bal ma def fekke ni montel bi moy nodd nonu ko mo ndax ni dal ci kiyam bi ko ko ndo fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak baj yi ak garab yi diko nuyu xeyna lim moko wax rama la wacce muni amul ben doj wax ni deug mel nañ wala montagne ba garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañu tok ci jotta yonent bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mu lu biñu togué ci jotta yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi yoré ay gembray gembray moy ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi dégg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni degg nako abou bakkar degg nako omar degg nako ousmane degg nako ali ñun degg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon degg nañ ko ñun ñepp ko degg kon bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngi mu def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ju ñu ne ko tax ci ra'iya cheikhoun bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam daana ñu deg mom la seigne touba daana ñu deg yaronte sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ki tenk loxom bi simi at tasbihu taham fi kaffi afdalil anam sallallahu alayhi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñi diko deg mi tibbi ñam bi di sax waaw alquran neena wa in min sayhin ila yusabbihu amdihi walakin la tafquna tasbihuhum lool alquran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci koro bi may waxal mikoro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ci bu aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom di ko deg bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi qissatu sabi li jangeen ko de qissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alaihi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi japp ti liggi ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci ligui dal di khatabante ak mom niko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man
ma nga bayyi sama doom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama doom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yonnate sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko mandu la xamna ni rebb bi amna haqq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te duy ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko tu ci am bakkar waye xamna itimit ni ci liggi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku mata xettali la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci liggi ndax buma la yewé bo démé da nga delu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bu dal delu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yew kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronte bi taxaw mu ne waana sama kiwel gi may yewon fi mu ne kiwel gi day yewi na ko neena day nampalé ay doom tu delu ci mu ne ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayyi tilige mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam mun mun mu'jisatul muhtarami mun bok na ci waqante kewal ga ak yonnte bi sallallahu alaihi wasallam mun bok na ci mu'jisatu yonnte bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonnte bi sallallahu alaihi wasallam waaw bokk na ci ay moojisa mom yonnte sallallahu alaihi wasallam dafa won benn sam bu don sam benn sam bu don sam legi tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi benn gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw feulé dan niko waw upp nga ma doole xagnma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci sama loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xol hayawanat yi hayawanat yi hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade bayyi may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma mbettuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajek sam bu sammi bay ñew gaddu mbeut mo xamni mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajek sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah may wan kiman gu tax wan ma mu'jisa wan ma ben mu'jisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeut mi ngad ni ko xana sama mbeut mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbeut mi ngi rendi bëcëk ba neug ni warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonnate sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gem
muné ko waawo bu mbëtt mi wax ma lay gëm yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbëtt mi man may kan mbëtt mi ni jebet ci wala meñam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muné ko anta rasulullah yow ya yaron tou yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nasi sabata aninu jaisin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñing ci netti xissa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ni dem madina fum nawara min baramba fam jikone nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yak li jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci metu ëkk gi loxo bimu dante ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wow kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko daan laal ba yag leelatu ko allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka allahu akbar jamaadat bu wow kong ba dé yonentou moy def bu massan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alayhi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alayhi wasallam laalatu ko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alayhi wasallam wacc ci minbar bi ak yermaneen bu reey je daldi waxu ñu tek ko loxo niko ansi nopil wa ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ci ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal luma mëna man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi daan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom mi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam loolu bidala loolu yeesu dof la loolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dajé xalé yi fi man leen bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkelu te arab yi nenañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barké da ngay toox sa kilifa mu naan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko ba weññe di ci dem ya ñaka xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngaay da ngay jema silwisey ne ngaay man naan bo mu ci walla febaroy la hawla wala quwwata al barakat lil mutabarrikin motax señ touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kala ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ni ko innama a'malu bin niyyati seigne touba ni ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ni ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena mbolem acte yep yalla ngko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram
barki yalla netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi ne ko wallahi bis nga ñew danañ ko nat nat bo xamni bu fekkenteni doylono yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kër ak yowmal khiyamah akbar imam safi xeye suba wo ak talibem ne ko demal ci ahmad ne ko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nat nat bo xamni ni bu ko muñe dañ ko yëkkati daraaje mag mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di contane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom ne ko am barké lako ba talib bi ñewé net liko imam safi ne ko man de wax na ko ahmad waye da contane contane ba simmi njit laay mu jox ma nima barké lako imam safi ne ko waaw bëgguma ko nangu dila lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bu toy nga andil mako ma ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina ngi stali bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala bi dala xam nga ni ekkugu yonent bi tek loxom mën ta yam ak ekkugu yonent ci gud loxom mënu ñoy yam rawé nako liko yonent bi tek loxom mënu ñoy yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñam gogou rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina adina ak li ci biram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am ca genn wëñ man na ram adina ak li ci biram

0: Con talib bi nga seen nek ci biir keurug njaar yi di wër ruq ruqaat yi seigne touba nekkon di def tabaruk nga nan ko li ngay def bidala ya dof du bidale tabarukol baren di dewen barke rek nga ci jëlé inshallah taala tabaruk baren di dewen barke rek ndax lan bo demé fi ci makkatul mukarram madinatul munawwara bo ñëwé ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram dak la loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fi kenn neew ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax xam fé ginaaw ñom ñoo yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictature amu fi ñun nañuy barké yalla ñun da bayyi leen nak ñom ñinga xamne ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban dajé suñu borom tan ak yowmal khiyamat akbar barké yalla barkelu nim amé njariñ al barakatu lil mutabarrikina barkelu kon kay mawu sam sam kay jeeratul kon ñuko fi indi ndax momit tabaruk la rek tabaruk la mawul ayni bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mu genn adina da wo do mu ñew ni ko ma ngi ni di sukurat xamna damay faatu na man ko xol yeketti pot su ndaw se mu yeketti ko mu ne gis nga pot si lewiti wewu yonent bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonent bi roof ko sama digeenti yaram ak sama cangay li moy sun jawortu bi ñuy def di sun jawortu bi yawor ci bi ñuy jël diko boole ak ab neew def ko doxale ko digey ma yaram ak cangayam diko sul ñi ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muniko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yagg ñi ni wañ dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am len ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek ah way sallallahu alaihi wasallam fiko yalla tek wallahi wenn wuñu sarbatu sangu kayam man na ram adina ngi ci biram sallallahu alaihi wasallam adina ngi ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu muni bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam ben arab yi dafa ñew ci yonent sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu
0: wa man ban gisse nga may won muy wone ni ban dalil bi wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bi wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam niko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam wo garab ga ni sempet ak renam di dox ak renam ni nit kuy dox ba fekk len fiñu taxaw mom yonent bi ak arabiyu bi ba lolou amé rek fa aslama al arabiyu arab bi daldi tu duggu ci l'islam ndax moko waxon mula tu duggu ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab gene sempet ak renam ba ñew fekk len fiñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin

ni nga xamné yonent boko gëmut mënu la jariñ dara waliw non la mel waliw li fiek gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégué jégué mënu la jariñ dara li fiek gëmoko dama xni ñaar ñaar waliw mënu lu leen dara ñaar moy ko xamné ni gëmut waliw loko jégué jégué mënu la jariñ kenen ki des moy ko xamni ni toñut waliw fekke toño waliw waliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fi ak toño ñaar yi mom mom la waliw tele waye lenen lu lol waliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni waliw man nako lim manu dal moy alak ko toñut ak xettali ko gëmut yi dal wali mënu ko xet li ko gëmul mën la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndortu rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kou lako defal ñu nepp li won na len fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel ku dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel baangi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo demé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi wa demé sax iblis de wa demé man na do wa demé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma diis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban mu ne ko fi mu ne ko yow ya rir fi de man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sarte la de iman gem dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gem sa bop bal dama wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man d'accord mo nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam li yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñu xam ni ci rew mi waaw seigne modou mbay tam do xam ngeen goutul de goutul melni picci la mo xam ni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar ken du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna ma lu ñepp goutut motax foko fekk nu mi def tag bopum rek goutut am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam do nga lay tag goutut ci lay xey ci lay gont goutut motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko ñu di wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutut toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar bi nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar
biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picc yépp mo ci gëna ragal waye gis né picc mom li muy ragal mo man picc mi nga xamni bopam dong la gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ño xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax do am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len ba tay waxi Mustafa Mbaye Sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor lu ma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxon ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba juné moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lool la gëm te ba ko gëmé ba tay lool lay gis na yalla amul kudul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ño gën wali yu yep de waye wallahi wali gënu len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al bustami sayyidi taifa tasawuf cheikh abou yusuf al bustami da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam bi wagniko di ñibisi bi jant fenke mu wagniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiko mu jaar ci marché bi gis ab teyeur wa do ma garal sama mbubi mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf daldi continuer keuram dem lolu ci yor la takusan teyeur ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki rek nak ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy borom am wala deet abou yusuf ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ni dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bammel bi abou yusuf dal di tew ki mun ki rek nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bimu ko muniko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom muniko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom niko mba da wax dëgg muni wa wax na dëgg de ci yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiko ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiyé sun borom ni malaaka yi jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggéel na ma bama gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni yim liggéel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax boma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt am na ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye leggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne modou nga balma ñëmal fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla guñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci way wa neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ñi ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon nako ci way wa tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu awaw liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wali wi yalla ñu yalla taf ci seen barké
inshallah ta'ala ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jaza. Émission bi nak ñu ko faal di waxe xamna bayyi ko dana ma jafé trop comme ni ma bayé yeneen émission yi ma daan def ci yeneen radio. Wax deug yalla amatu ma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji. Waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci tioxel ci warma ci bëgg ci baax mi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñewé Sénégal fañ dëkk lu mu sori dana ñu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm Yalla. Donc lu mel nonu bu amé wax deug Yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima wax guñ bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tégué ko tigaat toujours lay melni lu bëss ñukoy gën di jariño way and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor wa and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji makoy jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgë yowmal xiyam bo leen yol ba yowmal xiyamat akbar lolu day ma ngi leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah ta'ala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw sirxal fi ñaari baat ak ñet inshallah ta'ala mom emission la bo xani mom do na gul ci emission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bi ngui wettiliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dana leen jaral li jënt ci sen numéro téléphone ba am ko woole du wërsegu buñ may jox rek du dara dul wan manima li ngay def yeg nañ ko ñi ngoy and ak yaw mo dakk adina ak li ci biram rawati na nak mu am ci ay benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daal kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xamnako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la ñu man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jarnako wa ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fab leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internat nga sax wala ngay fayeku boole ci da ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul yaangi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ca mune man nak wax deug yalla gis na ni jëru ko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bokk ca ñu yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bëre bi bu mata def la mu def ca yalla xamna ko ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu dara ji ne li rek la ci am donc ñoñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay waye wër di wote ko publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mom gisuma ko ki ñako man te diko defit lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo meun na ñak wax deug yalla lolu meun na ñak ngeen bal ma yalla mom dang koy baye ak bop rek comme na la dimbele ku ne dana la orienter
wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

karamel malaay malaayka yi koy garder dañ koy défendre, dañ koy défendre ci jinni yi, diko défendre ci saytane yi, diko défendre ci musiba yi. Jigen gi mel ni mo wara mel la wax, malaaka yi dañ koy ar, dañ koy défendre. Amna ay malaaka spécial yo xamni sun borom di na sak ngir lan, ngir ar jigen bi eumbu do ngay seen liggey ñom, jigen bi eumbu rek. Legi bo ambe ba nopi ni dajje ak bopum neen fessal ba melni tubab malaaka yi dañ lay du moy, malaaka yi dañ lay du moy, nga bëgg am do mutati inan sasare kuma sasare yan la kuma ni ngeen koy tudde ba muy tu sax bo mu du far jaara fa dem rewuma aliyas billah aliyas billah ñu malaaka yo xani lool do nga tax yalla sak leen moy ar jigen gi eum rek di tege ci yoon lool do ngay seen liggey ñom ar jigen gi eum rek amna ko wéru koor di wéru Mumbai wéru jaamu yalla la ak selal ko ñun ko lu sahri nak yépp wér waye da ci rawati wéru koor bu ñu bare ka da ngay dégg xalé yi xalé jigéen yi bu wéru koor téro ñu naan dañuy selal muy sol lu jot é waye ndaw samba dañuy selal sol lu jot ñu wéru koor dong la yalla wax ni di sol lu jot mang len di laaj fan ngeen gisagone jigen ju faatu ni diko mur bayyi fenn ci ay awram lepp li ñi mur lepp aw gannaaw toyu tar dess na la ma sa mur ke nga mur sa bop bala ñu la mur toyu tar dess na la ma sa mur waye kon mural sa bop bala ñu la mur gis nga ñew kenn mënta tay ñu mur la kenn dañu ñu nekk aduna buñu gor gor lo ba mur la ba yab la ci mpax am lañ ma ñaari malaak yo xamni bu ñëwé dañ lay muri ñom ndax dañu naan yow da wo mur dañ lay muri sah ramadan al mubarak borom ko faratal ci mustafa ali sallatu wasalam bu gaday gi amé ñaari at ci madinatu munawwara ci wër yu ñu nekk ñu wéru sahban boba koor ak deugmal ak segut bi sallallahu alayhi wasallam gaddaye makka ñu medina ba am fa ñaari at ak ñaarel ma te sahru sahban te la sun borom faratale wéru koor ci muhammad alayhi salatu wasalam ak sahabam mu dajje bisub altini bi nga xamni ci la alquran wacc ci muhammad bi bisub altini bi nga xamni ci la alquran wati ca makatal mukarrama waye bisub altine bi nga xamni ci la sallallahu alayhi wasallam dik adina waye bisub altine bi nga xamni ci lañ mi degge sallallahu alayhi wasallam ci adina kon nak ramadan al mubarak yalla ng ko faratal ci bisub altine yaru sahban bi gaday ji amé ñaari at ci nabi munawara alayhi salatu wassalam wala aya alquran du wacc ndax ayatul quran yi nga xamni ñoo doon wacc makka buñu masaani ñu ya ay wan nas rek lañuy wax yeen nit ñi jub leen bax leen yeen nit ñi gëm leen yalla yeesal leen ko yeen nit ñi rek nga xamni ñepp ñu ci biir yeefer bi ci gëm dara ci gëmul dara ñepp ñu ci nasu ya ay wan nas ya ay wan nas waye nak buñu démé ba mu gis ni nak digënté nas ak momin am na leen séparé bi ñëwé madinatu munawwara légui yalla buy joxe digël duko def mu nekk bi sifatul aama day am ñun ko jaglél moy kan moy ci ko gëm nga xamni mom ci ko gëm bu ëllëgé lu ko dal moko tek bopam ki ni gëm na te defut li yalla waxit lamuy tek ni gëmut motax sun borom tabaaraku ta'ala bir nabi mu na wara dootu wax ya ayyuha nas waye luñu wax amanu walay wax ya ayyuha lisina amanu ya ayyuha lisina amanu
nga xamni ci misal do non yeen wa Touba ca kanam kon amna ñoko beral bo ne won yeen wa Dar Ihya Ulumuddin kon amna ñoy xal kon ci misal bu jëkkon yalla da wax yeen wa Touba da yag mu gis ni wa Touba amna ñu gëmut mu gis tengé len di wax yeen ñi gëm yeen wa Touba ñi gëm légui séparation amna kon ñi gëmut bokku ñu alquran non la doon wacc ci yeenante bi sallallahu alayhi wasallam makka bir ba yépp day wax rek ya ayyuhan nas yeen nit ñi ku bëgg baax kay yeen nit ñi ku bëgg baax ni ngay baaxé bam démé ba am ñu baax nak top li yalla wax ba baax légui bu yalla di wooti ña baax rek lay wo ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam légui ñi baax la wax yeen ñi baax yeen ñi baax te bëgg lu baax te nango baax kutiba alaykumus siyam man yalla farakal na ci yeen koor motax ñu baax ñu te bëgg lu baax rek ko koy def ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi nga xamni baax ngeen jaar ñun fi ngeen wara jaar ba baax legi faratal na ci yeen koor lutax ñu yene ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yene ñu yene ci koor man yalla ñu baax ñi dong la ko yene lool lay tek ñu bi nek ci koor ñu baax ñi rek la ko yene ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam yeen ñi baax faratal na ci yeen koor kama kutiba alal ladhina min qablikum kon ñu nako faratala ñu bax ñu fi nekkon ci jitu woon leen fi la'alakum tattaqun ku jaar ci yoonu mbax te waccio ko muna mu ne xam nga li cay top ragal yalla mbax bu deug ragal yalla rek lay mujj jural borom la'alakum tattaqun mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla mbax bu deug resultat bu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala ay sun borom yeru koor yi nga faratal ci ñun wa mom ñaata fan la yeneeri fan la am juroom fukkam juroom benn fuk borom ni ayaman ma'dudat yeru koor di ay fan yu niw dong la ayaman mahdudat ay fan yu niw kep la dama bëgg xamé ñi baax ak ñi baaxu rek mo tax ma sant leen ko ndax fan yu niw dong la ayaman mahdudat ay fan yu limu rek la mom koor ayaman mahdudat borom mëna jàngalé tabistu jalla jalaluhu waru koor occasion la da bokku ci ay man fi atam ay man fahiyatam mom waru koor da ca bok moy day tax nga meune diyalé ak sa borom manam occasion la pour ngay jokk ak sa borom da bokku ci man fahiyati shahr ramadan al mubarak moy jokk ak yalla comme ngay jokk ak mudu mbay ci am téléphone nga jokk ak sa borom mom waru koor da bok ci wèr yi nga xamni balay may occasion nga mëna jokko ak sa borom bokku ni alu mu ni la alu rabbi suba jall motax señ Touba ni najaytu rabbi fi sahr ramadan sahr al amana wal muna wa fayadan rabbi allah ta'ala anhu ni man señ Touba wèru koor tero damay jokko ak sama borom par téléphone damay diyalé ak mom mu dekk ma am noppam ma diko dey samay soxla ñu nak wéru koor moy wéru amana wéru sécurité loolu la señ Touba wax bokk na ci man fahiyati shahr ramadan moy amana sécurité wéru koor wéru sécurité la sécurité ci santé waye sécurité ci bindu mom wéru koor bok na ci ay man fa'iyatam moy sécurité ci santé waye sécurité ci bindu wal munna wéru koor wéru xewal la wéru may la wéru teranga la xam nga
bo xolé julit ñu ñi dépasse ci wéru koor at mu ya at mu sak ak mu yalla sak sun borom multiplier wat ko kon sahrul munala bokk na ci ay manfahiyatam mom wéru koor moy wéru xewal la wéru triangle wal fayd waye wéru koor bokk na ci ay manfahiyatam moy ndegata wéru koor wéru leer la wéru daraja bi yëkëtiku la faydu rahman da bokk ci man fahiyat wéru koor faydu rahman faydu rahman moy lan moy yalla di soti leeram ci sa xol di bëbb ay leeram ci sa xol mom wéru koor bokk na ci ay ngariñam ay man fahiyatam moy wéru koor ndekete day tax yalla di soti leeram ci sa xol nuru diraya ñu jang masalik gis nañ señ Touba diko jundi ngeen balma wéru koor da koy maye nuru diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré fay rek yalla xamal la lo xamni boko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxal yi bu fekkontani yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikkoona deggu ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamono day set fi wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen ye di leen war di leen delo ci lolu lukay maye luko meuna may nit ki moy faydur rahman faydur rahman faydur rahman faydur rahman manes nako amé ci wéru koor la señ Touba wax najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahri al amana wal muna wa fayadan liman señ Touba damay diyalé ak sama borom ci wéru koor ndax wéru koor wéru sécurité la wéru xewal la wéru faydur rahman la nuru diraya nuru diraya nuru diraya nuru diraya moy lan alquran bi ñu ne ko moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré waxna ko barki dembu bi may def te moyas ci cheikh mustafa saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiq mu dajje ñaan gu nang ndax faydur rahman da nañ ko amé ci ñaan gu ram ñaan gu nang cheikh mustafa saleh xam xam di won ci mom bu ñu jang ci téré ni rek ma yewu ko ñaan gu nangula ñaan gu nangula moy ko xamni da nga dajje ak ño xamni señ Touba leen liggey le ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen rol ñi di la jangal waye yeen nita sa wajur yow cheikh mustafa saleh sa wajur kera bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ca saliha jox ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadd ca ay way ñaanal sa wajur wowu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadd ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal waye xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisé sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur mu goor bo gisé luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontrer ak nit yalla yu bax yi nit yalla yu bax yi fuñu dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañ señ Touba ñom cheikh abdullah hat miraran buma len de gis ku tax sama wajur sa buy dem yobuma cheikh soyi bu mbacke buy dem yobuma fa cheikh salim mbacke
كذلك نكنون الشيخ سيدنا توباي ما يلين دينت لي نغنكم أندو نغمان دم غاني جيكو سنشار نجيف لامباي سنشار نجيف لامباي رضي الله تعالى عنه كو خمي لو غات غات بوتام يي مسنا دال سي سيغ توبا نك موم سيغ تيرنو جوف لامباي بام ديمي سيغ تيرنو نكو غانالي تيبو غنار تيبو غنار لاكو غانالي تي دكم بو نيوخ بولين فا لنج كو فك نين نيات دونغ ني تي ندبلي مان سما واجور سيغ تيرنو جوف يالا دوغال ندبلي نيات غنارا تي ني waye ñun dañ ñoo yaroon bobu ba ñeewu ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñeewuñ ko dañu xaar bañ dag sanil rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seyd Touba ñuy waxtane Seyd Touba ba faté ma man kenn dëggaluma man ceewu kessé do ñu ci lay lek ceewu kessé rek wa ñi sant jaxat rek sisé nañ ma bal wa ak silla ceewu kessé rek dañu waji juk Seyd Thierno xelam ni yar ci man mu dal di bindi la ilaha illallah way way way ni mako waxe ni non la ko don waxe way way way barke borom Touba way way mbay yaram bi yar mu fumako gis way bi yar epp na way wala gongone ci dem tukke ci ndab li batay lalul ndawal bi dal ni xoxet ko di gnar am lum tani nganam nganam ni te teuf ni ma addiye Seyd Touba ma lek bobo poj ba señu ko en terme djuf delu defal roset benen poj ni xana ko xeyel Seyd Touba wara gontul Cheikh Ibra ni nganam nganam ni te def ni ma addiye Cheikh Ibra wallahi wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndegal ak yermane bo gisee wajuri mané limako sant deet lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam yalla ko yalla doli ndegal ak yermane te tax ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an motax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikin la nit yalla yi di faral di wax baram maqama maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlu lil mutaqaddimin al fadlu lil mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek Seyd Touba ni ko tufu bul waxati lolu mu bax ni dekk ni donc manam mune bu ko waxati mu na mune ko gañu mujju ni gañu mujju ni tuddu ga yalla don seddel yu baxam ya tuddu ga maxewut mbana ga dara jogu ca ndablu set rek lay xaar bam set innal fadla biyadillah yuti man yasha ndablu set rek la yalla di xaar mu def ndablu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam jëme nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bu ki neegam bim andal diko ya ajaban ya cheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mune ah kay nam bim ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo ko xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laj sa xol rek mu la koy wax cheikh mustapha sali wala ko yalla defalon yo bo de xol boko ma sane poser question day jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurul ma diko wax fi ba yalla nako yalla jeegal te yeureum ko ku bëggoon Seyd Touba hujja lawon ci tariixa bi hujja yalla xamnako hujja lawon ci tariixa bi tan nako yalla jeegal te yeureum ko
insha Allah ta'ala kon seigne modou sahur ramadan al mubarak ñu taxawli ci fofu ah buñu yalla mayé occasion ci benen jamono am ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kañ la jël conseil xuma kéro goné ni na len waw yeen kañ ngeen may may conseil nak nga mam ngeen bayyi man nangam yor yo xam duma jàngalé waw am di sama dom bi ni ma papa conseil mom baké do nga am danak waye wax ni deug de conseil mu ko bëgg adina mom waw nof lay mom amul adina nof lay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna thikra tanfa'ul mu'minina alquran wax bu len dañ mukk di fatelante ndax fatale doona jariñ aji gem te ni ngokay faral di waxe mawdu bo ci waxtaan boko tambali waté di waxtaan ci ba téméré at yoon bu ne yalla day indi ci sa xel lo xamni lu am jariñ la te fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah taala bu fekke ni seigne modou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islamiy yépp rek di gërëm ñi nga xamni ñoy soppé dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu leen di wax jazakumullahu khayr jazaihi di ci ndokkel ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye nek fele ci Espagne yo xamni sa bu ñew Senegal at mu nek dina indalel dara ji tafa yu nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñing koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam mo la ñuy gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji Serigne Mohamed di Diallo da xamni mom dafa def li ñuy tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kene forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day war day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu keur do mo sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci sa téré jëf ñing lay jox sunu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñam soxna mam jaara yalla nako yalla barkelal seyem ba mom tamit domam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala dalik ko serigne cheikh jonne mom ak soxnam soxna may ñu ngi leen di nuyu au passage momit comme ni ma leen ko waxe rek yaag ngeena deg may wax mbiram ñu ko wax jazakallahu khayr jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna jaynaba mo daan deglu émission bi def effort yu mag pour am numéro bi waye ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek lay leen yalla wërsegal ñu ni ca somp dara ñu dara ji am jazakumullahu khayr jazaihi ñu ñaan sa borom nangu ko def ko ci seen téré jëf barkela leen seen bind ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim wa bi jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñu wax jere ngeen jëf di nuyu tamit serigne ibou saw nek fofu ci Angleterre buma djumut Serigne Ahmadou Badiane momi di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci daara ji mu nek fofu ci biti rew mo ak soxnam momi non lay ande ak ñun ci liggey daara ji yépp du wax jissakum la waxe jissahi Serigne Daoudi bi gën ñu ko dégg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñëwé day ñëw ba fi ci daara ji ak Serigne Modou Bey di nuyu Serigne Modou Bey diko jotali suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu Serigne Morja ni mu nekkal fofu wa ñu faddu sama xel waye ñoom ndeysaan wa ko Serigne Morja yi ñu nañ ba fi ci daara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu nit ñi ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal li ñaan ngeen donu seen mam barke ba ak bëgg Cheikh Ibrahima di wax jazakumullahu khayr jazaihi soxna daba djum momit gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage ci melni soxna